0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Ora, Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Ingon, ani ni siya, Kapitan! Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
2: Karon di ay.
1: Karon, Kapitan, ulaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal.
3: Hi, Moni la ay karon. Maso ko magpasalon pero shoot man sa budget oy.
4: Sis, dili na problema oy. Tanawa galit ko, di ba? Mo pa kayo pumulo.
3: Lagi tama ra ko sa ibog ani. Wa ko kaayo ka sa imbuhok.
4: Barato ra kaayo ni oy. Kuyog da sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Mo ba? Pwede na dai ko magpaayo sa buhok na barato ra?
4: Yes, girl oy. Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, mag-satisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano ka ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
6: Juliet Arroyo Bailon, dire sa Miguel.
7: Kung inong na ako, puro kapag.
6: Kaya panakit man itong ako.
7: Juri, umo, di ko ka. Ano
6: man ang edad na ako, kung ako nakabati. Ang Zaton Plus Gold, di tagaan ko, puro kapag. Panakit ganyan, marag nag-usos din sa akong tiis. Dire.
5: Zaton Plus Gold, adunay malunggay leaves na dapong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
8: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
9: Zaton Plus
8: Herbal Oil, garantisado,
9: maaasahan
8: sa sakit na katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
8: mag-Zaton Plus
9: Herbal Oil,
8: ang pamahid
9: na all-in-one
8: sa presyong magaan.
9: Zaton Plus
8: Herbal Oil.
5: Zaton Plus Cough and Mix User, atong paminawan.
10: Lami na kung ba sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kong tiyan, kung nagkakuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, antong magabi mo. Buntag na po, bulay. Alam niyo, patukot salamat gani ko na nakadungupuan niyo sa doktor sa yes to. Na, ano, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, iba sa puro banana, magkilam.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako nimo ka tropa, tangita ka og healthy na kape. Kape nga di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kapunggay, oat soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Merienda time na!
12: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
11: Muntag yung ani at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng crop gold foliar fertilizer?
13: Gwapo, oh. Sinaon-taon tingka sa bunga.
11: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
13: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo crop gold.
11: Kaya nakang nga salamat.
14: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
11: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
13: Bahin sa harvest? Dato ko ka harvest, tapon sa crop gold.
11: Kaya uban pa nga na-experience sa paggamit sa crop
13: gold? Bapog turog, bapog gamunga, tapon sa crop gold.
15: May balo sa tanang mga mag-uuma sa crop gold foliar fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang crop gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang crop gold pwede sa tanang tarong. Ang crop gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, gila sa paa, exciting!

0: Mga katupa, exciting!
1: XFM. XFM.
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: FM.
1: XFM.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa.
5: 75, pero baskog pa.
4: Ay, kayo, wala ba bisyo kayo? Nagainom kong kape.
5: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban na kuha na kining
4: Premium Coffee Mix.
5: Mayo daw kini.
4: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba?
5: Sao na?
4: Oh. Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta.
5: Kasay, ginagong
4: lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati dyan. Katong mga karyan ako na senior citizen, inainagagtuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawaan ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, line usab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Santon Vitamin C.
14: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dapong tapang aron malindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: Sister Pain.
17: Ako si Haroldan sa Kabinker. Pasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa akong gout, katake ko din yun. Yung Sister Pain. Ay kung uban pa nga pinkilong, walang epekto. Kaya rajin ka yung Sister Pain.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sister Pain.
18: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
19: Mga katupa, exciting!
0: This song is brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!

0: ay pariglode. Nabihas damgo na ako pariglode, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
0: Pariglode, nag-inom ko na ako ba o niya? Perte ko na ako ang kubuga, oy. Hubog juga ayaw ko kayo. Napitig kubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Patuyo pa ita pare. Exciting kayo. Ito'y exciting kayo.
2: Exciting! Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
3: Apo kung ganapang lawal, batap-tap na labalaw, narong ginato nga pagpanakit sa akong tangko, buwag-buwag na ito, sahal sa buwag, nakabato kong ipong lupa, ito nga, nakabingaw ko na, radyo ang mga ngantong plakbo, wag batong makunaan na atong lula, ito ni palito, akong gitusungan, akong ginunto, na

0: Kalau nggak ngapa, bahan lalu sama anu. Atau bahan lalu juga nampak malau, nonton plus gold, gue suar, tak, malau-malau gitu.
1: Zanton Plus Gold, tatak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zanton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong hitay, lami kaayo siya. Di ang mas lami yun, di after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zanton Plus Coffee Mix kamo.
2: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Jeremy Mendoza, 81 anos, sa virtual assistant, taga Malabaray City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Di na akong reklamo sana sa kahalap, sa panantawang pagpamili nga malas ko mo, malinaw ang akong mga mata. Ini usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karoon, mas mapanatag, mas sintaw ang ako panantaw sa tadaan na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na kapalaksik na ko balik. Kung niyaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw, niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
9: Turbo?
8: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Andis ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
1: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, tumbutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
12: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo Fortich, Bukidnon.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
15: Mga katupa, exciting!

0: Radio 5 Exciting!
1: Zato Plus Gold User, atong paminawan.
2: Okay, kung pasalamat sa Santong Plus Gold, kay tumangbog, sir. Hindi, bang ako yung binulan niya, dugo. Dugo na ko, nabalata ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Santong Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay albio akong pamati. Unya, normal akong menstruation.
1: Santong Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon ko para itong junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Ako di ay si John Chris, taga-barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, ipatilaw ko aning Santong Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawanan na ako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ako ani, napansin na ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
1: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungkol kay dali ka po yun. O wali nakita nga na kong improvement sa lawas.
6: Sulayi ang Premium D3.
7: Premium D3.
6: Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
7: Premium D3.
6: Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties.
7: Premium D3.
6: Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
7: Premium D3.
6: Mapalit sa mga butika. Atong paminahon ang broadcaster o national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
8: Dili jud ko hilig mag-inom-inom.

0: tambal. Pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabatig ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ugusahay, paspas na kaya ko tatanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon o tumar. Ug maintain sa santong vitamin C. Ug nabatig na ko ang dugang kusog o kaaptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan, always healthy. Salamat sa santong vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugno. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malay Balay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Two-in-one nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot o limpyo tungod kay gikarwash na daan. 4X Car Rental nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! At dunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas with blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4F Car Rental and 4F Car Wash na himutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
4: Stone, nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Supplement from it.
3: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag ka, uy, always lagi ako na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo nung yung among mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting yun kayo.
2: Food Supplement for Men.
4: Mihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: XFM. Mga katupa, exciting!

0: sa maning bataan eh. Ura!
1: Pagtaman!
0: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: Ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mangin, Ochia, 55. Santander, Cebu. Masiyot akong bumasiging gasiyot. Nung ako mabungod. Kasi kaayo to, dinam ako Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Naayo, kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus ko, dako kayo kayuhan sa atong lawas. Dako dugay, isatabang sa pantang lawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday sinil kanyero, nagasit yung pagakpa, barangay bungabong, antuka, labaw di oro. Sa akong test atong niagi, dua kabuan, mas kayo akong sugar, rani. Undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na, so dili na ko diabetic. Daku kayong pabumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clariskin Beauty Salon.

0: Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako si Isel Complicado, Balot ng Teke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Cellphone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas ako blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C. Lindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre ni inyo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilao, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo Fortich, Bukidnon.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Hoy, Mrs. Pakuratir ko ng imuhang bala, Mrs. Nga, kanang imong kamaguran nga anak. Dili na iya, ha?

0: Bonsa? Ano na awan ako pangaran rin? Sa imong tanaw, di kong suko ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Oo, ha? Akong butangan o musukol. Exciting?
2: Ang natunungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat.

0: Thank you.
1: Wow.
0: Thank you.
2: On vocals, Mr. Michael Bolton.

0: siya apo. Ha, RJ? Kwa na siya? Mat?
1: Ha? Ano mat man?
0: Alangan.

0: Maayo po akong tulog ato kay di magkatulog o bayon yung magkamatulog o buga na sa pagbalik katulog yung manabili ka tulog na din kung makatulog bayon tao niya maayo akong tulog magbando na gugo kanya to bilik man magkamagin ang gugo
1: kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na

0: Amerika Nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow, guwapa ni Guru ay. Nami ko this, ha miss? miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tumod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko nag-uben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
2: Oo, ah, baklan ka ka. Pero dalit lagit bala. Intagalit mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ah, dalit na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Sanson Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa presyo.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, katong wala pa kung maminaw XFM. Tawagod ko ilang bayot.
2: Sa XFM.
3: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo! Suway kong tawa kong bayot! Di ba? Kita nyo katang! Hello? Isa na eh? Ha?
4: Hello? Ruel? Pang?
5: This song is brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubare. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala rin po yung bukol ko.
2: Darling, Ochiya, masuyot akong bumuntiging masuyot. Nung ako mabunod, binom akong Santon Plus lang. Marapit akong bumintin. Naayok-ayok siya.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nispalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, nindot dayon ni siyang kape ha, ay patamis ani stevia extract. Bisan dayo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayo mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko ani Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan, kaysa ako nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuwang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Mahal, musta na ka din sa abroad?
11: Nagpadako nilang babagika sa Midas. Nagpapalit ba kang kuog Santon Vitamin D para sa mga bata?
10: Ay, salamat.
11: Para din sa galing tapkan ng mga sakit, sama sa upo, sipo, nakilanan.
10: Ikaw po, pag inumog Vitamin C, ha?

0: Ka Nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Chad. Usa ka radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay katulon na akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist all the doctor.
3: Ang mga produkto sa Yes to Health. Mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landakan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
4: Mga katupa, exciting!
5: This song is brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas na katawan, subok na!

0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangka na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansa Landa, Boril Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukag nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katugon. Nawala, kaning driver ka, di pa di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukag nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium, o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
6: Kaming kasakit akong kalawasan, sir. Murag, action po panakit akong mga joints. Dali ka sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na po, Premium D3, nami na kayo paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami isa firme yung itong tulog. Jubay kayo na, sir. Tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa Diana, miss?
7: Para sa tornyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tornyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss. Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sulayon na ako na, miss.
5: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. Ito
12: si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sasanyahan ko. Narwa, tatlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akandang itong sumasabi.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kasensker ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog, kay gabi nun akong tiil. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
16: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
17: Exciting!
5: This song is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.

0: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: sa puso.
1: Isang mapagpalang Sunday morning sa inyo lahat, mga gilip po naming mga katropa, mga kaibigan, mga taga-subaybay sa palatuntunang The Secret of Health. Ang programang maghahatid po sa inyo ng sikreto at solusyon para sa ating pong kalusugan. Ano po sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng ating produkto Santon Plus Gold. Mga produktong nagbibigay sa atin ng sustansya na kinakailangan natin para maging fit and healthy araw-araw. Siyempre, ang inyong lingkod, Dong RG Bakla ho, ang inyong mga kasama sa loob po ng isang oras sa pangalan ng ating partner, Dong Misael Hines. Ay tayo ho'y tatalakay sa iba't ibang mga bagay-bagay na pwede nating pakinabangan, lalo na kung tayo ho ay medyo may pagkakasakit na, no? At kung advance tayo mag-isip, ayaw natin magkasakit, eh malaking bagay ho ang mga pag-uusapan ho natin ngayong pong umagang ito. Siyempre, Sunday, ano na ba ngayon? Apit sa 12 na, ha? April 12. Ang bilis naman ng araw. Parang kailan lang Marso, tapos ngayon Abril na. Malapit na namang magsahod, kinsenas, ano, di ba? So, yan ang mga, ano, ang bilis lang ng araw, ano. Siyempre, tuloy-tuloy ho tayo sa mga naisong, ano, mag-text sa ating pong programa, ha? Ito po yung ating hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Batiin natin ang ating mga taga-subaybay sa Cebu. Yan, marami ho tayong listener po dyan, ano, sa Cebu City. Ganon din sa lalawigan ho ng Palawan, sa Central Luzon, hanggang Lawag, hanggang Santiago Isabela, sa dulong bahagi ho ng Kamindanawan, hanggang Sambuanga. Ayan, happy listening ho sa inyo, ano? At siyempre sa Mega at Metro Manila, happy listening po sa inyo, yung mga listener natin sa DWWW774. At sa iba pang himpilan, ha? Gaya ng XFM Network. Eh, happy listening ho sa inyong lahat, mga katropa. Siyempre, eh, kung nais po ninyong subukan ang mga produkto ho ng Yes to Health, ito ay mabibili na natin sa lahat ng ating partner distributors, mga butika gaya ho ng Mercury Drug Stores. Nationwide ho yan, ganun din ang South Star Drug, Generica Drug, The Generic Pharmacy, and also sa mga branches ho ng Rose Pharmacy. Ganun din ang Carlos Superdrug, Dyna Drug at sa mga local pharmacy. Mga butika ho sa inyong mga bayan-bayan. Itanong lang ho ang produkto po ng Yes to Health. Siyempre, ang mga produkto po natin, yung ating Santon Plus Gold. Yan, mga pinagsama-samang sangkap ng limang extract po. Ang gaya na po ng mangosteen, ng malunggay, umuringa. Meron nitong extract ng ampalaya, lalo na kung diabetic ho tayo, no? And meron ding garlic and spirulina. Ito ho, yung pinakang sa tingin ko kailangan natin araw-araw kasi common ang mga sakit ngayon. Mga high blood, diabetes, rheuma, arthritis, di ba? Ayan ho yung mga extract na napatunayan sa pag-aaral na may mga sustansyang tumutulong sa ating katawan para maiwasan ho ang ganitong klase ng mga problema. At syempre, pwede rin humabili yan sa ating pong Yes to Health Wellness Clinic, ha, sa iba't ibang bahagi ho ng ating bansa. Mamaya, ibibigay ho yung mga location para ma-take note nyo ho, ano? Yan, sa Yes to Health, pwede pa kayong maka-discount kung kayo ho'y senior citizen, bulk order buyers, and of course, doon sa mga kumukonsulta ho sa atin, ano? Syempre, pwede kayong bumili, pwede kayong kumonsulta, at mag-avail ng ating mga therapy and modality sa Yes to Health Wellness Clinic, ano? O, dito sa Quezon City, meron tayong clinic po dito, malapit lang ho sa ABS-CBN, ano? Yung dating malaking tower na nakikita nyo. And sa corner Mother Ignacia, sa may MRT Quezon Avenue Station, ano? Corner lang yan. And sa corner Mother Ignacia, may building ho doon, ano? Andun ho ang Yes to Health Quezon City Branch. Yan. At lahat ng Yes to Health, bukas po tayo Lunes, Sunday hanggang Friday from 9 a.m. hanggang 5 p.m. So, ngayong araw ko ng Sunday, bukas ang ating mga branches, ha? Pwede kayong pumunta at magpakonsulta sa ating mga consultant. Sa araw-araw na buhay, ay, sa Maganda yung pag-uusapan natin ngayon, ha? Pero bago natin yung pag-usapan, doon sa mga late tuner natin, balik ulit yung ating contact number, 0969-609-6545. At i-text po ang inyong pangalan. Kung hindi masaya ng katanungan, ganun din ho ang inyong location. Yan, para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-the best na tinatawag natin tong sustansya o isang uri ho ng phytochemicals, na actually isa ito sa sikreto kung paano ho na may maintain ng katawan ang kalinisan, ang paglaban nito sa mga nakasisirang free radicals. Meron tayong sangkap sa katawan, mismong ginagawa na ating katawan na nagsisilbing depensa natin aside sa immune system, ha? At ito ay problema na babawasan habang tumatanda tayo. At may pamamaraan na ito ay may babalik muli sa pamamagitan ng diet and supplementation. Ha? Pag-uusapan ho natin yan maya-maya, mga katropa, ha? Kaya tutok lang ho kayo. At kung nais niyong pasyalan, puntahan at kumonsulta po kayo sa Yes to Health Clinic, ito ho yung ating mga location.
0: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-849-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellphone Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Blasto. Mahirap para sa akin na pagsabayin ng trabaho bilang broadcaster, field reporter at kagawad ng barangay Bangkaw-Bangkaw. Walang piling oras, talagang puyatan, lalo na pag napasama tayo sa mga bypass operation, search warrant at iba pang mga police operation. Gabi, madaling araw, babangon at babangon, sasama at hindi tatanggi. Sabi nga nila, Ka Gerald, kaya mo pa, parang hindi ka na natutulog. Ang sekreto ko dyan, Santon Plus Gold. Kahit bitin sa tulog, basta nakasanton Plus Gold, laban ng isip at katawan. Kasama natin ito araw-araw. Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health Info.
1: Okay, pag-usapan natin ang isa sa pinakamagandang paksa na nais kong i-share sa inyo. Ito ay tungkol sa isa sa mahalagang bahagi ng depensa ng ating katawan. Kasi ang katawan natin, meron siyang natural na ability to protect its natural, kumbaga, yung ating health and wellness ng ating mga cells, ano? Ito yung tinatawag na antioxidant, okay? At sa mga antioxidant, merong tinatawag na master antioxidant na hindi kung saan-saan ang gagaling. Ito yung nanggagaling mismo sa proseso ng ating katawan na ginagawa upang gamitin para hindi agad mamatay, masira ang mga cells. Eh, napakarami naman kasing mga factors na pwedeng makadamage sa ating mga cells. Ito ho ang glutathione. Yan. So, pag pinag-uusapan ng glutathione, hindi ko ibig sabihin yung mga ini-inject. Ha? Yung mga tinuturok-turok, ano? Hindi yan yung aking punto. Ano? Kasi alam nyo, ang katawan may sariling glutathione. May glutathione production tayo. At may glutathione na pwede mong makuha sa ating pagkain. Kung iniisip mo na ko, wala naman akong pampa-inject eh. Di ba? Maraming mga glutathione injection. Hindi yun ang pag-uusapan natin kasi kumbaga, hindi naman yun para sa lahat eh. Okay? Although, maraming gumagamit nun, pero hindi kasi yun sakop ng naturopathy. So, mas magandang i-emphasize natin yung sariling abilidad ng katawan natin. Paano natin paparamihin ang glutathione sa ating katawan at saan natin makukuha ang mga pagkain yun? Kasi nasa pagkain yun, mga katropa. Sa mundong ito na siyempre ang health and wellness, yung antioxidant ay kilalang kilala para labanan ng mabilis na pagtanda. Kasi tatanda naman tayong lahat. Ang nilalabanan lang natin, yung tinatawag na premature and rapid aging. Supposed to be, hindi ka pa sana tatanda ng mabilis, eh dahilan nga sa oxidation, eh mabilis tayong tumatanda. 30 pa lang, mukha na 50. May mga ganun eh. At ang protection nito na nagagawa sa ating body organ at pagpapalakas ng ating immune system. At gaya na sinabi ko kanina, sa lahat ng antioxidant, ang glutathione ang nakakaumos, kumbaga. Sa mga antioxidant na pinag-uusapan po natin. Dahil ito ay nag-workout sa ating mismong cellular level, sa mismong cells ng tao. Nag-workout ang glutathione. Na sumusuporta sa bawat sistema ng katawan, hindi lang sa balat, hindi lang sa kunsaan, sa buong sistema ng katawan. Ang tanong, ano ba ang glutathione? Ha? Ang glutathione ho, ito po ay maliit pero tinatawag na powerful molecule na binubuo ng tatlong amino acid. Ito yung mga amino acid na glutamine, cysteine, and glycine. Kaya nga tinatawag ito na tripeptide. Yan, so tripeptide siya. Kung tripeptide, napakalakas na ability niya para labanan ang mga nagpapasira ng ating cells. Ang glutathione, pinoproduce ng ating katawan. Ha? Unlike yung ibang antioxidant na nakukuha natin sa pagkain, ang glutathione ay naturally napuproduce sa loob ng ating cells, lalo na sa ating atay. Okay? Ang highest concentration sa katawan natin ng glutathione ay sa ating liver, na siyang pinaka-main detox organ ng katawan. At ang glutathione ay tumatayo, ang kanyang role is i-neutralize yung toxins, yung chemicals at heavy metals. Alam ba kung anong heavy metal? Kasi may mga sa table of elements, yung mga heavy metal, nasa bottom yan ng table of elements. Ito yung mga heavy metal, mga toxic ito, ha? Kasama na dyan yung cadmium, mercury, arsenic. May yan yung mga heavy metal. So, for some reason, ang katawan natin ay nakakasagap niyan. Mula sa hangin, mula sa tubig, at mula sa pagkain. In small quantity, yung mga quantity na hindi lethal, na kumbaga pag kinain mo, patay ka agad, hindi ganun. Yung heavy metal na yan, napakahirap pong ilabas sa katawan niya. Kaya may tinatawag ng heavy metal detoxification. Ano? At ang glutathione ay matatagpuan mo sa bawat cells ng ating katawan, specifically in the brain, sa baga, sa atay, at sa ating immune system cells. Meron dalawang uri ng glutathione, yung tinatawag na reduced glutathione or GSH. Yun yung active form, ano? Commonly, makikita mo yan sa mga supplement, yung reduced glutathione. Yan, sa mga injection, yung mga IV, ano? Meron naman tinatawag na oxidized glutathione o GSSG na after man-neutralize ng glutathione yung free radicals, nagiging GSSG siya, oxidized glutathione. Okay? At ang bawat individual ay meron siyang high ratio ng GSH to GSSG na nag-i-indicate ng kanyang mas malakas na antioxidant defense. Ang problema, habang tumatanda ang tao, yung glutathione production, nadidecrease ho yan, mga katropa. Bumabagal, bumababa. At ang mababang glutathione sa loob ng katawan natin ay associated naman sa mabilis na pagtanda, pag-develop ng chronic diseases gaya ng cancer, hypertension, diabetes, heart disease, at iba pa. Yung mga chronic diseases na yan na sinasabi natin. Ano? Nagpapahina ito sa abilidad ng ating immune system at tumataas ang oxidative stress na isang dahilan ng damage na nagagawa ng oxidation sa ating mga cells. Ngayon, ang glutathione, nadideplete yan o nababawasan sa katawan sa pamamagitan ng pollution. Yung paninigarilyo, pag-inom ng alak, mga medications that are not actually good for us. May mga ganun eh. Minsan nagse-self-medicate tayo. Yung mga pesticides sa ating mga kinakain, infection, o chronic stress, nadideplete niya na mabilis ang glutathione level ng ating katawan. Ngayon, kilala nyo na kung ano ang glutathione. Ha? Ito po ay ginagawa sa loob ng ating katawan at ito ay binubuo ng tatlong iba't ibang uri ng amino acid, kaya tawag sa kanya tripeptide. Ang tanong, anong benepisyo ng glutathione sa ating sistema? Bakit kailangan na makaproduce ang ating liver ng maraming glutathione? Unang-una, ito nga po ay master antioxidant defense. Kaya niyang i-neutralize yung mga free radicals. Ano ba yung mga free radicals, mga katropa? Ang free radicals, ito yung mga unstable species sa ating sistema na siyang nagnanakaw ng electron ng isang cells. Kaya ang isang cells nanghihina at namamatay. Yan. So yung mga free radicals, kapag marami tayong ganyan, parang mga ano yan, mga bandits, kumbaga, sa ating sistema. So, pag mayroong tinatawag na antioxidant, ang ginagawa niya, parang imagine mo na lang na yung mga free radicals, mga zombie, na namimerwisyo sa mga healthy cells. Ano? Ang ginagawa ng master ng antioxidant, any kind of antioxidant, nagdo-donate siya ng electrons doon sa free radicals. So, hindi na siya kukuha pa sa mga cells. Yan. So, nanyo-neutralize niya yung free radicals. Okay. At tinutulungan din ng glutathione na ma-prevent yung reactive oxygen species at oxidative stress na siyang pangunahing dahilan ng malalang sakit. Tinutulungan din ng glutathione na ma-recycle ang iba pang antioxidant sa katawan. Kumbaga, instead na itatapon na ng katawan, if may sapat na glutathione, tutulungan niya na i-recycle yung antioxidant na yan. Gaya ng vitamin C, vitamin E, at alpha-lipoic acid. Kaya nga ang glutathione ay central hub ng antioxidant system ng ating katawan. At napakagandang detoxifying agent po ito, ha? At napaka-essential nito. May tinatawag kasi kaming phase 1 and phase 2 liver detox sa naturopathy, ano? Na yung phase 2 liver detoxification, na kung saan yung mga harmful substance ay kinoconvert into a water-soluble compound para ma-eliminate ng katawan sa pamamagitan ng ihi, ng pagpapawis, ay mahalaga ang papel po ng glutathione. Kaya natatanggal sa katawan yung mga chemicals like heavy metals, di ba, yung lead and mercury, arsenic, o yung mga byproduct ng alcohol, byproduct ng toxins like pesticide, at iba pang environmental toxins and other drug residue. So, ibig sabihin, pag mababa yung glutathione in the body, mababa din yung ability ng katawan to detoxify o maglinis. Kaya sa madaling salita, pag mataas ang glutathione production ng ating liver, tayo po ay may abilidad na maglinis ng mas epektibo. Kaya hindi po tayo agad magkakaroon ng sakit na dala ng high toxicity level. Yan. At kilala din ang glutathione na supportive sa ating liver function, na enhance yung ating white blood cell, na improve niya yung T-cell activity natin. Nakakatulong ito para labanan ng immune system ng epektibo yung mga virus infection o mga bacterial infection, at nare-reduce yung pamamaga. Kaya naiwasan yung madalas tayong nagkakaroon ng mga infeksyon. At isa sa pinaka-visible na effect ng glutathione ay yung anti-aging and skin health. Kaya di ba, makikita mo pag nag-glutathione ka, yung iba namumuti. Nagiging, kung ikaw naman ay likas na maitim, nagiging fair yung skin mo. Di ba? Because kung ang cells ay malinis at ligtas sa toxin, magmamanifest yan sa ating balat. Kaya ang iba mamulang-mula pa, parang blooming, ano? Bumabatang tingnan. At nai-inhibit yung mga problema sa ating pong balat na hindi maganda, yung mga allergies, etc. No? Okay? At ganun din, bumabatang tingnan. At nai-inhibit yung mga problema sa ating pong balat na hindi maganda, yung mga allergies, etc. No? Okay? At ganun din, nagiging healthy yung ating brain and nervous system. Kaya kapag ikaw ay nag-glutathione at ang katawan ay sapat ang glutathione production, napoproteksyon na nito yung neurons natin, very sensitive cells na ating brain, nagkakaroon ng reduction sa pamamaga ng mga nerve, at iba pa. So, associated kasi itong mga to sa development ng Alzheimer, Parkinson's disease, yung cognitive decline o paghina ng ating brain ability, oh, tulad ng pagiging malilimuti, di ba? Yung ating reasoning power, yan. Kapag ikaw may problema sa mababang glutathione, pwede maapektuhan yung cognitive function natin, ha? At ganoon din sa mga depressed and may anxiety, according to their study, binibigyan sila ng sapat na glutathione para makabawi sa depression and anxiety. Marami pang iba mga katropa, no? Akong pag-uusapan ang epekto ng glutathione sa katawan, ang dami niyan na nagagawa nito. Bukod sa detoxification, energy production, prevention,

0: kondisyon ng pagkasira ng mga vital parts ng katawan natin, eh napakarami pang iba na pwedeng magawa ang glutathione. So sa mga pagkain, pwede mo makuha ito kasi sabi ko nga kanina, ang katawan natin can produce its own glutathione. Kukunin lang niya yung tatlong amino acid, then bubuin niya yung glutathione sa katawan, particularly in the liver. Pero maraming mga instances nga na bumababa na yung ability ng katawan. So kailangan natin kumain ng pagkain mayaman sa glutathione. Ano yung mga yon? O mga gulay, yung mga asparagus, pinaka-richest source daw ng glutathione, ang asparagus. Eh, mahal naman yan, di ba? Kung marunong kayo magtanim yun, mas maganda. Kaya nga ang asparagus, napakamahal eh. Yung nagugulay niyan, parang luxury na, no? Pero sa natala, ito ang pinakamayaman na source ng glutathione. Isama mo pa dyan ang broccoli, spinach. Yung spinach, ito yung ano eh. Kulitis ito sa local natin, ano? Okra! Naku, di nyo ba alam ng okra? Napakataas ng glutathione content. Avocado. O ampalaya. Saan pa tayo? At ang isa sa mataas din na local na gulay ay ang dahon ng malunggay o moringa leaves. Ayon sa pag-aaral, ito ang mga gulay na may mataas na abilidad na magbigay ng glutathione sa ating katawan. O sa prutas naman yan, yung avocado, mangga, papaya, watermelon at saka yung mga oranges and citrus fruit. May mga pagkain din na nagbo-boost ng production ng ating glutathione sa katawan. Ito yung mga pagkain mayaman sa sulfur. Okay? Because yung sulfur, essential yan sa glutathione production ng sistema. Yan yung bawang, sibuyas, leeks. Alam niyo yung leeks? Yung parang dahon ng sibuyas. Ano? Shallots, cabbage, and cauliflower. Ito yung mga ano, rich in sulfur that enhance glutathione production ng ating liver. Mga protein sources naman na kailangan natin para makuha natin yung tatlong amino acid, yung itlog, kung hindi kayo vegetarian, isda, ano, at mga legumes o mga beans. Mga nuts, ganun din. Mayaman din yan sa selenium na pwede mag, ano, yung mga nuts and seeds, ano. Maganda po yan para tumaas ang glutathione production ng katawan. Ang mga herbal extract na inirecommendang lagi nating kainin kapag tayo ho ay nangangailangan ng glutathione sa ating katawan ay ang spirulina. Nag-i-increase ng glutathione level at antioxidant enzyme. Milk thistle. Okay? Ito yung sumusuporta sa liver natin, ano, para sa glutathione regeneration. Turmeric. Moringa. At mangustin. Yung santon. Parang meron ito sa Santon Plus Gold. Kaya nga, alam mo, Santon Plus Gold, pag iniinom nyo yan, ito ay nagbibigay sa ating atay ng mga kailangan niyang element to create its own glutathione supply. Yan. Kaya tandaan natin, mga katropa, na ang glutathione ay tinuturing na guardian of our cell at nagpo-protect sa ating katawan mula sa toxins, nagpapalakas ang immune system, sumusuporta para mabawasan ang bilis ng pagtanda at ma-maintain ang optimal organ function. Kaya kumain tayo ng mga pagkain mayaman sa glutathione. At kung nais natin i-accelerate ang glutathione production ng katawan, pwede rin naman kayong gumamit ng mga produktong nagbibigay ng direct glutathione support. Katulad po ng Santon Gold Coffee Mix, ha? Bukod sa glutathione, ha? Na nakalagay dyan, ibig sabihin, every time nahihigop kayo ng Santon Gold Coffee Mix, meron siyang glutathione. Part yan sa kanyang ingredient. At collagen. O, diba? Yan dalawa na yan, eh. Nag-glutathione ka, nag-collagen ka, abay, baka darating ang panahon, hindi ka na makilala ng mister mo. Dahil punong-puno ka ng antioxidant, so ganun, babata ka. Dahil hindi po pangarap yung babata tayong muli. Hindi na yan panaginip, ano? Hindi mo kailangan humanap ng fountain of youth para bumata ka. Kasi predictable na ang aging ngayon. Maraming mga anti-aging expert nagsasabi na ito lang yung sikreto para hindi ka tumandang mabilis. So, una, iwasan mo yung nagiging dahilan ng mabilis sa pagtanda. Obviously, yung mga pagkaing considered as junk food with no nutrients. At kumain ka ng mga pagkain mayaman sa antioxidant. At speaking of antioxidant, syempre, glutathione is considered as the top or master antioxidant of the body. Hindi lang ito nanggagaling sa external source. Maging ang katawan natin can manufacture glutathione. Yan. Kaya kung nais nyo ng additional supply of glutathione bukod doon sa mga gulay na sinabi natin at mga sources, uminom palagi ng Santon Gold Coffee Mix dahil ito po ay mismong merong sangkap na glutathione. Text lang ha, doon sa mga ating taga-pakinig, mga katropa, ito yung hotline natin, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545 at ating sasagutin yan sa ikalawang bahagi ng ating programa. At kung hindi masela ng inyong katanungan, ilagay ang pangalan at location. Hindi kailangan ng buong address, location lang. For example, nakikinig mo kayo sa Cebu. O sabihin niyo, ako po si Juan de la Cruz from Cebu. O sabihin niyo na po kung anong concern niyo. Para ma-acknowledge po natin dito sa program ang inyong question. At pwede rin kayo magpa-shoutout. Wala namang problema, ha? So babalikan po natin yung inyong mga katanungan at iba pang mahalagang information pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko na natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapat at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Suri talaga sa bawat hinggop ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Isang nabutika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong nakreta. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
1: Santon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito ay siksik sa antioxidants,
1: may collagen
3: at glutathione pa.
1: At sa nasa, kape-kape.
3: Panalo ka dito.
1: Ayan, subukan nyo.
3: Santon Gold Coffee Mix.
1: Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
3: lalakas, at gaganda ka pa.
4: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin, Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na may taglay na luping, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: May tiredume ako sa left side ng mata. Subject for operation na sana, pero pinigilan ako ng pinsan ko. Binigyan niya ako ng Vision X Plus at maintain ko daw for 1 month. As in, nawala talaga. Grabe ang effect sa akin ng Vision X Plus.
4: Enjoy Vision na. X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
7: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The secret of health. Live advice.
0: So basahin natin yung mga text message. Sabi dito, Doc, paano pag inom ng Turbo Capsule? Pagkatapos ba kumain, wala pang kain sa land po nila ng Quezon City. Pwede po itong inumin before meal. Pwede rin itong inumin after meal. So, depende po sa inyong preference. Ano? Pero commonly, before meal siya. Yan. At ang Turbo Dietary Supplement for Men is recommended once a day. So, pwede nyo siyang inumin bago matulog. Pwede nyo rin inumin siya pagkagising sa umaga, bago mag-breakfast. O pwede nyo siyang inumin mga 2 oras bago ang bakbakan. Alam nyo na yun kung anong ibig kong sabihin, ha? Ayan. So, ang Turbo ho, yan, ay pwede ho yan sa mga kalalakihan. Pero may nagtatanong na babae, pwede ho bang uminom ang babae? Pwede ho, walang problema. Kasi hindi lang naman siya beneficial sa lalaki. Although emphasis talaga for men. Pero alam mo ba yung nagagawa na sa mga, lalo na kung ang babae may problema sa menstruation, may mga bukol-bukol sa mga matres. Kasi mayroon itong impact sa hormone ng lalaki at babae. Kasi yung sangkap nga yung maca, ay isang traditional remedy na ginagamit centuries ago doon sa South America, yung sa Peru, Ecuador, Colombia, sa Amazon. Ginagamit yan sa mga issue may kinalaman sa reproductive system, lalaki man o babae. Nakakatulong din yan sa babae sa enhancing ng ano ng kanyang abilidad sexual, di ba? Kaya pwede yan. Kahit babae, uminom, walang problema. O, hindi naman yan synthetic medicine na specific for babae at specific pang lalaki. You know? Tayo dito, tanong ko lang po kung if gumagamit ako ng Santon Coffee, hirap ako matulog at minsan nagtitrigger yung hapdi ng sikmura. Hindi naman siguro na nangyayari. Kasi karamihan ng mga user natin, wala naman silang feedback na ganyan. Kung meron man, siguro, ganun, grabe na yung pagiging sensitive natin sa any kind of stimulant. Kasi ang Santon Gold Coffee Mix, hindi siya katulad ng ibang kape, no? Na ang purpose ng coffee kasi is to stimulate you. Ang purpose po ng Santon Gold Coffee Mix ay substitute doon sa mga nakasanayan nating kafe at ito ay nagbibigay ng nutritional benefit. Yun talaga yung purpose noon, ha? Kaya hindi niya natitrigger yung mga insomnia or palpitation. Walang ganun. Kasi kaya nga naglabas tayo ng ganitong klase ng coffee. Ano? Para doon sa mga gusto nila ng kape, ayaw ng kape sa kanila. Ay, mga ganun eh. Yan, sasama na lang loob mo eh. Yun na lang yung hilig mo. Tapos pag uminom ka, para kang inaatake. O, kaya ano na muna, palitan na muna yung inyong paboritong kape ng kape na hindi ka lang mai-enjoy yung sarap, lasa, aroma, may health benefit pa. No? Babata pang tingnan dahil meron siyang glutathione and collagen. Good afternoon po. Pagkatapos ko po kumain, nakakatulog ako especially after lunch. Makakasama po ba ito? Thanks po. Test, 72 years old ng Calamba, Laguna. Hindi naman ho. Basta wag lang kayong busog na busog. Tapos matutulog, tapos yung posisyon ninyo, naiipit yung tiyan. O, hindi naman, wala naman masama sa pagkakain, inantok at natulog. Wala naman. Kaya lang naman nagkakaroon ng mga ano eh, yung hemorrhagic pancreatitis na nagiging dahilan ng mga bangungot. Kapag ang tawag nung isang kaibigan ko dyan, busog tuta, yung talagang overeat. Tapos sa tulog, nakadapa, nakatagilid, nakocompress yung liver area. O kaya nasa kaliwa. Kaya nga, mas maganda daw pagkakain, lalo na busog kang todo, maglakad-lakad konti. Ano? Pero wala naman masama ako nakikita. Walang scientific basis na pag kumain ka, inanto ka, natulog ka, masama sa kalusugan. Ang ano lang talaga, mga instances, kapag yung sobrang kain mo, tapos natulog ka, masama ang posisyon mo, eh baka mangunguting ka. Kaya okay lang yun, nanay test, ano? Ng Calamba, Laguna. Good PM, Doc Algie. Ask ko lang po, 3 times a day din po ba inumin ang premium D3? Salamat po. Pwede siyang 3 times a day po, ha? May mga umiinom ng 3 times a day. Kung kayo po ay nagtitake ng premium D3, pwedeng umaga, tanghali, hapon. Pwede rin namang 2 times a day, lalo na kung kasabay siya ng vitamin C at ng Santon Plus Gold. Yan. Halimbawa, ang iniisip nyo, budget, medyo limited ang budget nyo, you can take it as 2 times a day. So common ano yan, recommendation. Pero kung magte-take ng 3 times a day, adi mas maganda. Diba? Kasi mas marami kayong makukuhang benepisyo. Kasi ibang supplement yan. Supplement, the more you take, the better. sa katawan natin. O kaya lang naman nire-regulate, syempre, yung expenses mo. At minsan, hindi na rin kailangan ng

sa dalawang kidney. Minsan yung mga cyst sa kidney natin, hindi masyadong big deal, ano? Yung mga cortical cyst, kaya pag nakikita ng mga doktor na, "Hoy, mayroon kang ganito, cortical cyst ganyan." Ang ina-advise lang sa atin, iwas tayo doon sa mga maaalat, iwas tayo sa pagkain na pwede makaapekto sa kidney. Kasi minsan, self-limiting yun. Ang hindi lang talaga okay kapag meron kang kidney stone. Yan, hindi maganda talaga yan. Pero, depende pa rin kung nakita ng doktor at sinabi ng doktor na kailangan mo ng medication at nagreseta sila, inumin mo yung reseta ng iyong doktor. Basta iwas lang sa ano, sobrang maalat na pagkain, yung high protein is also kalaban ng kidney yan. At sapat na dami ng tubig dapat ang araw-araw nating ano, i-consider. Ano? Dami lang mga sabaw ng buko. Uminom kayo ng sambong, yung tsaa na sambong. Kung gusto niyo na mas magandang tsaa, eh hanapin niyo ho yung Santon Gold Herbal Tea. Kasi yung Santon Gold Herbal Tea ay ready na yon. Ilalagay niyo sa warm water, then wait for 10 minutes, then iinumin niyo ho yung pinagbabaran niyo. Napakasarap na tsaa na dinisign para sa cleansing ng ating katawan kasama na ang kidneys dyan, ha? Kaya, sa may mga problema sa kidney, basta pag nalaman niyo may kidney problem, huwag kayo magpanik. Kinakailangan lang iwasan nyo yung something o some foods or drinks na nakaka-stress sa ating kidneys. Take din kayo na Santon Plus Gold. Siyempre, magandang suporta po yan sa overall function ng katawan kasama na po ang kidney. Tanong mo lang po, magkano po ang Santon Gold Coffee? Yun lang, hindi ko alam yung presyo. Pero, naglalaro lang yan siguro sa mga 17-18 pesos per sachet. So, pagdating sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy o sa mga Yes to Health Clinic natin, I think mas makakamura kayo kung doon kayo bibili. Especially kung maramihan, pwede kayong ano, bumili ng discounted. Ano? Ah, dito, saan po makakabili ng premium D3 Coffee Mate? Hindi po Coffee Mate. Yun yung nakalagay dito eh. Creamer yung coffee mix. Baka po coffee mix, ano? Premium DT coffee mix. Sa butika po at sa Yes to Health Wellness Clinic, pwede ho kayong magtanong, ano? Yan po yung galing kay Nanay Fortunata ng Valenzuela City. Maraming salamat. Okay, namali lang siguro ng type si Nanay. Yan. Ay, dito, si Herminia Idayan to, 65 years old, saan po makabili Santon VC? Dahil wala naman daw sila, ang ibigay sa akin ay Santon Gold. Yun na ba? Text back, please. Ayan. Santon Vitsi, kung wala sa butikang, binupuntahan nyo, meron yan sa Yes to Health Clinic at sa Shopee. O, yung mga nagsha-shopee dyan, mahilig mga online shopping, hanapin nyo po ang Yes to Health 2011. Meron din tayong ibang partner sa Shopee, ng mga distributor natin. Doon nyo po orderin yung Santon Vitsi. Kasi meron po tayo. Lahat po ng product natin nandoon. Ano? Sabi dito, pwede po ba discuss nyo next time about damaged nerves? What are the cause and prevention? Many thanks po from Ms. Claire Romero of Nubaliches, Caloocan City. Sige po, pag-usapan natin yung usapang nerves next week, ano? Para maintindihan na ating mga katropa. Good PM po, pwede po ba itigil ko na yung Losartan at Amlodipine pag mag-Santon Plus Gold? Thanks po, Angelin po ng Inagawan, PPC. PPC ba? Puerto Princesa? Hindi po namin nare-recommend ang paghinto sa mga iniinom nyong maintenance kung nagtitake kayo ng supplement natin. Kasi sa totoo lang, for example, matagal ka na nagme-maintenance, meron kang problema sa hypertension. Kasi dalawa yung maintenance mo eh. Amlodipine, Losartan, parehong pang hypertension niya. Meaning, medyo mataas nga yung risk mo sa hypertension. So, hindi namin nare-recommend na ihinto mo yung maintenance mo ano, while taking the supplement. Kasi hindi naman magkalaban yan. Kadalasan nga nagtutulungan pa sila no, para makorek yung internal environment kung bakit ka hypertensive. Hayaan mo ang doktor ang maghinto o magbawas ng iyong maintenance pag nakikita nila na nag-i-improve ka na kasi nagsasanton plus gold ka na eh. Diba? So dahil nagsasanton plus gold ka na, naiiba na yung ano ng katawan mo, kondisyon. Mas nakokontrol na yung dating erratic na blood pressure mo. So, hayaan mo ang doktor ang magbawas o magbigay ng tamang recommendation or prescription. Kami kasi hindi namin ina-advise na ihinto dahil hindi naman ito substitute dun sa ating mga iniinom na gamot. May magkaibang purpose o function ang maintenance medication at ang Santon Plus Gold. Mabuti na tanong mo kasi yun yung concern ng iba eh. Diba? Kaya nagagalitan ng doktor kasi kaya nagagalit yung mga

0: doktor sa herbal kasi pag ininom tayo herbal, hinihinto yung maintenance. Ha? Kung may nakikinig na doktor, hindi naman natin sinasabi ho yun ay nahinto nila. No? Kasi hindi naman yun yung standard how we give recommendation as a naturopath. Gusto ko talaga magpatingin sa inyo, manhid po at mabigat, ihakbang, mga pako, tapos wala po ako balance talaga. Ano po pwede inumin? For the meantime po, kung hindi pa makapunta sa Yes to Health Clinic, yung ating Ultimate Trio. Yung ating Santon Plus Gold, pag-take kayo ng 1 capsule 3 times a day before meal. Yung ating Santon Vitz-C, 1 capsule 2 times a day with meal or after meal. And yung ating Premium D3, 1 capsule 2 times a day after meal. Yan. Yan muna yung inumin nyo. Kung wala pa kayong opportunity na makapagpakonsulta. At kung meron na kayong chance kung saan malapit po yung Yes to Health, dun po kayo pumunta. Dito, good PM, Doc. Tanong ko lang, mapait ang aking panlasa, tapos dry ang lalamunan at labi at sobrang lapot ng laway ko. Mababa naman ang sugar ko. Ano ang kulang sa akin? Win na North CC. Ayan. Sino, saan kaya to? Ayan. So, commonly, kapag madalas tayong dry, lalamunan at labi, ang isa sa pangunahing dahilan ay dehydrated tayo. Ha? Dehydrated. Ibig sabihin, hindi sapat yung ating hydration o pag-inom ng tubig. Kasi yun yung common eh. Yung iba naman, pwedeng hyperacidic. Ayan. So, pinaka the best talaga mag-take ka ng sapat na dami ng tubig. At least 8 glasses of water a day. Kung gagawin mong 12 glasses a day, kung hindi ka naman namamanas, much better. O, tapos mag-take ka ng Santon Plus Gold. Ha? Every day, 1 capsule 3 times a day. Okay na okay po yan. At lagi kang kakain ng mga gulay at prutas na maganda sa ating tiyan. Okay? Kasi mahirap pag laging dry yung mga lalamunan natin. Laging uhaw. Although yung mga diabetic patient, isa sa common na nararamdaman nila, yung parang lagi silang uhaw kapag tumataas ang blood sugar. Minsan ganyan eh. Diyan nag-start. Uhaw na uhaw lagi, parang laging gustong iinom. Umiinom naman, pero laging uhaw pa rin. Yan, sign ng tumataas ng blood sugar level. Ano po ang number sa Batangas branch? Cora Muson. O, tingnan natin ha, yung number. 0962-349-1256. Tama ba? 0962-349-1256. Yan po yung ating contact number sa Batangas City Branch. Kung meron po kayong concern, i-text nyo si Miss Justine. Ano? At doon sa nagtatanong ng schedule ko sa Batangas City Branch, every Thursday, inalas na tayo sa Batangas City for consultation. Pasalamatan natin yung mga pumunta kahapon, ano? Na yung iba ay nagpa-acupuncture, yung iba naman ay nagpa-konsulta. At natutuwa ako doon sa mga resulta sa kanila, ano, yung pag-improve ng kondisyon ng ating mga pasyente po dyan sa Batangas City. Sabi na dito, Dok Algie, pupunta kami sa nang kapatid ko sa Quezon City Branch. Anong exact address? Exact address po ng ating Quezon City Branch. Ayan, second floor, Unit 7, Crownland Building. 851 at sa corner Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Quezon City, Quezon Avenue, southbound. Oh. Pag kayo ay sumakay ng MRT, baba kayo sa MRT Quezon Avenue. At pagbaba ho ninyo, ay doon kayo sa southbound. Ano? Southbound. At lakad lang ng konti, hanapin niyo yung corner ng Mother Ignacia, yung pong building na yon, doon po yung Yes to Health Quezon City Branch.
1: The secret of health.
2: Magandang araw, ako si Izzy Pacaldo, news writer at radio announcer. Sa trabaho natin laging puyat at pagod, kaya mahalagang alagaan ang ating kalusugan. Kaya araw-araw umiinom ako ng Santon Plus Gold. Nakatulong ito sa akin para maging aktibo at handa sa bawat balita at programa. Ngayon, mas kampante akong humarap sa mikropono dahil alam kong inaalagaan ko ang aking katawan. Kaya mga katropa, subukan mo na at gawing bahagi ang inyong araw-araw ang Santon Plus Gold. Dahil sa kalusugan, dapat siguradong panalo mga katropa. Kaya subukan nyo na rin.
3: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Manisang Teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Masubukan niya.
6: Totoo.
5: Nabawasan na ang joint discomfort po at sa lasa ng kape. Panalo.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
0: Okay, sabi dito ni ask ko lang kung ilang times si inom per day kung may diabetes at fatty liver. Thanks po. Ang standard na pag-take ng Santon Plus Gold, one capsule 3 times a day, lalo na kung meron na kayong mga concern, like may fatty liver kayo, may diabetes kayo, mag-take po kayo niyan. One capsule sa umaga, sa tanghali, sa hapon, bago kumain. At kung may diabetes kayo, fatty liver, sabayan nyo na ng premium D3, one capsule 2 times a day, plus ang Santon with C. Okay? At since may fatty liver kayo, kung gusto nyo uminom ng Santon Gold Coffee Mix na mayroong glutathione at collagen, mas makakatulong din po yun. At remember, hindi lang dyan sa mga product na yan, nakasalalay yung ating recovery sa ating mga karamdaman. Mas maganda rin na umiwas sa mga pagkaing sobrang taas ng fat, especially animal fat, So, kumain tayo ng fat, pero yung mga healthy fats mula sa mga halaman, At always consider yung pagkain ng sapat na dami lang ng carbohydrates. Kumain ng protina. Mas magandang source of protein, plant-based protein pa rin. Iwasan yung karne. At sigurado ako, malaking bagay po ito sa inyo, ha? Doon sa ating texture. At kung may pagkakataon kayo, makapag-cleansing and detoxification. At meron din tayong programa na liver and gallbladder flushing para makatulong po sa inyong condition.
8: Tuhod mo ba'y laging nananakit?
0: Sabi dito, good morning po, may charcot, baka charcoal ito. Umiinom po ako ng Santong Gold. Gumagamit din po ako ng Itera Care Blower. Diabetic po ako. Gagaling, pa po ba ito? Medyo, medyo iba-iba yung letra. Anyway, alam ko na intindihan nyo yan. Taga Muntinlupa po ako. Magkano po ang magagastos ko? 71 years old po ako.
8: Santong Gold Coffee Mix ang sagot dyan.
0: Yung mga binabanggit ni Nanay, okay naman ito, Sa Yes to Health Clinic, meron din tayong Terahertz Therapy. Usually, pag nagpa biosupper therapy kayo ng 20 minutes, libre na ho yung one session of tinatawag nating terahertz therapy. Libre na yon pag nagpaano kayo, biosup. And sa consultation naman, free consultation naman tayo sa Yes to Health Clinic. At kung ano yung mga kinakailangan nilang supplement, I think yun lang yung kinakailangan yung bilhin. Kaya pwede kayo pumunta doon. Pwede kayo makipag-usap sa ating mga consultant. At depende na yan sa inyo kung gusto nyo gamitin yung program na i-recommend ng ating mga consultant. Hello po, ask ko lang po, ang tamang gawin kung ang bata ay may plema kahit mga antibiotic 2 times na yung na August tapos September, parang after 1 month lang bumalik ulit ang virus pang Sambuanga. Sa mga bata, depende ha, kasi ang aking nare-recommend, hindi pwede sa mga baby ang alternative medicine. Hindi natin sakop yan. Pero yung mga bata na kumakain na sila ng mga solid foods, kung may nakakain na sila ng mga regular food, di ba? Minsan nga, nagja-junk food pa yung mga bata. Pwede na silang bigyan ng mga natural home remedies. Sa mga ganyan, pinakamaganda gumawa kayo ng sarili niyong ang tawag natin dong mga natural lung tonic, mga body tonics, Sa mga bata, pinaka-the-best sa kanila, yung katas ng sibuyas. Yan yung ginagamit ko sa mga anak ko Yung katas ng sibuyas, nilalagyan ng honey, nilalagyan ng katas ng kalamansi, at yun ang ginagawa kong natural tonic sa kanila. I-blend nyo lang yung mga ingredients, sibuyas, kalamansi, honey, yun yung sweetener ninyo. Kasi ang honey maganda rin yan talaga na immune booster. Tapos pag na-blend nyo na yon, ilalagay nyo sa isang garapon na malinis, ilalagay nyo lang sa isang parte ng bahay na hindi naiinitan. Take kayo, pabata ng 1 tablespoon 2 to 3 times a day. So magandang tonic yan. Kasi may mga dahilan kung bakit pabalik-balik ang infeksyon. Isa na dyan, mahina talaga yung immune system ng inyong anak. Kaya ang target lang naman kasi ng antibiotic is patayin yung specific na mikrobyo. Pag antibiotic, bacteria ang tinatarget niyan. bigyan nyo rin siya ng mga healthy foods, mga prutas, mga citrus, bigyan nyo rin siya ng mga vitamins na pwedeng magpalakas ng kanyang immune system.
6: Meron ding extract ng herbal, kutis mo ay mananaliwa, patanda ay babagal, pagtitubod at kasukas.
0: Okay, kasi yun po ang ano yan ang sikreto kung bakit hindi gumagaling ng mabilis ang tao. Pag yung katawan mismo mahina, mas madali tayong tamaan ng infection kahit paulit-ulit po yan. Magandang tanghali po, sir, si listener ni, listener niyo po ito from Lala Lanao. Ano po ba maaari kong i-maintain ng mga supplement sa mga produkto niyo? 9 years na po ako na stroke dahil sa pagkakaroon ng aneurysm. Medyo ano yung aneurysm, ano? Last 9 years ago, paralisado ng left side ng katawan ko. Salamat, si Wilson E. Gavilanes Jr. po ito, 47 years old na po ako ngayon. Matapos si sir, no? Yung recommended natin talaga na supplementation, na pwedeng i-take everyday, yung tatlo, no? Sabay-sabay yun, yung Santon Vitamin C, yung Premium D3, and Santon Plus Gold. Yung Santon Plus Gold, ang pag-take nun, 1 capsule, 3 times a day, before meal. Tapos yung Santon Vitsi naman, pwede siya 1 capsule, 2 times a day, equivalent to 1,000 milligram of vitamin C per day yan, with meal. Pag kumain kayo, sabay nyo yung vitamin C. Yun namang Premium D3, soft gel capsule, ititake nyo siya ng 1 capsule, 2 times a day, after meal. Yan, kasi ano siya eh, fat-soluble vitamins ang meron doon. Saka oil-based po siya. Yan ang i-maintain nyo, sir, para makatulong sa inyong circulation at nutritional support na rin. Kasi hindi biro pag nagkaroon ka ng aneurysm. Masakit po yung binti na parang nangangalay pag madaling araw, kalagitnaan po ng tulog. Ano po kaya yun? 21 years old po, female. Ano po ang pwedeng inumin? O commonly pag mga muscle cramps, numbness, may kinalaman siya sa nerve and electrolytes. May mga minerals na tinatawag na electrolytes na deficient tayo. Okay? So yung mga electrolytes gaya ng potassium, sodium, magnesium, commonly yan, nagkukulang. Tapos kung kulang ka pa sa calcium, ang mararamdaman mo talaga, discomfort sa iyong mga muscle. Depende rin sa trabaho mo. Kung ang trabaho mo, talagang iba, di ba? Lagi naglalakad, lagi nakatayo, nagmamaneho, walang masyadong muscle movement na mabigat, wala na mga takbuhan, o pag overuse, underuse, nagkakaproblema. Depende yan sa nutritional intakes ninyo. Pag kulang talaga sa electrolytes, sodium, potassium, magnesium, yan, nararamdaman yung mga numbness, cramps, diba? Parang pinupuli ka tayo. At tama yung sinabi mo, tuwing madaling araw, umaatake yung common na kakulangan ho ng mga electrolytes. O, take po kayo ng mga pagkaing mayaman sa electrolytes, o mga green leafy vegetables, basta mga katas ng berdeng gulay, mataas ang potassium niyan. O, tapos yung sodium naman, mayaman niya sa mga seaweeds, di ba? Sa mga prutas. And mag-take kayo ng mga B vitamins, yung B complex supplement, maganda yan sa inyo. Coenzyme Q10. And huwag na lumayo. Vitamin C, Santon Vitsi, Santon Plus Gold. Yan yung mga magandang supplement. Kasi bata ka pa naman, 21 years old ka pa lang. Ano? Kinakailangan lang, maibsan yung nutritional imbalances. Meron din mga nangyayari. Halimbawa, meron kang ipit o mga compression sa yung mga nerves, especially yung sciatic nerve. Yung sciatic nerve kasi isa yan sa pinakamahabang nerve yan na tumutulay doon sa mula dito sa balakang papunta doon sa dulong bahagi ng ating mga binti. Pag may sciatic nerve compression ka, yan ang isa sa nararamdaman. So, alin man doon sa mga binabanggit natin, pwedeng dahilan. Yan, pwede kang magpa-therapy, pwede kang mag-hot put back, yung mag-init ng tubig na mayroong herbal like tanglad, ano, luya. Tapos timplahin mo sa isang timba na mayroong, lagay mo doon yung nilaga mong herbal, tapos timplahin mo na hindi nakakapaso, pero hindi rin naman maligam-gam. Bago ka matulog, babad mo yung paa mo ng 25 to 30 minutes. Then, pagtapos na, yan, punasan mo lang ng ano, ng, lagyan mo lang konting tubig na malamig para dahan-dahan mag-cool down. Para ma-close yung pores ng paa mo. Then, pwede mong pahiran ng Santon Plus Herbal Oil, yung inyong pinagbabaran, ano, yung paan na binabad ninyo. Makakatulong yun ng malaki sa inyo. Dito, Dok Algie, good AM. Tanong ko lang sana kung anong gamot or ehersisyo na dapat gawin sa masakit ang joint sa likod. O kapag yumuhuyo ko at saan pwede bumili ng Turbo Ferment for Men. Salamat, Rocha ng Tondo. O yung mga ano, pag medyo sumasakit ng mga kasukasuan ninyo, ang pinakamagandang exercise na gawin nyo, stretching. Alam mo yung stretching? Alam mo, magbabaras kayo, no? Yung, di ba yung ginagawa natin, nagbabaras tayo, angat baba na gano'n. Sa magandang, ano, yung magandang way to stretch your, dito, lumbar area. Huwag kayo magbaras. Yung bumitin lang kayo, then dahan-dahan yung igalaw, yung inyong mga galaw-galaw nyo ng parang left and right habang nakabitin kayo. Kasi alam nyo, through gravity, naturally, madidecongest yung mga naiipit yung mga ugat dyan at mga hindi na magandang articulation ng inyong mga joints. Yun yung gagawin po ninyo. Ha? Para ma-decompress yung inyong mga kasukasuan na nagkukos ng pananakit. Pwede rin kayong magpunta sa Esther Clinic. Meron tayong mga schedule ng Natutrad Therapy na pwede nyong i-avail. Sa Turbo Dietary Supplement for Men naman, sa butika ho mabibili yan. Tanong nyo po sa mga butika malapit po sa inyo. Pwede rin sa Shopee. Text nyo lang yung, i-search nyo lang yung Yes to Health 2011 at makikita nyo ho doon yung Turbo Dietary Supplement for Men. Wala na ho tayong oras ha. Pakifollow ho yung ating mga official page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, another is Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At huwag nyo rin kalimutan yung aking page. Ano, hanapin nyo lang sa Facebook yung Algie Bakla at pakifollow na rin. Ha? Para ma-update kayo sa aking mga pinupost sa buhay na ito. Maraming salamat ha. At ako po ang inyong bantay kalusugan, Dok Algie Bakla. Hanggang sa muli po, magkarinigan tayo bukas. Ay meron po tayong palatuntunan, 9:30 sa umaga. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa mga produkto po ng Yes to Health. Maraming salamat. Happy Sunday po. Ingat tayong lahat.
9: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangka na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
2: Santol Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santol Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipabates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka lang akong katugon. Nawala ka ning driver ka, di pa di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santol Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lamik na kaya kong pumasahero. Labis jud ang Santol Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santol Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santol Plus Coffee Mix na.
2: Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, pero may mabilar. Kaya ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. O niya, mamular ba? Mao to nga, nabalaka ko kay Bastion. O mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, o niya akong gimintin. O sa kasimana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati niya sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pirming sakit akong kalawasan, sir. Murag action po panakit akong mga joints. Dali na sa pagpalimturahon. Kaya sukad nga gatumbar na akong premium D3. Nami na kayo paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa pirming itong tulog. Jubay kayo na sir. Tagamatanaw.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turn nyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
10: Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sigayon ako na, Miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santol Plus Herbal Soap.
13: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong balas akong panit at sasanyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santol Plus Herbal Soap. Tura ang nasendong itong sa
12: Santol Plus Herbal Soap.
10: Manami gig!
12: Santol Plus Herbal Soap.
6: Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
14: Clariskin Beauty Salon.

0: Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kasensler ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog.
3: Pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kasensler ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog. Kay gabi nun akong kiil, sumbra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor.
6: Ang mga produkto sa Yes to Health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
7: Mga katrupa, exciting!
8: This song is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!

0: FM.
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia, taga Puro Diamond,
4: Matina at Playa.
3: 75, pero baskog pa.
4: Ay, kayo, wala ba bisyo kayo? Nagainom kong kape.
3: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban na kuha na kining
4: Premium Coffee Mix.
3: Mayo daw kini.
4: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, muro mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba?
3: Sao na?
4: Siyempre, naadwi panahon na magluya ta.
3: Kasay, ginagong lahat ng panahon.
4: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix.
3: Okay, kaya akong pumati dyan.
4: Katong mga karyan ako na senior citizen, inainagay tuhod siguro. Sulayan ninyo Premium D3 Coffee Mix kay mo balik yo dang inyong kabaskog. Sulayan ninyo, wala kani ingon nga ginuang go basta tinuod jud kini kay nasulayan na jud nako ni
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, line usab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C.
12: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron malindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Sister Pain.
15: Ako si Haroldan, naka-binker. Pasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko din yun, yung Sister Pain. Ay kung uban pa nga pinkilong, walay epekto. Dahil rin kayo ang Sister Pain.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist all the doctor.
16: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
17: Mga katupa, exciting!
18: This song is brought to you by VisionX
0: Soft gel capsule, may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ubare. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
2: Darling, Ochia, nasiyot akong bumuntiging nasiyot. Nung ako mabunod, binog ako Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Naawo-awo siya.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lucknow, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, nindot dayon ni siyang kape ha, kay patamis ani, stevia extract. Bisan dayo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko ani Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan, kasi ako na dakong ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuwang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihirap.

0: mabang aromat balik ang Happy Cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture o makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herboso, another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam?
0: Kapag yan,
1: mag Santon Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang,
1: tanggal agad ang kabag.
0: Santon Plus Herbal Oil,
1: ang pamahid
0: na all-in-one
1: sa presyong
0: magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Mahal, musta na kada sa abroad?
3: Nagpadako nilang babagika sa Midas. Nagpapalit ba kung kuog sunscreen vitamin D para sa mga bata?
2: Ay, salamat.
3: Para din sa daling tapkan ng mga sakit, sama sa upo, dip o naghihanan.
2: Ikaw po, pag inumog vitamin C, ha?

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkasa ng
3: mabibili. Na ako'y exciting na discovery, pampakusog.
4: Pampakusog? Wala ko ng kinanglan, anak pre, oy.
3: Storya, eh. Laini, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Exciting ko dana. Unsa dahil na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long lasting.
3: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
4: Wala-wala, agad ka, pre, oy. Karoon pa ka na ay balong. Turbo lang ang malakas.
5: Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo, food supplement from Ehimo. Mapalit sa mga butika.
7: Hala, ngano ni? Bago pagani ko ng pagas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, nga nung diriman ka magpagas, perme?
8: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
7: Sige daw, pa full tank po ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Merienda time na!
11: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
12: System pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nagoy connect back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa System Pain. Kay katulunan akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
13: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
15: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.

XFM Binance 1 o'clock Time Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: pareng lodi. Grabias damgo na ko pareng lodi, oy.
1: Bao ba? Usa man day nang imong damgo day pare.
0: Pareng lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko hubuga, oy. Niya. Hubog juga, ayaw ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, o siya may problema?
0: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Isa ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting nga yun.
2: Exciting! Zapo Plus Gold User, atong paminawon.
3: Apo tu hanya panglawal, batok-tok melobelau, naro gubatuk nga pagpanakit sa akong pagkwa, buot-buot nangko, pahal pagod, mata batuk kong gipunglipan, nato nga nakabingaw kura, rojo nangang kong plakbo, wabatumak na ama atong lula, nato nitalko, akong gipusungan, akong gininto.

0: Akun taruhan apa, Pak Angel Sembanu, atau Bawang Cikguna Tambalau, Santon Plus Gold, Yosua, Tatap, Nalau, Balau, Cikgu.
1: Santon Plus Gold, Tatap, Yes to Health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Margar. 3 years na ko nag-undang inumok kape kay tumod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong hitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia,
2: Santon
3: Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawan.
5: Jeremy Mendoza, 81 anyos, saka virtual assistant, taga Malabaray City Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kayo naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Di na akong gariklamo sa nasa kahalas, pananaw, pagpamili nga mamas ko, bumalino ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karong mas mapanatag, mas sintaw ang ako pananaw sa tadaan.
4: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inaw ng premium D3, ragi na nakapalaksik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw. Niya muragway ko sa takong mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumanda ng premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingga makadto.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
9: Turbo?
8: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Andis ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Turbo.
1: Turbo. Papa, yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. At dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, tumuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Kabata pa din mo? Nanguyab na ka? Exciting?
15: Mga katupa, exciting!
2: This song is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric, at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

0: Maghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kini na Katemilio. Dili sa sabihin ng Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo buha akong tulog. Ato kay di magkatulog o bayo. Magkamatulog ko buga na sa kasbalik katulog. Manatili ka tuwid na din ko makatulog bayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magbando na good ko. Kaniya to bili man. Masama ginong ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Tika Nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami ko this, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko nag-uben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ka. Pero dali lagi ba lang? Intagli mabayad sa presyon mo?
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Sazzle Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Sazzle Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one
4: sa presyo.

0: Santown Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, katong wala pa kung naminaw XFM, tawagun ko ilang bayot.
2: Maminaw ka sa XFM.
3: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo! Suway kong tawa kong bayot! Di ba? Kita nyo katang! Hello? Isa na eh? Ha?
4: Hello?

0: FM.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong marintirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutaconjec with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutaconjec and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, babalik-balik na. Gamit na ng Sampo Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sampo Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sampo Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
2: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Master, oyo sa malkap. Laroho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili ka. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy parang naong nimo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets na suna. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulo sa tabaho. Wala man siyang negative effects, mabigid. Kamutol, testing mo lang. Kampi niya ang Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at labo waska. Mga natural herbs na nagbibigay.

0: supplement for men.
1: Mas lalakas ka pa.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kuntian mo la.
4: Nano man?
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinura kong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Kung sa maling kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 User.

0: samang butika sa inyong lugar.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saktong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saktong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Dong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: que se carçada. Una lixa se sentir. Una bàlia i el pa. Vinalàgia d'hospital. Unya. I Bogotà, la gesa doctor. Un tingui. Com us sona manant que la gaia, nyu?
1: Ui, ang akong pa amay na balé. Ganon ang akong lagay managi mo gipangutan na dok.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong malintirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Magbibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating! Pabalik-balik na! Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil! Ang galang katikati! Sanfon Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, magigayoyab! Oh! So, kad ka naminaw kong XFM? Kwartahan ako! Wow! Na magigayoyab! Lison po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo niya. Suman mo niya. 150 lang o, init pa. Ipahit na kayo, suman. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Grabe kayo. Napilato-lato, libre. Oh. 150 lang, 150.
3: Exciting!
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: System Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
5: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.
7: Nagita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
8: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang manitay. Ibagina sa...
9: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, ngano diri man ka magpagas? Pero ni?
10: Kay diri sa Shell bay. Siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, o full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
12: Sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
13: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakad sa panahon, lakit na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CBRMO, headed by Chief Alan Comiso.
5: XFM time, it's 2 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: FM.
1: Ura! Asa man yung bataan eh? Ura!
2: Wag naman!
1: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
2: Okay, sige.
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
2: Sige.
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa kagatos ng chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...
2: Diabetes! Exciting!
0: XFM.
3: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
4: Ang bata rin mo, kahit kagyong ko. Pero sige, panahon ang bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi nilang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ahay, ang bata rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka gud. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis magpagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pag yun, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itip to. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
10: Pag inaw, Premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw, niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukogan. Pag tumanda ko Premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
11: Mapalik sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapag ako naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, rakaayog. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like you. Basta naka-turbo.
9: Food supplement from Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo. Food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
17: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
16: Ano man? Usa na adik to?
17: Kay sa Bomish Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Pero what? Wala gyud?
17: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
0: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
17: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
18: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituian nga mapulong ako ginapagatuman. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
19: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
20: Maminaw ka sa XFM.
21: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
20: Kung maminaw ka sa XFM.
21: Apat sa dihang, sa ganang naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka ba'n pipite? Ay, hindi ka atras pisi? Ah, may pemuligin.

0: Super exciting!
1: Apa, RJ?
2: Macam mana, Kapitan?
1: Tago, na ibu hang teacher ning absen terbakar.
2: Kapitan, tago pun aku ginan ni absen ko.
1: Kengan naman?
2: Alangan, aku man inan na matay na ka.
3: Ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Morning, Ochia, 55. Santan daw si Bo. Nasiyot akong bumagpiging nasiyot. Nagawa akong babungod. Kasi kaayo to, dinag akong Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Naayo kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus ko, dako kayo kayuhan sa atong lawas. Ako dito'y isatabang sa pantang lawas, ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar, rani. Undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dilit na ko diabetic. Ako kayong pabumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Bibili sa mga butika.
9: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Esel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Kunya sige rang gataas ako blood sugar. Pero sukad nga ninom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug lubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni inyo.
1: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C, Sister Pain.
5: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kito gabalon, oxys the pain. Para dire-diretso ang trabaho kay dalira kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist, all the doctor.

0: sa dahil sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold na bay? Pang-sure na bay? Nga na good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa rin kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid na foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaninot sa Craft Gold, pwedeng himuang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba'y ang Craft Gold pwede sa gamito.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka maghugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin dong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Maminaw ka sa XFM.
5: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisawa kay sulod-sulod.

0: Ay, sabiyo ka ng mata, aoy. Ikatugong pa kita. Mami, bangon sa gundiya.
1: Ay, samok-samok ba? Matugong pa ka, ayoko. Ikaw na sa gundiya.
0: Ay, sabiyo ka nina ng pulibata na samukan ba? Ay, orsa man. Samukan ni mo doon, ay.
2: Na, Morten?
0: Sus, asin na pod? Oh, na, na naman.

0: Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Tuntun Plus Gold, kay tumangbun, sir. Dibam ako ng dinuran niya. Bugo na po, nabalata ko, sir. Kay batin, mahulog na nun ang cancer. Pagkadungog na po, Tuntun Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakikna ko nga. Dunay, albiyo akong pamati. Unya, normal akong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon para itong junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutong na hindi sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangatana na aba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay, nanay ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, naapag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katon, grabe ka hassle, labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos kibinting. Sa wala dama, nalibihan ng akong gibati. Wala na itong paggabon-gabon, katol-katol, og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Hungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nangibati, sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun kong nalaga-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Naga-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, katag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at humuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
9: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Nagapangita mo o pain reliever. Diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Di pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist all the doctor.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Zaton Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Zaton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Hala, hapit akong shooting. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
12: Ay, Mami! Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Ganoon! Usa na adik to?
12: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
11: Ha? Tinuot? Wala yun?
12: Oo! Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
11: Salamat kayo, day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizolon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and Kay Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon. Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mo konsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hambay rang nilayas. Ano? Exciting?
15: Exciting!
16: XFM.
17: XFM. XFM time. It's 3 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
18: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
19: Mga katropa, exciting dito!

0: FM。
1: Oi, Archie, unsa ba ng F ha? Kaling

0: XFM.
1: XFM. Zato Plus Gold User, atong paminawon.
2: Ako si Gideon Galorio, taga na kong Sarandabaw di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, ito putol, dahil gabihin yung galing matulog.
1: Zato Plus Gold.
2: Kerting lami na nahulog, nakaipo, kung sa kong ihi, okay na kayo. Garo, orang kreatin, yun, 94. Alam kong nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian. Hindi ang sulayan na alam ko sa history. Realty mo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
1: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman ako o ganung sa itong kape, ikaw pa para kong ulcer. Nag-inom na ako, sulayan ako kung nag-inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Namigod kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kayo gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makapatunog ng glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Hey, Adlo, sir. Nalili ko na gato para sa Premium D3. Okay, ako pa salamat, Ani. Tungod kayo sa unang dali ako masakit. Pero karoon, nga nagatumaran ako. Wala na jib ko masakit, sir. Unya, nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayon na jod ang Premium D3 sa labo. Sumayin ni niya. Wala ni DI. Tagalan na.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo User, atong paminawan.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugod ako sa Turbo sa XFM, ipalit na yun ko. Bisan dati, kakapin na nga akong edad. Matay, hinay naman, alawan ko sa kuncheks. Pag tumar ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dino.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
8: Santa Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sasanyahan ko. Narwa katlo ako nagamit ang Santa Plus Herbal Soap. Dura ang akandang itong sumapanit.
8: Santa Plus Herbal Soap.
10: Ang namigis.
8: Santa Plus Herbal Soap.
11: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
12: Mayong adlaw,
0: kaninyo tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko imutang bihaisip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsaling umugma nilin sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Malay-malay, o tagang salamat.
10: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Di kay ang pagtabok sa sulog ug kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Sa una, wag yung sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay. Panamay, resibo ko tiho ram ni slas to. Exciting?

0: unsay kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban da yun!
0: Oh! O niya, garon?
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayon!
2: Panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangka na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukag nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katugon. Nawala, kaning driver ka, di pa di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukag nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, pero may mabilar. Kaya gabi man ang duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao to nga na balaka ko kay Bastion. Mabuta na inoong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin. Usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati, nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kining nga sakit akong kalawasan, sir, nga murag action ug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Dami na kayo paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagasakit-sakit. Dami sa firme akong tulog. Jubay kayo na, sir, tagamatanaw.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
10: Para sa Diana, miss?
9: Para sa tornyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Tornyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sulayon na ako na, miss.
7: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sasanyahan ko. Narwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akandang itong sumasabi.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Manami gig.
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Naunsa naman ka, oy? Mura naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
16: Ahay, mo nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
15: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
16: Lagi, taman rako sa ibog, ani. Wako kaayo ka sa imong buhok.
15: Girl, barato na kaayo ni, oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
16: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
15: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang Tanan Hair Works.

0: Ang Bake Shop. The Ang Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal. Ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Pure O Kabanglasan and El Salvador.
2: Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Mauna diya, Madi. Magsigingin og diet. Unya, magsigir po nung kaon. Exciting!

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sinilan ni mo na tanan, Pader?
1: Oo, oh, oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana, unsa man na siya. Brala gina. O kana, panti. Oo, napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre?
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen, isang powerful combination ng kitas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako,

0: своей линией дома премиум D3 Copymix. Она самая драйверная хауба для Copymix Alerto. Премиум D3 Copymix.
1: Премиум D3 Copymix. May vitamin D3 ka pa.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Bibili sa mga butika.
4: Clariskin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfo Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfo Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahin na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sunfo Plus
1: Herbal Oil.
3: Ang iyong bawang na kwenta, yatagan ka ni mamay mo?
4: Opo, papa. Putang mami sa...
3: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Satan, pwede na siya. Hala, himot ka.
3: Nasa ha, kuha, okay? Ayan o. Unya, nagdaan sa kanilang tubig daan. Ayun na, ayun mo vitamins, isa rin ang tubig, okay?
4: B!
3: Time, ayaw din kalimti pag inom sa Santo Vitamin C, ha? Kaya makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kaya makaibost makini sa atong immune system. Mo inom sa gani ko ini.
5: Santo Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Nagita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
7: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ibagin na sa...
8: Hala, ngano ni? Bago bagani ko ng pagas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, ngano diri man ka magpagas, pero ni?
9: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang L.A. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City. Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotlines sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0916-777-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Uy, par! Pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niyan to? Sayang saat? Uy, wagay na to man!
13: Exciting!
11: XFM.
14: XFM time, it's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: XFM。
1: XFM。
2: Ora, kapitan.
3: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ani niya siya, kapitan. Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
3: O niya karon di ay.
2: Karon, kapitan. Gamay na lang pod ang mga lalaki.
3: Asa man ding uban?
2: Wala na, nangabayot na. Exciting.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mga butika nationwide. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod kinato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kinato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tatatutiki natin para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminorea. No. Santan Plus Herbal Oil.
3: Eh? Ito ni?
4: Uy!
3: Daan mo palagi ikaw, gini ba?
4: Layo? Ikaw? Niya ka malagi sa mon.
3: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimtib ako. So, bisag asa lagi ko ni mo makita.
4: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamin sa umpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa umpana.
3: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
4: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mga mauli na dayon ko.
5: Vitamin C, Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, abalakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
10: Ay, mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman. Usa na adik ko.
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Walag yun?
10: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
9: Sa lahat kayo day ha? Mawasan ako karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Malay-malay o dagan salamat.
12: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya ng manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silog. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka, XFM.

0: Mga katrupa, exciting! Kapitan Lude!
1: Ura!
0: Utana ko pa!
1: Oh, unsa man ang imong pangutana?
0: Unsay! Spanish!
1: Sa unsa man?
0: Kanang! The boy is running!
1: Kasi yun rana?
0: Si Katabi!
1: Akuan! El Niño, mi sotoy!

0: FM.
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia,
4: taga Puro
3: Diamond,
4: Matina at Playa.
3: 75, pero baskog pa.
4: Ay kayo, wala ba bisyo kayo?
3: Nagainom kong kape.
4: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
3: Premium Coffee Mix.
4: Mayo daw kini.
3: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Muro mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba?
4: Kawa na?
3: Siyempre, naadyo yung panahon na magluya ta.
4: Kasay, nagin akong lahat ng panahon.
3: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix.
4: Okay kayo akong pumati dyan.
3: Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinood yun ka ni. Kaya nasulayan na yun ako ni.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtong. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan?
10: Mag
9: Santon
10: Plus
9: Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Santon Vitamin C.
14: Bago ko adto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron lindot o klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
16: Sister Pain.
17: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kay Tugabalon o Sister Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo sakit ang akong mga joint o kalawasan.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, call your doctor.
16: Mabalik sa mga butika.

0: Kong amigo ah, unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag sure da bay? Nga na good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, mida ko akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa dahil kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ni. Kay unique ayo ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid na foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaningot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-isplik ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba'y, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa bili, sa dili panino, isabwag o ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
1: O ba'y. Ang Craft Gold, affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mapalit kong Craft Gold. Arun sa, makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold, mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.

0: Gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina si pagkapermi sa imong biyahe.
1: Oo, mo ba na yun? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Pag-ampi sa imong pagmaneho, panahon sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na-trap sa may dahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Cina.
1: Oh, alak bugawa.
0: So. Di man mudagan kap?
1: Hadlo ka? Unsa man kamo bugaw mura man kag bayon?
0: Unsa man oi? Halanok. Nay aswang nok.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Jubilin. Ako ay Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Tako jud ko kaayo pasalamat sa Santong Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santong Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga-barangay Dakko, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santong Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawanan na ako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko aning, napansin na ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka o nanambal pa jud ka.
5: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Lex, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik manog hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bigyud ko kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule sir. Mura tao na kaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO at Moringa Oil.
8: Hindi ko na magsigid ang libre mo sa ibang tao kay Madlo kung kasi na-idol lang ang virus na. Kaya nga, kabigid ko na tumar sa Premium D3. Araw ang siguradong protektad, magigod, dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ko din.
4: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, danger na lang. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsaon mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Isan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa yung ninyo. Pag-turbo naman, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di mo kulangan, huwag mo alang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
10: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Baspas yun makatanggal o sakit. Di pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santong Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Hala, happy ka kong Judy. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
14: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
13: Nga naman, usay na addict ko.
14: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
13: Ha? Tinuot? Wala yun?
14: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
13: Salamat kayo day ha. Mawasan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe no pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
15: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
14: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, pusa o mubiya sa inyong panimalay. Dikayi ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Uy, Madli, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulang dayon. Excited?

0: My darling, honey, sweetheart, unya, babe.
1: Ayaw sa baura. Kay, nakalimot ko sa iyangan. Bugay na. Basin urig masuko kong mangutan ako.
0: Ni, exciting?
2: Ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Nina Casemilio, nilis na sa Rinyo Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo buha akong tulog. Ako kay, di magkatulog o bayo. Magkamatulog ko, di ba na sa kasbalik katulog. Manatiri ka, tulog niya din ko makatulog bayo ang tao niya. Maayo akong tulog, magbando na gugo. Kaniya to, bili man. Masama, di man ko Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Ortica Nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Huh? Ma? Ikaw na?
3: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko nag-uben ka.
3: Oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man isang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mangko sina ha?
3: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Intagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali. Diri yun.
3: Ah, dali lang.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
2: Ninyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ug unsa man galing akong gituian nga mapulong, ako ginapagat manon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan ng Bihalisip City Councilor. Kung ako maning kamot, niligid na ko pakyaso ng inyong pagsaling umugma ni rin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
3: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
4: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
3: Unsa may akong gamiton, boss?
4: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugna. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uy, maring! Akuratira ko ng iyong bana nga wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Kapitan Lode! Kapito sa mua ba?
1: Ha?
0: So kayo mudagan ang mga motor.
1: Mau ba? Unsa man pod kakus gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya mo eh? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking rama na siya mo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit. Naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na may akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, at palaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong kapit.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka problema dito kung asahan ko pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: Coffee Mix.
1: Santo Blas Coffee Mix.
2: Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako dyan si Aaron James Magigis. City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kanihan to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Sumbol ka ayaw, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghana o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang sulbag sa iyong problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Ay, sir, ko, hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Kung di malikayan na binaong doon ay matigong salawa. Dakong tabas ako ang premium D3, kesukat nga nag-maintain ko ani, namatikta na ako ang mga relaxing premium akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata nga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kit-kit ako tan.
10: Dili mo lagi.
9: Kalit mo lang nausap ang imo na una, oy. Dili man naman ang atong sabot. Nausap man ka.
10: Sa muka, oy.
9: Nung ba? Giminaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa kang giminaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dung.
10: Oh, sabagay.
9: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni, oh, imani, arong ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang alaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
3: Hi, Moni, laay ka ron. Masok ko magpagsalon pero shoot man sa budget, oy?
2: Sis, dili na problema, oy. Nanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
3: Lagi, taman rako sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
2: Girl, barato na kaayo ni, oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
2: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ayaw ka ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Merienda time na!
5: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop, Dian Bake Shop. Pandesal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada.

0: RK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
1: Paminawa ang anunsyo sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung di kinahanglan, ipaabot sa hingtungdan ang sama sa broken power lines, nibuto nga gas lines o nanginahanglan o rescue. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula! Exciting!
4: Mga katrupa, exciting!
2: XFM.
0: XFM.

0: karungan aku berangal sembani aku doa digunakan lalau nonton plus gold nyusuan tatap-tap nalau balau gitu.
1: Santon Plus Gold, patak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa aking insomnia. Hili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong hitay, lamig kaayo siya. Din ang mas lamig yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Jeremy Mendoza, 28 anyos, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin na kayo naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gariklamo sa nasa kahalas, panan-aong pagpabili nga mamasko o malinaw ang akong mga mata. Hindi usaka bahin sa akong kinabuhi. Ako karoon mas mapanatan o mas sinaw ang ako panan-aong sa tadaan.
4: Vision X Plus. Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inaw mo premium D3, ragi na nakapalaksik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw, niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukogan. Pag tumahan ako premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingka makadto.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
9: Turbo?
8: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Andis ang dulutog sa inyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Turbo.
1: Turbo. Yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. At dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. System Pain.
13: Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nakoy chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya katulungan na akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Sa doctor. Mabibili sa mga butika.
14: Naita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
15: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
16: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng pag-gas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
17: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
16: Uy bay, nganong diri man ka magpag-gas pero ni?
17: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
16: Sige daw, pa-full tank pod ko. O Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
18: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
19: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
20: Alang sa emerhensya, tawag sa CDRRMO hotline number 0917-827-6117. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
21: Kung maminaw ka sa XFM.
22: Hoy, parli, pagod! Pakuratira mo ni mong kumpare nga! Nakay gusto niya! Charot!
23: XFM time, it's 6 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas na katawan, subok na.
24: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

matapos nga panahon sa kalibutan karon. Marunong o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngatos lalaki, babae ngatos babae, adunay mga panagbangi, pagbangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimhanan. Kini mao'y tinungailhanan ng katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadun. Ang atong Ginoong Hesus Kristo na ginoon, gawas kong tao ang mga tao pag-usap, dili ngayon siya mga kita sa ginhalian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos ng tao masayang o maandang sa mga adlaw. Buot siya ng tao mumaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apang kung saon man sa tao pagpanganiya kaniya na wala man niya tumuli. O kung saon man sa tao sa pagturo kaniya na wala gayon niya hindungi. O kung saon man sa tao sa pagkadumukon wala'y magwawali. Sa tumong o tulong na kami magkaalagad niya kaninyo, dimog na kining tulumanong alam niyo. Sa ngayon, isgutan ang mga tanda na isulat sa Biblia. O ang dakong pagpanganda o pagreporma sa kaugaling ng alam niyo. Sa ngayon, ang tiyo na muhatag o pasidaan, muhatag o katinawan, mudana sa inundanan, o mugiya kanin, ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tiyo sa ngayon, ang tiyo sa ngayon. O garong, aniya,

Kalaigsoon, kumusta? Maayong pagpabinaw sa tanan ng mga listeners din sa XFM. Happy listening sa mga naka-tune in karon din sa XFM Tagum City, Davao City, Mati City XFM, General Santos City XFM, Bukidnon XFM, Zamboanga, pinagi sa Ipil, no? Ipil, Zamboanga XFM, din man sa may Pagadian City ang Inuo, magapanalangin ng kanino higala gigsoon.

Bani ko ninyo pinag-iusap sa inyohang mga panulat, pangutana, text messages nga ipadala sa itong text line 0938-405-5747. Ang atong text line may galang abli ka na kanunay ang 0938-405-5747. Unas tanan, salamat, no, atong ipaabot ang pagpasalamat sa Ginoo sa higayon sa kita mag-uban na usap at the same time sa mga panalangin nga iyang gi-share, gi-pahat sa matag usa kanato. I know nga doon na kamay na dawat nga panalangin gikan sa Dios. So ipaabot, ibalik na nato pinagis pagpasalamat. Uban ang pagdaig na higala sa iyang gugma, sa iyahang pagkamayo nga higa nato. Atong pasalamatan usab ang atong sponsor sa Tingog sa Reformasyon dinhi sa XFM Philippines, labi na dinhi sa Mindanao, ang CEO sa Estrel at the same time sa XFM Philippines, Doc Remilito Oy, same time si Ma'am Olivine Oy, no? Salamat sa

Salamat sab sa mga station managers, labi na sa general manager Sir Edwin Garing, at the same time sa mga station technicians. Salamat kay kaninyo og kaninyo mga suking ating paminaw. Okay, Miguela, sa dipat ang magto sa itong pagtuon. Let me share to you sa awit nga naguluhan. Everything is Jesus. No, atong pamalandungan, kini maong awit mga suking taga subaybay, dako kini o mensahe nga ikahatag nato, Miguela. Ato ni pamalandungan. And then, himuunan nato dayon ang pagtuon sa atong miniskutangan, Mahigala. Kabahin sa pagtuo nga kinahanglan natong batunan sa tanang panahon, sa bisan asa nga lugar, o sa bisan unsa man ang

saan sa Dios o gikuptan usab ni Abraham nga pinagi sa iyang anak diha mo matuman ang damgo higala igsuon nga musanay ang iyang kaliwatan no, pinagi sa iyang anak. So diyang niabot na kini higala igsuon bisan pa man sa iyang dako nga kalipay ngayon nabatunan o nakabato na siyang anak na mao ang agisaan sa Diyos, wala kini niya gihikaw sa diyang kini gipangayo sa Ginoo, no? Wala niya gihikaw mangigala, iya kining gituman kung unsa ang gisugo sa Diyos bisan pa man sa paghalad sa iyang anak nga ginauna niya kamuna toy tubag sa iyang sa saan sa Diyos o iyang mga damgo. So iyang gisurrender igalag igsuon ang iyang tingwa sa kasing-kasing, iyang gisurrender ang iyang panguna-una alang sa umalabot, no? Kay mo naman to iyang una-una nga pinagi kang Isaak, matuman na gyud ang iyang mga damgo, pero iyang gisurrender kining tanan, iyang gisurrender ang iyang kalipay nga ang bugti niini ang kasakit tungod lamang sa iyang pagtuo sa Dios. So, matag adlaw may gala, butang na to sa itong personal nga kinabuhi. Doon na usab tay pag-surrender sa atong kaugalingon aron ang atong pagtuo mga gala bumarog, magpabilin diha sa atong Ginoo. No? Every day there is surrendering ourselves migala sa bisan unsa man nga pamaagi, ha, bisan unsa man nga mga pamaagi. Unang-una kinahanglan atong i-surrender ang atong garbo, pride, no? I-surrender nato ang atong pride kay kini mangigala gipangayo sa Dios. No? Mao kini ang gipangayo sa Dios nga atong i-surrender, atong itugyan. And then usahay dunay panahon nga bisan pang atong gitawag og comfort. No, kanang komportable ta sa atong pagkinabuhi, usahay ma-surrender na to na. Nga dili lang mahimong maluya ang atong pagtuo ngadto sa Dios. Mas pilio nato nga dunay kalisdanan ang atong pagkinabuhi alang lamang o aron lamang nga ang pagtuo magapamilin diha sa atong Ginoo. Labi na gyud kining gitawag og selfish habits, no? Hinakog ng mga buluhaton o naanda na to nga gibuhaton sa atong pagkinabuhi, no? Kinahanglan na nato nga itugyan, kinahanglan na nga mapahigawas na to. So importante na mga igala kay matod pa sa atong Ginoong Hesus Kristo sa Lucas 14 versikulo 27, no? If you do not carry your own cross and follow me, you cannot be my disciple. So kung di nato pasanon ang cross, di nato sundon ang atong Ginoong Hesus ayang pagkinabuhi, diya sa kayano, walay garbo, walay pagpasidungog sa kaugalingon lamang, walay selfish habits, hinakog ng mga gawi, mga gala, dili kita mahimong tinud-anay nga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Ngani ang Juan, no, katapusan ng versikulo, ng tagaan na itong pagtagan, Juan 12, versikulo 25, nagingon, ang naigugma sa kinabuhi o sa iyang kaugalingon, mawad-an hinuon niini. No, kung mas gipalabi na ito, kanunay ang atong kaugalingon, instead nga atong palambuon ng atong pagtuo, pinagi sa pagbuhat, sa pagsalikway niya ng bot sa Diyos ng atong isalikway, sa paghalad niya ng bot sa Diyos ng atong itugyan ng ato kaniya, atong pilion ang atong kasayon, ang atong pagkinabuhi nga nasa nindot na pagkinabuhi, matod pa din ni

gugma sa kinabuhi, mawadhaan ni or mawadhaan ni doon ni ini. Apan ang nagadumot sa kinabuhi nining kalibutan na magatunhay ni ini alang sa kinabuhi nga walay katapusan. Uno isgutan din ni sa uno Juan or Juan 12 versikulo 25. Those who care nothing for this life in this world will keep it for eternity. So, mao kini may gala. Kinahanglan, adun na gitay kasing-kasing musakripisyo. Ha? Kay kung dilita mantigo musakripisyo, masigugmaon na to atong kaugalingon, inay sa paghigugma sa Diyos, igalagig soon, dili kita makabaton na anang exchange sa atong pagsakripisyo ng mao ang eternity with Christ. No, doon ay baylo, sabi ka na. Dili may mong kawang. At itong ibasa sa una may gala, ng atong pagpangalagad sa Ginoo, dili may mong kawang. So, ang pangutana ka na ito, karon, am I willing to pay the cost? Willing ba ta may gala nga musakripisyo aron nga ng atong pagtuo mahimong mulambo magapabilin nga ito sa Diyos sakripisyo pinagi sa ato bang karier pinagi ba sa atong reputasyon o reputation or unsa man nga mahimong kinibang mas gitaga na ito bili kaysa atong pagtuo nga ito sa Diyos. So, hinaot tigala igsoon nga atong napamalandong ang mensahe nga buot sa Diyos nga atong mahisgutan dinhi sa atong panag-uban. Hangtod sa sunod na ito nga pagtuon dinhi sa inyong programa, ang tingog sa reformasyon nga madungog ninyo alasays nga ito sa Lasite, Matag-Adlaw dinhi sa XFM stations. Atong gihandong, atong giampo nga kinimahimong panalangin nga nagkanimo ang pulong sa Diyos nga atong napamatian, atong natun-an din sa atong programa. Higala, daghang salamat sa imuhang panahon o ang Ginoo mga panalangin kanimo, mga panalangin sa iyong mga pulong nga kinimugiya nga ito sa paglambo sa atong pagkinamuy nga doon ay dako hugot ng pagtuo sa atong Diyos. Ang Ginoo mga panalangin, may akong handom o daghang salamat.

0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangka na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
1: Santol Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagpanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santol Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipabates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di pa di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santol Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santol Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santol Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santol Plus Coffee Mix na.
1: Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong balaka ko kay bastion ug mabuta na hinuon ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus, itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako ang kalipay kay wala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action pag panakit akong mga joints. Dali ra sa pagbalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Dami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Dami sa pirming akong tulog. Jubay kayo na sir. Tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turn nyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, Miss? Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sulayon ako na, Miss. Yeah!
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santol Plus Herbal Soap. Ito
12: si Aida Caldero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa nyahan ko. Narawa katlo ako nagamit ang Santol Plus Herbal Soap. Tura ang nakendong itong sa
11: Santol Plus Herbal Soap.
9: Nami gis.
11: Santol Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
13: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant na nagpangita mo o pain reliever. Diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Di pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
5: Sister Pain. Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist all the doctor.
14: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
16: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
15: Ano man, usan na adik to?
16: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
15: Ha? Pero what? Wala yun?
16: Oo, naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
15: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
16: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sai, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
17: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
18: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dapong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
19: Kung maminaw ka sa XFM.
20: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting!
21: XFM time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
22: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
23: Mga

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Kring?
1: Kap!
0: Kap! Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan o niya ang manok na askalasangan na abay higayon nga mag-abot sila.
1: Daka, ramang ka! Wala kap, uy! Unsaon pag-abot ana nga lay-lay mo silang lugar.
2: Kap, kap! Balog ka! Baka? Manok?
0: Si Kuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita! Salat!
0: Oh, kuyay!
3: Exciting!
4: XFM.
5: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko kaya sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Malabirik ka at tuwid na bilik ko makatulog ba yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magbanggo na good ko. Kami ato bilik mo yan. Basta mag-inong ko yung Santon Plus.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal
10: Island.
9: Ako dahil usa ka trabante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo nyo kay pag-uli. Pag-testing ako, lukadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District nga sa field assign nga ang atong lawas kapoy mong kayo pag-uli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Na, ano sa manang imong giinom? Murag karan pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
13: Santon Gold Herbal Tiniba.
12: Oh, mo ba? Tigamit ta mong guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto.
13: Opa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusan kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timpang og labaw sa tanan, memory booster pa.
12: Oh, mo ba na? Hala, paimbang imong mama ana ha, kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
13: Oh, what is a mood si mama pa? Paimno na pong Santon Gold Herbal Tea. Eh, makastabilize man pong kini sa mood.
12: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato na superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
14: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kaya may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Sandal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Are you looking for full submission printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
4: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawad Dison Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nandako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihaling si City Councilor. Kung ako maning kamot, niligid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dison Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Malay-malay o tagang salamat.
5: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
6: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
5: Unsa may akong gamiton, boss?
6: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
7: Ibalua ang mga warning signs kung adunay kusog nga pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ng imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantay ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha nagbago ang kulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Kabata pa din mo? Nanguyab na ka? Exciting?
10: Katupa, exciting!
11: XFM.
12: XFM.

0: Eh, balot! Eh, balot!
1: Kitin!
0: Nga kaya sindiha?
1: Naa!
0: Eh, abel po nung siyagin!
1: Akin! Akin! Akin! Exciting!
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala ka ning driver ka, di pa di malikayan nga ulan init. Pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, pero may mabilar. Kaya gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga ng balaka ko kay Bastion. Mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin. Usa ka simana, ako akong kalipay kay. Nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati, ngasama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Kailangan na sakit akong kalawasan, sir. Murag, action po panakit akong mga joints. Dali na sa palimturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko, premium D3, na may nakayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Nami isa firme yung itong tulog. Jubay kayo na sir, tagamatanaw.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
10: Para sa Diana Miss?
9: Para sa tour niyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Tour niyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
10: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa lang.
9: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sigayon na ako na, Miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. Ito
13: si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa niyahan ko. Narwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang nakendang itong sa
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Manami gis.
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Naunsa naman ka, oy? Mura naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
16: Ahay, mo nila ay karon. Gusto ko magpagsalon pero short man sa budget, oy?
15: Sas, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
16: Lagi, taman ra ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
15: Girl, barato ra kaayo ni, oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
16: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
15: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa, Jud ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ayaw ka ulahi. bisitaha ang RT Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay, City, Bukidnon.
14: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
15: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
17: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mo konsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CD

0: Oy, master, unsamang yun ang nahita mo? Master, tubaga ang sinahita mo. Tubaga ang akong pangutana.
1: Jads, abe ba akong hearing ni Jads? Ano na may speaking?
0: Exciting?
2: Ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtiktinang. Santon Plus kasi effective siya.
4: Uwa, pako, lamawan. Kaming ako kongsi, 1976, kamitya na sugod. Dili na lang siya maayo ang antibiotic na o nga dito nagutaungon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa unang didik ko katulungon. Dili mo nga nga akong baba.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
0: Nanong man?
5: Nah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuro kong kuto-kuto.

0: Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Magbibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutaconjec with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutaconjec and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating! Pabalik-balik na! Gamit na ng Saffron Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Saffron Plus Herbal Oil. Ang galang katikati! Saffron Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: ko kadula sa akong mga pagmangkot. Pero sa panakainom ko sa Santong Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukuan. Ubili ko pa jud kini.
1: Santong Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C.
2: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Naging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Naita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
4: Taral at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipag-inasam.
5: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng pag-gas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
6: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
5: Uy bay, nganong diri man ka magpag-gas? Perme.
6: Kay dire sa Shell bay. Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
5: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun diay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
7: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
8: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakad sa panahon, lakit na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRMO, headed by Chief Alan Comiso.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora, kapitan.
3: Kung gwapo gani ang mutapan, unsay tawag?
2: Soulmate.
3: Kung pangit gani ang mutapan,
2: Eddie Hood Apple. Exciting.
4: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang ulo, balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hala, happy ka kong Judy. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
7: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Laruan! O saan na addict to?
7: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala yun?
7: Oo. Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
6: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamulik, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre kanatanan. Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Ba? Pakuratira ko ng driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: XFM.
1: XFM. Yes, to health!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po tayo maghahati ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin nagsumakasubok ng produkto natin ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo, especially ang ating pong ultimate trio mga kabayan ha. At pwede rin pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta mga kaibigan sa pagbili ng ating pong mga produkto. Hi, Sir Michelle Hines ulito, mga kasama din sa ating programa. At syempre, mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
4: Magandang hapon partner at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa. Sana po may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
3: And sa mga kabayan na gusto pong makahilobilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health. No? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Bating ko lang, Doc, yun ang papabati sa atin. Ano? Mm-hmm. Baka magtampo. Magandang pakikinig po sa inyo dyan. Ha? Kay Sir Renato De Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita De Mesa. Magandang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan. Ha? At sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programa, ganoon na rin sa ating pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat mga kababayan. Ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede nyo po ipadala yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan. Yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kaibigan, bisitahan kaagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa ating pong mga pa-promos. Updated po kayo sa mga announcement po at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto, mga kababayan.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang atin pong pangangatawan. Ito ha, sa mga kababayan po natin dyan na madalas kumakambyo dok pagka nagbabawas. Meron ganito yun, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, you know? Pasintabi sa mga nagkatanghalian pa lang sa ngayon, for the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc.
4: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakakaapekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa. Yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito doon sa mula sa loob, palabas. Mm-hmm. Kung i-imagine mo, parang kakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Mm-hmm. Yan, parang polyps ang dating, ano, na doon sa loob at labas ng ating pong colon, na ito po'y maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka, na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na ito. Siyempre, ito yung mga taong, alam niyo naman, pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalumasa, na kadalasan nadidevelop ito sa mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, unang-una sa lahat, ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
3: Mm-hmm. So sa mga kababayan natin dyan na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Kadalasan naman ng mga pagkain ngayon na available ngayon dok, ano? Mm-hmm. Talagang kukunti na lang, ano? O, kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? So sa mag-ingat kayo, ha, sa mga kababayan natin dyan, ano, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, nako, baka tamaan kayo na ganitong uri ng sakit.
4: Dietary fiber po ito pinag-uusapan natin. Maraming fiber . Ayan, alam nyo yung sanhi, ano, maituturing na pangunahing dahilan yung ng diverticulitis. Yung kinakain natin nga, di ba, sabi nga, kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber yung ating pagkain, alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is parang propeller yan. Parang yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Kapag kulang yon, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle ng colon, sobrang pwersado siya. At kapag nangyari yon, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga diverticula. Yung mga diverticula, yun yung parang bulsa na yan po. Pwedeng pagmulan ng pagdurugo o development ng ibang mga sakit, pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po, ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, no? Na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer Institute, Harvard T.H. Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa kanilang pananaliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation or kumakain ng pagkaing mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, eh humihina yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon, or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain or kung wala at nahihirapan kayong kunin sa pagkain ito, pwede pong supplement.
3: Yun. So mga kabayan po natin, nakulang ano, sa vitamin D. Eh karamihan ito nakukuha po natin ano, unang-una sikat ng araw. Pangalawa sa mga dietary and sources, mga kaibigan ano. At pagkulang pa rin doon, pagkapos pa rin doon mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation mga kasama ano. So pwede kayong uminom ng atin pong premium D3 na pagkukunan po natin ano ng potent form ng vitamin D, which is yun yung D3 niya, yung most potent form ng vitamin D mga kabayan ano. So sa mga kaibigan natin na kulang kayo nito, eh dapat araw-arawin po mga kaibigan ano, yung pag-inom ng premium D3. Isabay niyo yan sa mga suplemento, ganun na rin sa ano po ninyo, sa lifestyle po ninyo mga kaibigan, yung atin pong premium D3 at iba pa nating produkto para masapatan yung mga nutrition na ito na kulang mga kaibigan sa atin pong pangangatawan ha. Pwede po mabili yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Premium D3, ang bago!
5: Ako si Carla, hirap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Mirna, may bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Santon Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. The Secret of Health.
3: Balik po tayo sa ating pong programang The Secret of Health. Sa mga kabayan po natin na meron mga katanungan or meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Tapon text line 0969-609-6545. Balik tayo, Dok, sa tema po natin. Ano? Itong karamdaman na diverticulitis. Ano-ano po ba, Dok, yung mga sinyales na pwedeng i-observe or pwedeng tingnan ng mga kabayan natin once na nakakaranas sila ng karamdaman na diverticulitis?
4: So, pwede lang natin mabigay yung mga symptoms na sometimes common din lang naman na ito'y kahalintulad din ng ilang mga sakit sa gastrointestinal. Pero pinakamainam talaga din magpapacheck up. Pag meron na kayong nararamdaman gaya po ng pananakit dito sa bahagi po ng kaliwang ibabang bahagi ng colon. Ang tawag natin dyan is yung descending colon. Yan, dito sa kaliwang bahagi, malapit sa parting singit sa kaliwa. Yan ang most common na tumutubo yung diverticulitis kasi yan yung area ng colon na laging pwersado. Dyan, kumbaga, dyan bumabara yung mga dumi. Ano? At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit ang tiyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagiliran, nakahawak. Lalo na kung nadudumi ka. No? Sinyalis na po yun o yung may mga infection na pwedeng nagiging dahilan nun, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin, yung constipation mo, hindi lang itong madadadala ng pag uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually bumabalik na naman ang matindi mong problema sa pagdumi. Ano? Yung iba naman, nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali sila mag-LBM. Yan. At yung iba naman, yung tiyan nila parang laging ibang pakiramdam. Tapos yung pagsakit, parang yung lumalakad yung ano, pain. Dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag, yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan, yung iba dumudumi na may bahid ng dugo, yung iba naman nagkakaroon ng cramps doon sa kanilang tiyan na party doon sa may diverticulitis. So itong mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka the best talaga nito, tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagdumi, na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pagdevelop po ng ganitong klase ng sakit.
3: Mm-hmm. So mga kabayan po natin, ha? If ever nakakaramdam kayo no, ng parang discomfort dito madalas daw no, sa lower left,
4: yes,
3: sa bandang ibaba na kaliwa ng inyong puntian, mga kaibigan, na nandyan yung inyong pong descending colon, na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi. Especially doc, kung yung mga kinakain nila eh yung mga sticky, yung dumidikit talaga ng husto sa wall ng colon.
4: Yung mga mahilig sa mga produktong galing sa refined flour.
3: Nako.
4: Mm-hmm. Oh, yung kumakain ng karne. Kasi alam mo bang karne ay ano, mataas ang protein pero walang fiber.
3: Mm-hmm.
4: Oh, kumbaga ito sa katawan natin, sa colon natin, hirap na hirap itong mag-cross o lumusot. Kaya pag may ganyan na kayong problema, bawas talaga sa pagkain ng mga meat, ano, para maging healthy yung colon natin.
3: Mm-hmm. Ayan po ha. So mga kabayan, dapat more on kayo. At least mga 70% siguro doon, ano?
4: Vegetables.
3: Vegetables.
4: Oo, plant-based dapat yung ating kakain. Especially mga dahong gulay, yan po ang taas ng fiber niya. No? Malunggay pa lang eh.
3: Yan.
4: Oh, di ba? Tapos yung mga talbos ng kamote, saging na saba na nilaga, or ano, mga kamoting kahoy, kamoting bagin, yan yung mga matataas yung fiber, mga kaibigan.
3: Ayun. Dapat isama nyo po yan palagi ano, sa inyo pong diet, mga kaibigan, para maiwasan po yung constipation, na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis, mga kaibigan. No? Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang nahihirapan ng husto to move the bowels, mga kaibigan, ha? So dapat freely lang kasi yun eh. Dapat kumbaga parang dumadayo lang na maayos yung dumi dun sa atin pong colon, mga kaibigan, ha? At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto nyo makaiwas sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Dapat po, mga kaibigan, unang-una, yun na nga, mga dietary fibers, kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers, ano, na nakakatulong din para po sa inyo, mga kasama. Yung papaya, berry, ano yan siya. Hindi lang fiber, meron din yan siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon, ano. Napakaganda ito, Dok. Every morning.
4: Oo. Oh, kasi yung papaya, may pa-pain enzyme yan. So, yun ay panunaw na rin. Para doon sa mga nahihirapan makatunaw. Saka, lagi may kabag. O kaya naman ang inyong... Kaya nga, ang ginagawa natin sa papaya, kasama yung ano eh. Kasama yung buto.
3: Buto.
4: Oo, i-blend mo. Tapos, lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may konting pait yan. Pero, anti-parasitic na rin yun. Mm-hmm. Para yung mga mikrobyo, yung mga parasite... ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. O yan ang kagandahan ng papaya.
3: Pwede yan, Dok, sa mga kababayan natin na mayroong diverticulitis.
4: Yes, pwede yan. Kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Ano?
3: Mm-hmm.
4: Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
3: Yan. Karagdagan dyan, mga kaibigan, yung pinya. Maganda rin po yan kasi meron naman siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, ano, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan. Ha?
4: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka the best partner talaga dyan ay bromelain enzyme, yung galing sa pinya.
3: Ayun. At syempre, fiber kinakailangan at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Yung iba kasi, Dok, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
4: Oh, ibang iniinom nila eh. May kulay. Mm-hmm. Diba? So, inom din ng tubig.

0: nauhaw.
1: Ayun nga.
0: Oo, pag nauhaw, saka lang. Mm-hmm. O, kung hindi pa, minsan nadadaya pa pag nauhaw, kung ano man ang maiinom, para natatanggal yung uhaw. Pero mm-hmm. ang tamang pag-inom ng tubig, it's, as much as possible, in every 2 hours or 1 hour, i-take kayo ng water even you're not thirsty. Kasi pag thirsty na kayo, ibig sabihin, may konting pagbawas na ng water reserve sa katawan.
1: Mm-hmm. Ayan na. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama, no? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas, ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po, mga kaibigan, ay nakakapag-ehersisyo ng regular. Kaya sa mga kabayan dyan, ng mga sedentary workers or halos hindi man lang makapag-ehersisyo, kahit yung walking, mga kaibigan, the best exercise yan. Lalo na kung consistent, mga kasama, no? So, dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-e-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi nakakatulong yan na malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold. Dahil lang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayin nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3, pinapalakas niyan yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin. Nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Kumbaga yung parang hindi mo na kinakailangan i-push ng husto yung dumi ninyo, mga kaibigan, para lang po lumabas, mga kasama, ano? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gata nga ng yugdok, ano? Eh magandang pang ano yan, pang purga or pampadumi.
0: Lalo na kung may ganyan ng diverticulitis, mm-hmm. ano, yung pag-inom ng kalahating basong fresh coconut milk, mm-hmm. eh pwede nyo gawin every week, ano, para makatulong sa pagpapaganda ng movement ng inyong colon.
1: Ayun, ha? So, ayan ha, sa mga kabayan po natin, so, kung medyo tinatamad, ay inom po kayo, mga kaibigan, ng premium D3. Huwag kaligtaan, mga kaibigan, no? Na mag-take ng atin pong premium D3. Sabayan nyo rin ng vitamin C. Kailang vitamin C, napakahalaga din yan para sa mga kalamnan. Especially sa atin pong muscle sa colon, mga kaibigan, ha? Ang atin pong ultimate trio, may bilhin na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Santon Gold, live testimony.
4: Ako ay si Rafael Herman, 59 years old, nakatira sa Purok, Marigaya, Barangay Pangkupangkaw, Puerto Princesa City, Palawan. Nakaranas ako ng pamamaga at may bukol ang aking leg at masakit ang paglulog.

0: May kasamang dugo ang aking problema. After ng isang linggong gamutan dito sa Yes to Health Clinic at pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C, may malaking pagbabago sa aking leeg. Lumambot na ang bukol at lumiit unti-unti ang pamamaga. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
2: Mga kabayan po natin na may iniinda na mga karamdaman sa kanilang pong pangangatawan, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan kayo ng mga dietary guidelines, modification of your diet para mas mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman, mga kaubayan. Ha? Yung iba kasi, Doc, nalilito na kung ano yung dapat nilang unahing gamutin. Kasi patong-patong yung mga sakit. Ano?
3: Ay, hindi natin na-realize na yung mga sakit, dugtong-dugtong lang yan. Ibig sabihin, may mga consequences. Nagsisimula sa simple, tapos pag napabayaan, lalala na ito. So, ang pamamaraan sa naturopathy, holistic, kinakailangan hindi lang isa ang titingnan natin. And majority ng mga problema ngayon, lifestyle related. Ibig sabihin nun, yung mga diet natin, yung ating habits ng araw-araw, ang siyang nagko-contribute sa majority ng paglala ng karamdaman. So, pag kinorek mo yung mga, kumbaga, sabutas partner, hindi ang ginagawa kasi ng iba, halimbawa, nabutas yung bangka, kunwari lang, ano, analogy lang nyo, limas ka ng limas. Mapapagod ka talaga, kalilimas. Pero kung ang gagawin mo, tapalan mo yung butas. Hindi ka na maglilimas, di ba? Yun yung tinatawag na holistic healing. Hindi yung yung mga symptoms ang tinitreat natin, but yung cause. Why mahina tayo? Bakit tayo mayroong high blood? So, yun yung way. So, ang ginagawa namin sa clinic, ina-assess natin kung ano yung priority na ng isang pasyente using our health assessment protocol. Okay? Kaya punta po kayo, bisita kayo sa lahat ng ating mga wellness clinic.
2: Ayan ha. So, punahan po ang ating mga clinic na malapit sa lugar po ninyong mga kaibigan para mabigyan po ng saktong kagamutan ang inyo pong mga karamdaman, mga kabay. Ay, so may mga inquiries dyan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-6096-545.
4: Secret of Health Live Advice.
2: Meron pong nag-text dito, Doc, ano? Ang pag-inom ko ng Santong Plus Gold ay ilang beses po ba sa isang araw? Ang problema ko po kasi pag ginagalo ko po yung ulo ko ay parang nahihilo po ako. Yung mga binigay naman na gamot yung doktor, mga multivitamins. So, pwede daw ba isabay, Doc, yung Santong Plus Gold?
3: Yes, maaaring may vertigo ka. Kasi yung vertigo, subjective yan sa movement. Okay? Kaya pakiramdam mo, umiikot yung paligid o ikaw ang umiikot. So, uminom po kayo ng Santone Plus Gold, 1 capsule 3 times a day pag may ganyan kayong kondisyon. Sabayan nyo na ng premium D3 at vitamin C, yung tatlong yon. Kasi pag may vertigo ang isang tao, may kinalaman din yan. Depende yan, di ko alam yung inyong case, pero kung i-relate lang natin sa tenga, sa mga senses natin, yan ang most commonly may problema. Kaya binigyan ka ng multivitamin, especially dyan, mga B-complex, diba? So, pumunta rin kayo dun sa ating Yes to Health Clinic dahil meron silang mga specific na support na pwedeng ipayo sa inyo kung kayo may ganyang klase ng kondisyon.
2: Para may maganda yung blood flow, normal blood circulation papunta sa brain area na kadalasan pag kulang na kulang yung oxygenated blood papunta sa ulo, mga kaibigan, doon na nagkakaroon ng malfunction, ano? Yung atin pong ulo, mabilis mahilo, and parang umiikot din yung paligid po, mga kabayan, ha? So, mas maganda yan, mabigyan kayo ng complete health assessment. Punta kayo sa ating pong Yes to Health Clinic kung malapit-lapit kayo sa mga clinics po natin para mabigyan kayo ng saktong advices din, mga kabayan, ha? Okay, sa mga kasamahan po natin, ako, kulang na kulang ang ating pong oras. Napakabilis ng oras sa atin, Doc. Baka may pahabol ka na minsan sa ating pong mga avid listeners.
3: So, salamat po sa ating mga tagapakinig. Ano, lagi nating isipin na ang karamdaman ay may solusyon unless kung hindi natin kumbaga sisimulan ngayon yung mga solusyon na yon, pwedeng lalala talaga. Kaya sa tulong ng natural na pamamaraan, mga produkto ng Yes to Health, nawa po makatulong ito. At yung mga information na ito, inyong tandaan lang, dahil mali mo, minsan ay kailanganin po ninyo ito sa inyong sarili at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po at naway pakinggan muli sa susunod na mga araw. Ating palatuntunan, ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla po ito.
2: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli mga kabayan, ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po ang magpapaalam, magkarinigan po muli tayo sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin po sa ating pong mga himpilan. Aming pong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
6: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman, unsay na adid to.
6: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala gyot?
6: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
5: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up, pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
8: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
7: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
10: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Mga katropa, excited!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Good evening, baby. Putahe sa gabii na.

0: na po itong madaot sa mga saad-saad. Lagi ninyo ba? Kaya mo tuuro bagay ng taon, may dayon. Dapat dili mo magsigikuan. Kaya nang kang kabalo mo nga, dili ninyo kaya panindigan. Wala na lang kung tao. Dili na lang kung tao magbuhi-buhi o istorya. Bik eh. Sabayo. Saba lagi ka, girl. Okay na ka, girl. Nanihapon ka, girl. Maayong gabi ipo sa tuang tanan sa mga bibi nato nga namino karon Lower Visayas at Mindanao. Welcome po sa tuang programang Putahe sa Gabi. Aba. Bakit naman ito pumilit? Nga ito makita nga ito ang mga kaanyag. Yun ay kung magpilit-pilit, gid ni siya. Oh, dapat dili siya mapilit ang mga internet natin ngayon, ha? Pero bitabi ay may gabi po sa ito ang tanan. Ang ito ang programang Putahe sa Gabi sa XFM Network Philippines. Madungog po sa tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, official radio stations sa Radyo Amigo. Ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella. Cinderella po, ang usa ka sandal nakita na gid nako. No? Nakita na. Nakita na nako ug ako nang giuli sa balay. It's gonna be for sale. Kay nagbait ang Disney Princess. Bito ay makauban ko ninyo hangtod alas 11 karong gabi una oh, sa adlaw. Adlaw sa inyong Monsary Ava. Palakpakan nato kay naabot mo ana ang adlaw no. Kasagaran baya gud kay tungod sa kadaghan sa mga daghan sa mga kuan karon. Ba, nakabalita ba mo? Nakabasa ba mo sa social media unsa na pud ang nagchismis karon? Daghan na pud
1: chismis.
0: Daghan na pud kaayo og kuan ng mga nanggawas ng mga trending na whatsoever like cheating. Wa mo kapuya? Ha? Wala gid mo kapuya ang inyong mga style being anong ba pakuyap-kuyap man? Ha? Nakuyapan o nasakpan? Ay, kalahi ragid, oy. Pero bito, karong gabi una, magchismis kita hao niya. O niya, taod-taod, at tangin ninyo ang ato ang live Putahe Confession. And by the way, ang ato ang programa, karong gabi una, gipaluyuhan sa itong mga produkto sa Yes to Health. Ang ato mga produkto sa Yes to Health, we are FDA approved, and we are also halal certified. Pampaligon po sa itong immune system, ayaw kalimot. Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kapag ka naa ka na yung mga ginipang bati-bati, imuha gini siyang isabay three times a day, just to be sure. Three times a day ni mo siya, o niya isabay ni mo ang duha ka-kapsula. I will guarantee you nga ma-okay gina yung muhang paminaw. Sa panahon karon bawal magkasakit, baby, ha? Para po sa taong Sir BB question for tonight! Ano ba naman yan? Bakit naman nagpipilit-pilit na naman ang ating ano ngayon, ha? Huwag naman, kaya dili natin makita ang ating ang kagandahan. Pero nakauyong ko sa kong shampoo ron, ha? Shampoo nga kuan, shampoo nga sabon. Nahutdag budget. Unsa daw bi ang feeling anang magsigira taghulat? Unsang klaseng paghulat man ni siya, Cinderella? Naghulat ka sa imuhang blessing. Naghulat ka sa imong mga maayuhon. Naghulat ka sa imong kwarta. Naghulat ka sa usa ka tawo nga mo-reply sa imo. Naghulat ka sa usa ka tawo nga... Alo eh? Nga maimo. Naghulat ka sa usa ka tawo nga... Sa kadugay-dugay sa panahon ng imong gipangandoy, wala lang gihapon gid siya naabot sa imuha. How does it feel? Alright? Alam mo, arty tayo ngayon, ha? Tagaydo ko na kung number B, kinapaakan na ko ako ang dila. Sakit kay. Ingon man akong lulagod sa unang kapag mapaakan daw ko ni imong dila, magkuha ka og magano ka og numbers niya ikaw. Kanday ni mo siya kung unsa siya nga letter. So I would say 7 A B C D E F G. Kisa na sa letter G. Libak-libakon ko ni muna. Pero bitaw ay balikan nato ang Sir BB question. Bihasin yung mga reaction. Pwede ragid kay mo nga mag-text sa tuwa sa 0975 474-9153 og pwede pod No, og pwede po sa itong official Facebook pages nga naka-live garon, pareho ko pa parihog. Palihog, pa-follow, pa-like, og pa-share sa 101.7 XFM Bukidnon. Ingon man sa XFM Bukidnon News Entertainment, live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital, pero madungog kita sa ilahang radio station sa 89.1. XFM Davao City. Makita usab kita sa Facebook pages live garon sa XFM Cotabato City, Pagadian City, XFM Ipoh Zamboanga Sibugay, and of course sa radio sa official Facebook pages sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro and Davao Oriental. Binigit kayo na oi. Ana ko manager sa yang tubag sa to ang Sir BB question. Kapoy oy, maka-question ka why these kind of people exist. Usahay man gud pud bito bi kanagong it takes more ano ba kanang it's an open communication eh. If you ask question, expected gid na siya nga ikaw diha sa pikas side of the world tubag pod kay para pod kami din hiya sa pikas lawak di pod mi magsigpaabot sa imo ha. If you're not interested anymore, you can just simply say no. If interesado ka, pwede ka nga mag yes. Paano na good yes to health. Pero kung magbungol-bungol ka, like dili ka maminaw sa mo, maminaw, good ka good, nakabasa, good ka good, pero it's just that you simply do not care. Like, kapoy reply. Mingon na na. Luwi kami nga nagpaabot rin sa imuha. Diba? Yeah. May gabi po kay Ma'am Josefina Tinambunan. Akong manghod si L. Jane Adaya. Thank you! Di sa Tagum City, may gabi imanghod. Hi kay Francis Sale. Wafa man di ay ka sa personal. Wafa, wapa. Oh, makakita sa kwa, di man kukulagan. Ah, mangunin mo nakitaan. Oh nga kay nang dili man ko nagalaag-laag, so I don't think na ako ang nakita ni mo bi because wala dili ko galaag veve. And mga yung pasaylo sa inyo ha, at the moment medyo pagaw-pagaw ang inyohang Disney princess. Alang ano ka ha ni nikalit lang kog kapagaw. Nung sa manoy, maningkamot jud ta nga dili ta mapagaw ha kay kuan kay mo gid ba niya to ang panginabuhian. Si Shen Li Wuon, kafoy oy. Pero tingkang po yung magpaabot in taon, oy. Munang, dili man ta, sa tinuod lang, dili magita ka po yun kung kanang tao nga atong ipaabot, unta, maghatag siya, mag-set siya expectations na di na lang ta magpaabot sa iya, kaya wala na may rason magpaabot sa iya. Ginhawa po, day. Kung na taga ginhawa, day, kaya nasuko naman ta. Mukhang. Hi, Kay Monski and Inyon Kuer po all the way from Cebu City. Thank you! Mami Jacqueline Labis! Thank you! Diya sa Hong Kong, mi, maayong gabi din ha sa imuha, mi. I hope you're doing well. I hope nga nakapahuay ka karong gabi una. I hope nga dili kay kakapoy sa imuhang duty karo. Aya! Mi, muragikan ka karon sa kuan. Di ba may mga may adlaw na manggawas mo, di ba, mi? Magtapok mo dito sa tulay. Sige mo, magtapok-tapok, mi. Sa pagkabalo na ako, kapag kanyang mga OFW, naana sila yung usa ka adlaw nga ginapagawas gid na sila sa ilang amo, ginapatapok na sila somewhere na dili sa sila maka-duty like for a whole day, for a very special day off. Sana all. Hi kay June Lynn Ron. Thank you. Salamat ka ay uy si akong silingan. Hola mo sa taan eh. Si Ate Irene Jane Galesha Pulido. Thank you. Kung salamat ka ayo tiha. I miss you so much. Hope to see you puhon. Silingan naman nung dating. Ano di mo tayo magkita-kita ti oy. Noon sa mantati. No? May gabi din ha. Say mo, salamat kasi mo always nga pag-suporta sa to ang programa. Bitaw, be! Unsa gid ay feeling ana mo sige tag paabot oy sa mga mag-asawa din ha dili kid ba ni pwede nga magpinaabutay mo unya ang isa kay dili magsaba. Dili na siya pwede bi kinahanglan kamo nga mag-asawa sabay gid mo nga mangandoy sabay sa tanang butang. Kung pag-abot sa satisfaction sa inyong mga partner, importante nga inyo hagi yung ma-address for each and everyone. Dili pwede nga ang isa naguna-una, ang isa naghinulatay, dili gyud na siya pwede. B, ang sekreto lang gyud para magpalig-on ang imuhang pamilya is ang pagminahalay sa usag-usa, pagsabot sa usag-usa, loyalty, honesty, faithfulness, ug syempre pampalipay sa pamilya panghatag og eksaktong kusog. Ayaw kalimot, ano na kitay, Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, tag 75 pesos lang per capsule. Mapalit ninyo sa mga suking butika sa inyong mga lugar nationwide, ginasabiha. Ma-experience na ginimo ang dugang na kusog. Either mapababae man ka or mapalalaki man ikaw, kung gusto ka nga mas malipayo ng imuhang pamilya, ginyuhang panagkuyog sa imuhang partner. Ayaw kalimot, available na po ang atong Turbo Men Enhancer.
1: Turbo User, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kuncheks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Unsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak? Unsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabii nga pamasayro. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pay gulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix.
2: Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod.
2: Nakadungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsigini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One, Turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, pagpila inyong gasolina.
10: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pana na to.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting! Boyzone to. For Boyzone, no? Nice kay ang title sa yung kanta we kay Time Will Reveal. Ooh! No? Murag grabe man yung mga kanta karon sa ato ang programa. Oy kay, lagi Time Will Boys, Boys to Men. Time Will Reveal. Grabe no, murag ginapaigan dyan ang mga nagapangkitabo karon, ang mga nabasahan nato sa social media karon no, nga kanyang mga issues sa mga tagu-tagu. Unang kamo din haabi sa mga naminaw karon sa toang programang putahe sa gabi. Diligid na ko na gina-encourage sa inyo na magtago-tago ha. Kung dili na mo happy sa inyong mga partners, kung naay mga problema, istoryahan o sa dyan. Pero kung di na gid siya masettle, like, maski yung saon ninyo og paningkamot, wala langgid gihapon, di langgid gihapon masettle, then kamo na yung pagdesisyon. Ayaw lang gid mo pag-abot sa point na sabayon ninyo ang duha, ang tulo, ang upat, ang lima, ang unom. Char! Sabayon niyo yun. Char. Ako ang takang kung ano naman. Di na lang ko ay kapugong-pugong na lang ito sa kong kaugalingon. No? Kaya basig malain po ka sa kuha. Lain po biya, basig maigo ka din ha abo niya. Maingon ni mo nga ka ng judgmental or jugay ko. Diligod ba yun? No? Hindi ko judgmental. O, imuha naman ang binuhatan. Kung asa ka happy, you go for it. Imuha man ang choice. No? Kung naay problema sa imo ang relasyon, kaya mauma na imo ang gisudlan, panindigi. Ay, may damay-damay ha. Ang atong programang putahe sa gabi, hatulusab ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina ang atong istoryahan, gusto ninyo di kalidad? Gusto ninyo nga ka ng pang-international ang brand, diin mo ilaron o ang mga additives original na original. Pili agyo lang mo pagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Magita kini siya sa tibuok kalibutan B, tungod kay ang Shell everywhere rin siya. Pero kung diri ka sa bukid noon, ang atong branches makita sa Maramag, sa Valencia and Diris Malaybalay, at bang sa Polymedic and at bang pod sa Malaybalay City Hall. Manawagan usab kita sa mga POV drivers na naay mga subsidy gikan sa gobyerno, pwede na po ninyong i-claim sa El Ilion Shell Mobility Station. Bisitahan na po ang duol na El Ilion Shell Mobility Stations sa inyong mga lugar. Balikan na ito ang Sir BB question for tonight. Unsa daw ang feeling anang magsigira taog hulat? Dili siya kuan. Kapoy. Kapoy, magsikag atang, magsika og nag-update pa di ay. Wala naman ay uso ron. Hindi na mag-update. Uy, magpaabot na lang ka sa i-post. Kalain man. Uy, may gabi sa mga nag-text sa Tuaha. Once again, 0975-474-9153. May gabi po kang Paul Jones Flores Badiles. Thank you! Diha sa may asag ito yung Johanna, Kapalong. O may gabi na sa may Kapalong, Davao del Norte. Walay huwat, uy. Panguyaban o pakaslan dayon si Dex Grethel RM. Registered midwife. Para secured na lock and loaded. Good PM, ate, miss you. Pero love na ko akong asawa. Sorry, good. Ay kabala ka kaya kuan kanang I will always support your relationship tapos basta ha magsinabtanay lang gid permanente. Dili mo sig away-away. Okay, mag-away-away gani ipakong gid mo nako bantay gid mo duha ha. Dili mag-away-away ha. May gabi point kang kisa man ni. Wala man siya nagpaila. Ma'am Cindy, may gabi. It's nice to hear you again. Di ikaw nga naara, manggod ko ga-duty, manggod ko. Hi, kay Bongbong ng Bohol. Bong, kumusta naman ka, Bong? Nagkagubot na ba yan ang kalibutan, Bong?

Apoy na kayo magunahon ng mga ingon anak. No? May pagtabangan ko niyo, mamaligya na lang ta. Okay lang, ma'am. Ha? Si Bong po. Digid okay ang Pilipinas, Bong. No? Munguta na ka kung okay ang Pilipinas, tanaw-tanaw news. Pag tanaog ka ng mga post sa social media, di ba nagkagubot ng Pilipinas, Bong, nagunsa dahil ka diha. Wala jugay kuan bong ba? May gabi diha kang bongbong ng Bohol. Thank you kayo, ha? Thank you! May bitaw sa inyo mga reaction, ha? Sa ito ang Sir BB question karong gabi una. Unsa daw feeling anang magsigira taog hulat? Pwede gihapon mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live garon. O syempre, live pod kita nga madungog sa inyong mga radyo. Naamantay yung number na pwede ninyong i-text 0975-474-9153. Oy, Pads! Si Dongs Q. Romeo. Thank you! May gabi all the way from Korea. Naginasarang opa ng Korea. Salamat kayo, Pads, ha? And hope to see you puhon-puhon. Katay mong gitag sa mga Pads. Mura ganahan dyan kay Kwadu, Pads, nga. Imuming dalon dito, Pads. Bahalag kami na sa mga Pods. Oh, basta take us there. Hi, Bibi na Mino. May dali sa Mate City. Ako mga amiga po. Naglantaw sa Imuha si Jean the Aini. Thank you! Uy, salamat kayo, Jean. Ha, unya, taod-taod, B. At tangin ninyo nga to ang putahe confession. O sana po ka, Bibi, na to. Ang ganahan nga mag-confess live. I'm talking about you. Basing ganahan ka nga manawag, ha. Open po nga to ang linya. Unya, taod-taod. 0975-474-9153. Uy, may gabi idha sa mga taga UK, no? Unahan si kitaw-taw. Si Roland ba? May gabi eh, Roland, or the all the way from UK, UK. Oh, ano man ang pronunciation, anak, basta ka taga UK ka, UK. You're from UK. UK, unahan si kitaw-taw. I'm also from taga SF. Abi na ko taga San Francisco, California. Taga San Fernando. Kuya Juan, masataan eh. Sure, pag set ang dayon mo og adlaw. Uy, itunong lang og weekend pods kay. Di na tong pwede sa weekdays. Ang weekdays is eskwela day. Oh, good pods. No? Sabado Domingo pods pwede gig kaya ng mga panahuna. Oh, excited na kaimi nga magtampisaw sa imuhang gitag. Oh, sa mga katropa nato din ha akaron nga naminaw ha. May gabi din ha sa inyo ha. Again unya taod-taod ho sakali mo na amoy mga problema din ha or basing kanin si Dongski basing interesado ni. Basing nga naamoy mga samukan din ha ang mga tawag ano oy mga persons na gusto ninyo nga ipagawa sa kahanginan, gusto ninyo nga ipabuhayag sa kahanginan ang mga kasakit ninyong gibati karon, ang mga kalipay ninyong gibati tungod kay gisugot na mo o gimayday na mo. O pwede na gid kayo ha. 0975-474-915 titawagi ko ninyo unya kay atong i-live po tahay confession ng inyuhang mga gustong ipampabuhagay on air. No, ayaw mo kabalaka kay pwede rin mo nga magtago o ka ng mga alias, pwede rin mo nga maglahi og pangalan, just for a change. Pwede rin kaayo ha. At ang balik ko ng number ha, 0975-474-9153. Uy, good news di ayo ha sa mga manganakay din ha o sa mga magpa-prenatal check-up, sa mga buntis. Nako, mi, wala na kay problemahon pa kung ikaw o sa kabuntis o wala kay budget sa imong pagpanganak. Bisitahan na po ang pinakadool na Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutang sa may barangay size, Corner Moreno Street. Hilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop or at bang sa Terminal Pakanayan, Diris Malaybalay City. Pwede ninyo silang bisitahon sa ilang official Facebook page. Pwede sa Malaybalay Paanakan or sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po ikaw ay PhilHealth member o updated ang imuhang payment sa PhilHealth, maka-avail ikaw og zero billing. No? Maka-avail ikaw og libre nga pagpanganak, libre nga pagpa-prenatal check-up, libre pang imuhang pedya o ayha kamuli para sa imuhang baby, libre usab ang imuhang tambay, libre ang imuhang PhilHealth assessment, og libre pod ang newborn screening. O,

Tinani mo sila nga bisitahon bihang. Again, naaragid sila diri sa may malay-balay sa may barangay sa isa. Sa isa! Okay na ko, I'm super happy naman, Mads. Di na kailangan i-share. Ay, pwede ka. Kabalo ka. Mas nindot noon i-share ni mong imuhang kalipayon. Pwede rin minimong tawagan o niya sa number ni Jow. Or si Jow ang manawag sa imuha. If you wanna share, asa ni mo siya nakaila? Yun, sa ni mo siya pagkuan? Ha? Pag-ila-ila? Ano ba? Para gana, para ma-inspired po mi nga wala nakabalo sa imuhang mga ganap sa buhay. Again, 0975-474-9153. Sa pagbalik po sa to ang putahe sa gabi, i-welcome na to niya to do nga to ang putahe confession ko. Asa, pwede gani mo? Pwede nga ni. Pwede mo nga makapagawa sa inyo ang mga gipang bati-bati, malipayon mana, or kanang sad kaayo ka. Mabalik po nga ito ang programang putahe sa gabi, idigihapon sa XFM Network Philippines. Kauban po ang inyohang Disney Princess Bisaya version, Cinderella. Yeah.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Purok Bunana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. Try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Sige raman ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adik to.
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala gyud?
9: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo day ha. Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo ug libre pa gyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina, Judney. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan.
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: I just feel it all the time. X.
1: F-M. This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, huwag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe

0: God. Damdamin ay tuluyang nanlumig. Feel ka na ako ang kanta ba? Kaya ka nagunga. Ako, ang gaya, syempre, i-off na ako ang microphone eh. So, nagkanta-kanta ko din niya. I was thinking na, ay, kanon ito, kaninot akong tingog, no? Hala, no? Pero saan tama, hindi di magiging anak, kaninot ang tingog sa tuang Disney Buday. Hi, Nakobi! Welcome po sa tuang programang Putahe Confession. Hatod kayo nato sa Santon Plus Herbal Soap, ang atuang sabon na para po sa mga bahog ilok, mga bahog tiil, or bahog kalawasan, Nakobi. Kinahanglan ni mo og sabon nga dunay antibacterial properties nga makatabang mamatay ang mga bugas-bugas sa kalawasan, any types of allergies sa inyuhang pamanit, or di kaya matanggal ang mga baho-baho like ang imuhang pagpangalisbo sa imuhang Kelly Kelly. No? Kinahanglan na siya bilabi na ganang ulit tawag dalaga kanya ing ana ang imuhang baho na turn off gidayon. Dili na gidayon madayon ang pagpanguyab dayon. Ngani. Diba? So kinahanglan bi ato ana siyang solusyonan. Oh, dapat ang ato ang personal hygiene ato gina siyang ampingan. Ayaw kalimot sa pagkaon ng mga healthy foods, gulay, prutas, i-balance lang gid ang pagkaon sa mga karne. And of course, ayaw kalimot kapag ka maligo, kinahanglan nga manglugod kita. Tarong pudog kaligo, ayaw lang kay palagsig dali-dali, dapat magmata ka og sayo para nindot ang imuhang pagligo. And ayaw kalimot sa paggamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Welcome po sa taong programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imong mga hinanakit. Before ang tanan-tanan, ang programang ini, aba ini. Ang programang ito ay rated SPG. Oh, baka may mga masabi po ang ato ang mga callers na dili ganahan ng mga kabataan nga naminaw karon ay tulog naman siguro ron ang mga kabataan. Okay, classy naman tomorrow. Diba? So, B, hangyo lang ko sa mga ginikanan if in case nagmatapang yung mga anak. Hangyo lang ko ha. Kamunay bahala mag-guide din ha. Ay, akong barayon sa unahan. Would like to welcome you all sa programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kining yawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
1: Sexual. Horror.
5: Hello! Sino yung kasama mo?
1: Og droga.
6: Ayod ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting.
0: Happy birthday.
8: Happy birthday.
0: Sa mga nag-celebrate silang birthday diha karon. Nga na lang gid ko mag-greet sa inyo ha kay di mo mangimbita. Makalain gid mo sa buot. Char lang. Nag-joke lang ha. Ay, bita sa mga nag-celebrate sila ha. Mga adlong natawahan karon.
8: Happy birthday!
0: Happy, happy birthday. And of course, wishing you all the best in the world. More birthdays to come. More cakes to eat. More candles to blow. More board... Basta, yuhan na tanan ha. Ayaw lang mininyo kalimti. Once again, welcome po sa programang Putahe Confession. May gabi po kang Sir Leonilo. Arambala. Good evening, Ma'am Cindy. Ang ganda mo.
8: Thank you!
0: Sar. Hello, thank you kaayo sa isibiha. Salamat ka sa pag-appreciate sa tuang kagwapa sa live. Wala mi kwan ha. Dili uso sa mo ang filter. Gwapo ang mong suga. Ang among suga is made of street lights. Mga gwapo man gini mga street lights nga suga good. Oh, perfect gid kaayo ni siya nga mga suga. Bimo nang kung kamo magpabalay mo din ha. Dapat mga street lights na lang ang ilagay sa bahay nyo. 0975-474-9153. Open na po ang ito ang linya, biha. Pwede na kayo mong manawag. Wala, dili man luod, oy. Pwede na mong manawag, ha? O sa mga katropa natin din haakaroon na naminaw sila mga tag sa katrabahuan o sa mga night shifts, sa mga graveyard shifts, sa trabaho din, ha? Nindot kayo being inyong ipares ang ito ang kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Binindot kini siya nga kape, ha? Tungod kay aside sa kape na makatambal pagid kini siya sa imong balatian, plus makapahayag po sa imong pamanit tungod kay doon na siya glutathione and collagen, makatabang sa imuha nga mutinaw, muhamis ang imuhang pamanit. Dabi? Hello, may gabi eh.
6: May gabi eh.
0: Ay, isuga, oy. Pwede di na nga mag-isug-isug. Kung saan naman na? Kinsa ni palihog?
6: Pwede ko mag-rate.
0: Magpaila-ila sa siguro tano. Ay, ha, mag-rate.
6: Pwede ay si Remitiba Walog.
0: Remitiba?
6: Remitiba Walog.
0: Taga-asa po ikaw?
6: Taga Alcantara.
0: Ah, Cebu? Tama?
6: Ay, Alcantara, Cebu.
0: Ah, may gabi din ha, sa imo ha. Ay, hataka i-allow nga mag-greet. Wala ba kayo mga gustong ipang-confess din ha? Ah, malipayon ba ang love life ni Remitiba?
6: Pwede ba?
0: Ah, hello. Lain, lagi kayo ni siya. Isog, lagi kaagyo ni siya, ay. Gusto ko pa sa ako? Suko ka sa ako, Abi?
6: Ano yan?
0: Nasuko ba ka sa kuha?
6: Hindi ko marinig. Ano yan? Ganang...
0: Nagagalit ka ba sa... nagagalit ka po ba sa akin?
6: Wala.
0: Aw, akala ko nagagalit. Sige, bumati na po ikaw.
6: Sige, sige. Mag-greet ko sa akong anak na Arnel. Arnel Walog. Birthday bukas.
0: Birthday niya bukas. Oh, happy birthday po.
8: Happy birthday!
0: Ano pa po?
6: Ito lang, isa lang.
0: Yun lang?
6: Oh, ito lang.
0: Wala na? Wala na po?
6: Wala na.
0: Sige po, ingat po kayo.
6: Sige, salamat.
0: You're welcome po. Kayo ha? Oh, hindi pa naman ako sanay na na ganun ang boses nyo sa akin. Ha? Alam nyo ba? O, kani trivia ni siya ha? Kini yung DC Princess, kapag kaganising hagan ni siya, manluod ni. Maski ba may yung kasakwa, kunti yung ingani mangyod, wala ko na anad. Masakitan ako heart. Diba? Hello, Dai! May gabi, Dai! Oh, si Dai Marie sa Payot Banga, guys. Dala sa my new Corelia Davao del Norte. Dai, I miss you so much. Klase na ugma, Dai? May gabi din ha, Dai. Oh, salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live. Abi na kong tulog na ka, Dai. Kaya maglungag pa ba ya ka ugma sa mga chikitings? Ang isa po na siya sa mga super mom diha sa my new Corelia Davao del Norte. Mangita mo din ha, kanang magluto o ganang mga kakanin, magluto og sudaan, o si unsa na gid ni kalingawon ani niya, mag basta daghang kay na siya, anything na ipahimo niya sa iya, mag-tutor, tanan-tanan na, manglaba, magbasok. Marami na gid kay ni siya, o si Dai Marisa Payot Banga Kahes, o sing manginahanglan mo din ha, o ganang mga, basta, mauna na siya. May gabi, Cinderella, na problema ko sa kong uyab si Isabelito Wasawas. Aba? tawagan mo ko Isabelito Wasawas. Ano na naman ang problema mo? Bakit na naman? Abi ba naman akong malipayon na ka? Ikaw ba yung nag-ingon sa kuwa last time na you are as happy as a flower? No? Malipayon na ka. Ay, siya na nag-ingon pa guys sa kuwa last time. Gusto niyang i-share ang iyang kalipayon sa kinabuhi. Ano na naman ang nangyari? Ha? Mulagi na, baka yung ma-over. Ano biton do? Ako na ma-overwhelm to. Size ito ang mga relasyon. Ano niya ang ending kay... tawag na mo ha. Ato nang istoryahan ng inyong mga problema din ha. Labon biton to naglipay-lipay mo. Lagi ko nun yung i-appeal-appeal. Masakitan man sa taan na, oy. Tawag na ha. 0975-474-9153. Matulog na ang gwapang inahan kay mag-Telma pa ko early morning day. I miss you so much. Oo, ang mga inahan ugma mag-ratatat na gini. Saan ni ako ang barkada din haa sa my new Corellia nga si Day Marisa. Mag-ratatat ni ugma sa morning na morning. Unsa ka mong orasa magmata, no? Sure jug ko ugma. Daghang kigbao ninyo mga anak yun. No? Sure jug ko ani nga mga bag sa inyong mga anak. Mapuno gina siya og mga bagong towel. Bagong tubigan, bagong balunan, oh, bagong notebook, bagong papel. Oh, exciting.
2: Exciting!
0: Ako bitaw sa una, elementary ko, high school ko, college ko. Oh, lami kay eskwela sa first day. Kay, syempre, oh, bago ang notebook, bago ang tanan. Oh, yan, nindot pa, lami pa kay mong paminsar. Bitaw, oh, bago ang tanan, no? Oh, yan, ang baon ni mo kay dili basta-basta, hot dog. Humba. Ba? Grabe na gid kay ni sila oi kay nang to the highest level gid kay ang effort basta first day sa eskwela sa mga anak. Oh, second week, luya na. Ba? Sige lang nakasabot mo sa inyong sitwasyon karon. Okay ra gid kay na siya. Daghang kay nagbaon lang mga anak sa ugma ba, mga sobra 50 pesos ni nga mga ipang-ipang convert. Converted na siya into baon nga ginin ka ng mga biskwit na. Hi, kay Sir London Poras. May gabi, bebe.
7: Thank you!
0: Salamat po sa imong pagsilip sa Facebook Live. Uy, palihog ko pa-follow, pa-like, ug pa-share sa itong official Facebook page, ha? 101.7 XFM Bukidnon. Wala ko nagmahay, ginisilip ko sa Facebook Live ni Cinderella. Guwapa kayo. Huwag kayo ganyan. Isabelito, wasawas, what's up, ay! Isabelito, dali ka pamino sa raas ako as a cellphone. Hello?
9: Ay, gabi, Cindy. Ay, gabi.
0: Oh, dali ka pamino sa cellphone, ayaw pamino sa radyo, kay iwit kay na diha.
9: Okay, ako ipaong.
0: Ah, may gabi, ikumusta man, to imong iingon sa kuwang, sa may problema.
9: Infixing ko nung Cindy, yung mga nga nabasa, nakadugo mo na ikaw ron. Abay nung Cindy, istoryante ka na sa akong uyaba.
0: Ah, man nga uyaba ni, itong daan, itong bago.
9: Katuna ning ikaduha, Cindy na niya taga Malibalay Bukid nung siya.
0: Ay, tama. Sige, kay mag-maminaw ko dariha samtang nga-inhaler ko.
9: Ako na isigwilo na mo, hindi ako isigwilo na ka, hindi.
0: Oh, sige, go ahead kay maminaw, ragid ka iko.
9: Ingon ani, manggod. Tagtaon namin nagka-uyab mga, tingali, mga 8 na kabulan.
0: Ah.
9: Niya, gusto naman kita ko, hindi nga, mag-ipo niya. Ayun niya. Na problema mo ko kay ingaw mo siya sindi nga kaniyang nilipas siya magminyo karong kay naslay anasiya yung mangod ba nga eskula iya sa pamanon nga mo makigminya sila ko sindi unya pa 2008 sino gaya o
0: ha tama pa 2008 pa.
9: Oh, sa tutasan, ito sindi niya karo kay tutikin na kung nauna sindi yung saon ako ni problema, ay, na masulbad ba?
0: 2008?
9: Kaya ingam mo siya.
0: Mabalik na sa tepa. Ito ni yung daong kadali ha, 2008 or 2028?
9: Oh, bilay, 2028 lagi, sa sityat lang ko. Sa 2028, sa sityat lang ko na, okay.
0: Abi na kung nag-una ko ba?
9: Makay, ino ko nito ako yung siyong da. 2028, sindi.
0: Ah,
9: mao lagi na yung istorya na ko nga, dili pa ano, sila magminyo karong mga tuigaw niya pa sa 2028 kay mga pa yung mangog iskula, ipamang pamanong pagkamaistra ba? Muna akong problema, hindi. Mga ako ba advice mo ang sindi ba?
0: Ngayon, sa may advice mong gusto?
9: Kung sa ori sindi nga, gusto mong ka niya mag-iipo na yun. Kaya karoon, iya kong gikondisyon na nga kung gusto kang mag-ipon ako pabot, magkapaabot baka na ako unya ako sa 2028 wala na rin sa Cebu. Wala mo na akong problema sindi niya, advisor ko ba ni sindi kung saan ako pumaagyan eh nga gusto naman ako mag-iipon niya. Siya pa may nagdumili, oy. Tapos siya yung manhood bagay skula.
0: Ah, tapos ha. Pila na mo kabulan? Ay, murag si Mana paman mo. Pila na mo kuana, mo? Kuana. Pila na mo kasi Mana?
9: Kuana, murag kaniya mga apit na tulo ka. Apit na, oh, murag kapis buwan na kaniya. Dua ka buwan kapis na mga na isin dito. Tantaon na may ani, oy.
0: Dua ka bulan? Sure?
9: Oh, tantaon, mga dua ka bulan. Apit na mga tulogan, eh. Yeah. Ako na siya misigangyol. Sige na, dahil kaniya mag-ipon ang wata ko, eh. Gusto mo mag-ipon mo niya. Siya dili pa pwede karong mga tuwida. O niya pa, kung mag- ma, o niya pa ta mag-ingin sa 2028 kay. Igo sa mga magkahuman akong mga sa pag-eskwila. Advisory quality, hindi yung saon ako sindi, eh.
0: So, ang tinood niya istorya, nagdali na ka.
9: Oh, gusto mo dito gusto na ko magka-iusar ko niya magka-ipon ni Cindy ko kay sabi mo sa Cindy tinobe ka nang magkuha ni niya.
0: Ah.
9: Yeah,
0: sure
9: John. Kay mo ko Cindy, magkaya mo Cindy nga iya nang duduwa na ko kay ang kondisyon niya tanda ko mura taas kayo. Labi taas na.
0: Tapos sa niingon ka sa ko tapa ha, kasi sa last ni mong karelasyon, kana mo nagdali ra kay ka in love ba? Unsa na bang gid ka ka sure? Sure na ba gid ka nga makig-ipon na kasaya? Sure na ba gid ka na imong gibati sa iya ha?
9: Ay, sure na kay ko sindi oi.
0: Oh.
9: Nakita mo na ko ang ayang hulagod is Facebook sindi nga medyo kani ang nauyon kay ko niya ba niya. Sino si Nene, gumpay ko niya, niya, ano yung, mo, mabitan ako siya, hindi ako ra kay, tungo sa akong guma niya ba niya, muna hinog na dodua siya na ako kay, siya daily pa pwede mag-ipon tarong mga panahon na kay, tungo sa kumangong kaiskila, unang kami, unang ta mag-ipon sa, kaniya mo mag-iskila kumangong, so, gawin tayo siya, unya pa sa 2020, plus nugaya yung tao, ano yun,
0: pangutan noon, tika Isabelito, oh. Love bagyod nimo siya.
9: Ako lang si Ran Cindy. Ay, tinood eh. Ako siya ang gumalabo siya na ako niya. Magdoduhan mo po ko niya. Okay? Taas kayo ang condition ako ba?
0: Kung love nimo. Kung
9: condition ako. Lugay pa kayo mag-ipon.
0: Ay, relax niya. Relax. Relax lang. Kung love nimo siya, dapat love po nimo ang iyahang pamilya. Kung love, kung love ni mo siya, respetuhon ni mo ang iyahang desisyon nga unahon sa niya iyahang pamilya ay ha na ka. Siya yata ang nagagasto sa iyahang igsuon eh.
9: Oo, mo na si siya ba gulang gasto.
0: Dobe. Kanya na ha, dobe. Karon, kung musugod siya makig-ipon sa imo ha, andam baka nga gastuhan ni mo ang iyahang igsuon para makamag-skwela?
9: Ano, kumag-umang ko niya ang sindi. Ako na siya tabang nga, no? Pero dili na niya problema, sindi. Kaya abe nung kung sa sindi.
0: Mm.
9: Mga kaliwat na silang mga pagkabutang di ay. Iyan mo kong isultian ko?
0: Oo, onya, Dobby. So, unsa may kwani mo, Ana? Limbawa nga mo, ingon siya nga, sige, kay gusto na mag-iga nga makig-live-in sa kuwa. Sige, mo, anak ko niya, Cebu. Niya, kumusta man ang pag-abot sa ihang estudyante nga ginapa-eskwela? Andam ba ka? Gasto gud ba kayo nang magpa-eskwela kag-college? Especially, magmaistra tong ihang igsuon. Dili ka na siya basta-basta nga gasto.
9: Mabita nga, abe usa sini, mo sa na akong inahona, bitaw. Dili na basta-basta ang gasto. Ay, niya, mura niya kung murang ko kung maikog po niya nga ako siyang pugsong sindi mo na, sindi nga. Mga agi ko sa imo advice ni Unsao, yun ako, beke,
0: manginang. Mahuto akong advice ni mo! Mahuto akong advice ni mo, kani, di, wala ko nasuko, ha, basi mo yun kag nasuko ko. Pero mauna akong advice sa imo, ha? Unang-una, sabton ni mo ang iyahang sitwasyon. Karon kung nakasabot ka sa iyang sitwasyon, kung kaya ni mo siyang tabangan sa iyang gastuunon, sa iyang igsuon, then go for it. Pwede ka nga makipag-live-in sa iya. Pero kung naaman di ay sa imong panguna-una karon, gaduha-duha ka, kay ang anak man di kay expensive ang gasto sa usa ka pagkamaistra, then ayaw sig panghagad o sig pag-live-in, kaya di man ni mo kaya.
9: Mga na yung minuha na bitas hindi, eh? Sige na, bilag, hindi. Kay salamat lang kayo ni mo sindi nga imo na ana mo guys na ko karon kay kuan ba ya ko kuan ba ya kani ang dili tinuod sa isang gastos mo, isila na bilis at pag-aamanan niya.
0: OJT pala.
9: Kaya mo na, dinin, ito, karoon, may tawag, ito, ganyan mo kayo. Salamat ng tayo na tagahan ko ng advice sa
0: OJT.
9: Ako na.
0: Siguro ang mahimo na lang ni mo isabil dito is kabalo jud ko nga excited na gid kay kang makipagkita sa iya ha.
2: Excited
0: jud kay kang makauban siya. Siguro ang buhatan ni mo instead of mag-live in mo, pwede man mo siya i-invite nga mag-adto sa Cebu. Anuhon nimo siya kanang imuha siyang pamasa pwede naman mamasahi, pwede naman mag-tracking, di ba? O sa Cagayan ka musakay, okay. O sa Cagayan siya musakay, tapos mga duha, pila ka oras na, murag one day yata, magbiyahe siya, magsakay lang siya og barko, padulong sa Cebu. Pwede man ingon okay. Na, o pabisitaon nimo siya, magbakasyon siya for like 1 week sa inyo, ha? Unya, pagka next, ulit na pud siya. Pagkuman, pagmingaw na pud kay kasaya, ha? Padalaan na pud, padalaan, or magsabot mo kung kinsa magpalit og ticket. Patuon na pud nimo siya. Nga na naman na, wala may imposible kung love gin niyong usag-usa. Pero ayaw lang gin mo pagdali pud sa point na naamoy matamakan ng mga decisions kinabuhi. No?
9: Ay, Cindy, mayo kaya na imong kaniyang imong advice na ko, Cindy. Salamat kayo mo. Ang pinaw, Cindy, mamugun eh. Kani ang niya pa gusto gisa mo alig si Cebu pero pili man yung may mo sindi o kay kuwal mo sila magsuntulo niya ang naan niya karoon din ha kayang inaaraw ka ng iyahang manghod nagisod ka kayo no, ng iyang biyaan tingali ba sulo niya siya mabita mo sali akong ginuhuna kay sindi o
0: tapa ha naasa iya ha iyang or naasa nagpuyo siyang mama karoon
9: o naa. Wala man siya man hindi niya sila duha yung inaanong yung manghod.
0: Ah, so dili siya pwede nga makagawa sa balay? Murag, kumbaga, kung magawa siya, dapat kuyugon niya yung mama, ana?
9: Oo, oh, kunya, gawas para siya hindi. Ginginang siya sa inahan nga. Kanyang ayaw bigyo pagminyo o kuan. Karong panahon na kay abe ng unsa. Kami lang din inabili. Wala ka, kausahan na, usahan mga nako.
0: So, na yung mga ingunaan ng iyang mama, Kung ano lang siguro sabi dito, pwede mo na ikaw nalang mag-ano yun sa bukid nun.
9: Mabit na lang kung inaw na sindi niya. Sabi ko, budget sindi niya ako na siya at doon. Pero yung pasalay ko sinabi ko sindi nga, ay kabala ka doon kay kanyang pagsabot kami si mama. Mayam ko na mayam ang mapag-sabot usak mga natin sa Cebu. Pero ang pagkakaroon panahon na hangyong ko na yung magyan nga umahe mo dili sige kumakaan na tungo sa kumangon lang yun nga. Pero may siya man ay nag-gastuan ni Cindy ay. Muna nga ako sa nang ginawa na Cindy nga kanang problema yung ana ba ako lang siya hindi po hinuntan na po Cindy nga ako lang yung paabot ni mo kay namin na po kasi mong advice mo. Ay mo advice hindi ba mag-isakto kayo.
0: So ano na lang, kung naanak kay budget, pwede nga ikaw mabisita sa iya diri since naamang din siya mga rason nga di siya makabisita din ha. Mas maayo isabili ito kung ikaw mismo ang makabisita din niya kay para ma-experience po ni mo unsa kaninod ang lugar sa Malaybalay Bukidnon. Kaya mo man kanin mo magbiyahe?
9: Ay, layo ginang ipoko, Mindanao ko na sindihan niya kanina. Ako lang ginang hunanaan si Cindy o makaya kita kung pag-analyze na no, kay Magilay, uwan na mong hunagod.
0: Nawara na na siya.
9: Bilang kayo.
0: Ikaw ba medyo may pagka-unfair ka gamay, gusto ni mo magsakripisyo siya para sa imo, pero ikaw di ka ganan magsakripisyo para sa iya ha. That's not love.
9: Dili si Cindy, ay.
0: Dili lagi. Dili na siya gugma ng ingunahan na gilbi kay. Dapat, kung love niyong usag-usa, willing mo mag-sacrifice for each other, dili kay isa lang ang imong pasakripisyohon. Dabi, kung pag-abot niya din haan sa inyo, himuunin mo siyang tinapa. Wala naman noon. Bitaw, balikan na to ha. Nangawat na kong time, Bibi Dja, pa sa ilu agad ko eh. Ako na lang tuloy-tuloy sa finish round. Ha? Kung love ni mong imong partner, may it be long term mo. O, unsa ba? Basta kung gugmang is good. Balik ko na to. Kung gugmang ato ang iskutan mong good be, kinahanglan, dili pwede nga usa ka tao lang ang magsakripisyo para sa imuha, sa inyong relasyon. Kinahanglan, nagsalita, aba. Magaling. kinahanglan lang duha mo nga magsakripisyo para sa usag-usa and you have to meet halfway. Dili kayang isa lang ang magliho. Unya ikaw magbagot buhat. Dili na pwede. Hello, may gabi.
7: Hello, may gabi, DJ.
0: May gabi. Ay, dili man ko, DJ. Bye.
7: Chore.
0: Dili lagi ko, DJ. Lagi. Oh, si ko
7: ay. Oh, sige lang, Cindy.
0: Cindy ka na. Oh, ano ba magkasinabot? Takin saan eh?
7: Sa Cebu ni, si Dixon eh, Dixon.
0: Ay, may gabi din si Wabi. Kumusta man ikaw?
7: Ah, okay lang. Dobby, ikaw?
0: Okay, ragid ko. Ayun, saan man ako ikaalagad sa imo harong gabi una?
7: Ako, ningkuhan ako, naminan ako sa mong kandili, mangod sa mong ano, kay Cebu, mangod ko na ako sa Cebu.
0: Oo, sa cellphone na lang ka pamina, unsa man mo greet ka, manawagan ka, unsa man.
7: Ay, kanang, naman doon nagpa-advise ni Mugod.
0: Advisean po di mo siya?
7: Ay, di, mukuhan na ako gamay, bakit, mo-advise na sa ko ato gamay niya, pero mag-uwa naman doon ito na ito, guro.
0: Tagaig advice kay, kailangan doon niya og advice keyword.
7: Mag-advise lang, gamay. Kuha mo ko siya, kanang yung problema, bakit, pero batanon man kayo itong babae, no?
0: Di ko sure. Yeah. Wala ba siya nag-ingon na murag batanon ng babae? Pero I don't know.
7: Ay, siyempre na. Kung mong kusyantin mo ba, murag batanon yung babae, kag-eskwela pa ko niya. 2028 pa makikuhan niyang babae, makikuhan siyang gusto niya. Napamda na i-gastuhan ni kanya niya mapugos. Isod mo ko na pugsan niya kay parahan na rin niya. Kuya Bogson, mahingo na siya nga. Ah, sige, mabuhi, mag-ipon na siya. Siya pag-gastoon sa pag-stila niya. Sa mama po, sa ano naman lang.
0: Oo.
7: Di wala na. Naku na na problema. O, depende kung mo... Kuwan siya, nang mo... Mudir siya sa kanang kuwan sa babae niya. Siya mag-gastoan na na. Siguro, pwede, guro.
0: Oo, pwede, gid ka ayo. Pero parihaan na duha-duha siya kay mahal ba ang gasto pag magmaestra na?
7: Oo, mahal na din. Limang ni problema ron. Gastos na kayo na eh. Sabagal, pinagumahala sa parang litro. Kanapa kang mag-school lang college. Dako kayo na ang gasto na eh.
0: Ako siyang iingnan. Amo ito, nakadungo ka sa kong advice. Anak ko nga, pwede man ikaw na lang mag-add to sa bukid noon. Nagduha-duha po siya.
7: Siguro eh, kung dapos sabi ka namin na, si Hadlo sa siya masaag ba niya, di pala nung musipot, mga Indian plan no, kada kong problema.
0: Oy, na ako, ang iyahang Bebe Labs, kaya na adres malay-balay, pwede naman ko siyang uduol na ako. Okay na, pupus malay-balay. So kung halimbawa, kakahadlok siya nga, basing masaag siya, pwede mong kumahimong tour guide.
7: Adi, pwede rin kaya sabo. Pwede rin kaya sabo niya Cindy, kung gusto siya mo ato dito, di magigon siya ni mo para gairan siya ni mo dito kung asa na napita. Problema lagi kung magkuha na na ba, kanang dila niya pakita ba, basig binuang o tinuod ba dyan ba ka ng ilang sabot, basig binuang nga na po siya ba.
0: Akan, diha lang kita magdaog kung halimbawa pag-abot niya dali kay Mingon na wala dito siya nag-exist kay lahi ang pangalan. Pero naman daw sila yung Facebook, magkita man daw sila sa Facebook. Ako lang kung lahi ang pangalan.
7: Nag-video ko na sila. Kumbaga, kung kuwan lang, kung was na ka-video ko lang na muna, delikado, gamit na nag-live picture ba? Scam po, scam.
0: Ako, nag-video call sila, o dyan naag yung mga live actions, makita agad nga wala yung mga delay, mauna agad siguro na. Pero kung picture-picture lang, daghang mailad, oy. Nga?
7: Hindi na ganyan na Cindy, ay, kung decidido good siya, siya rin yung makadesisyon na na, kay na naman siya saktong edad good, siya rin yung makadesisyon na na.
0: Tinuod yun. Salamat kay si mong paghatag o katinawan siyang panguna-huna, ha?
7: Depende na ganyan na Cindy, kung sa iyang kawan, sa iyang decision, yan na jud na, kung muris go siya gato dito, naradyo na niya tanan.
0: Tinuod yun. Kung basta kayang gugma, wala gina siya gipili nga panahon, wala gipili nga higayon. Kung gustuhon.
7: Maradyo na ako kasulti niya na, manginawad ko nga. Kuhan, mamino siya, nara niya kung kuhan, narok. Depende sa niya lagi, basta ako naglibog sa kanya, panarag niya tanang.
0: Sa muka ni boy! Ikaw naman ninoy nalibog. May gabi. Uy, salamat kay Ayuhan. Ano pa ba kayo mga gusto ni pang greet?
7: Sige, mag-greet lang ko ano mo na dia, Cindy, sa mga namina sa XFM dere sa Cebu. Ugiyaro sa mga kotos sa namang nagmata para namina sa XFM. May gabi sa tanang.
0: Kaya lang?
7: Pwede mo request?
0: Ay, oo,
7: saan man. O, diya din mo, Cindy. Ang gabi, isa din mo diya.
0: Salamat
7: sa mga kabanan mo diya.
0: O, saan man yung mga request ng kanta?
7: Kwaro nga ng mga love song, English, pwede?
0: O, saan man, pwede kayo.
7: Ay, kung ano, Tagalog na lang, naisip mo ba?
0: Naisip mo ba? Kasi kay Sigar.
7: Oh, ba? Bot, sinente ho.
0: Murag wala, nai, ito pa. Ah, wala ko anak, beer. Lain na lang ba?
7: Ay, pa, didikit na lang anak ko ato niya sa yung inigog ba? Katong nagpa-advise kay Kwan True Love ko.
0: Ikaw Cheryl, ang True Love. Oh. Ah, oh, si Kwan Cheryl Cruz.
7: Oh.
0: Ah, sige sige, alay kagilok ani.
7: Alay sige, mga gabi, dai salamat, God bless.
0: Salamat big, God bless you. O salamat ka ayo ha siya. Ato ang bibi din ha sa may Cebu. Ulaw mo sa tani. Ay, oh. Ala patay gamay ng oras bi pwede pa manawag sa kuwa kay. Munya taod-taod, wala lang ko nag commercial break. Kitagaan ta mo og chance nga manawag sa kuwa. Pwede pa mo manawag ha up until alas 6:50 pa man ko. Dili lang ko damang luod. Basi mo ingon mo ba nga kanang kanis si Cinderella ba kayo pala away ka ayo. Wala jud ko ka pangaway sa inyo ha. Ang kanang inyo madungog sa kuha, dili kini siya scripted, dili ini siya kanang murag for the char nga para ibigin. Kung unsa inyo madungog sa kuha nga kasaba, mao gyud na. Kon nang good, parang kahay lang gud ninyo. We are already on basta uy. Nalang ko mag-English. Nalang sa 21st century, so dawat-dawat na takong kasabaan ta, normal gid na. Okay, ako mang gani, ako nagadawat mo dyan kasaba, labi nag-about sa gugma-gugma, na nagadawat ko, Ana, oy. Hi, Kai Jamil Enohales. Hello po sa kong, ay, dili ko ang gabasa, sir. Pasensya siya ka, ay, sir, ha. Sir, dili ko gabasa o gano'ng mga words na below the belt na po, ha. Hello, dindot ang bukid noon. Oo. Pwede ba kung mga advice din mo, Cindy, about sa kong partner? Tawagi lang kung ma'am, need na ko imong advice about sa kong partner. Pero sige, sir, pwede ta katawagan, pero hangyo lang ko, sir. Ayaw lang po doon istorya ng mga about na mga W, U, daana. Ayaw lang o ganang mention o ganang mga words na kuan. Bibi Jow, nabaling load niya to ang text line? Naawalo. Try na ko dial biha 09. Try na ko ha. Kung makatawag ba ni kung naaba ni siya load, tawagan tika. Pero dili sure job ko mo basin dili ni mo number, basin number ni sa kuan sa babae. Nabi inguna na usay nga kanang anaon ko ninyo ha inyo kong ibiktima ha. Tingnan natin.
10: Outgoing calls from.
0: Ay naku, uy, wala naman pala kaming load. Sorry naman. Kamu nalang panawag. 0975-474-9153. Oh, hello daw sa iyang partner nga ni Kuyog sa laing laki. Gidala ang bata nga walay pananghid. Unta malipay daw siya sa iyang gibuhat. Na, kanang mga ingon na anak bitaw, Jamil. Lagi po tayo mabuhat anak. Kaya dito man siya nalipay sa lain. O sabi po bitaw, no? Kanang, we've given them so much para unta malipay sila. Pero, unsaon tamad nga, maski unsaon pa natughatag-hatag sa ilaha ang tanan-tanan, mupiyong na ta. Puyong na ta. Wala gihapo, dili gihapong kita ang iyang kalipay. Nagayoban din haanga. Sa'yo nagtagal, sa iba kinasal. May ganyan talaga. Pero ang issue karon ang mga cheaters. Diba? Kung nabasahan siguro ninyo sa itong mga official Facebook pages, nga doon yung mga bagong chismis, nga nanggawas, nga nag-addo sa mga international tours. Tapos, gibilin ang uya, pero ang kauban kay lain nga babae. Yeah, it just so happy na kaning babae daw kay nakadawat daw ni siya og tanan-tanan like bahay, dupa and cash. Lami aoy. Ningon ano, tapos naa kay long term nga girlfriend gibiyaan ni mo sa Pilipinas for the sake nga makapag bonding ka sa imuhang bagong baby loves. Dili na siya maayo bibiha. Cheaters lose good people. Mawala gid sa inyo ha, mga maayong tao, gani mga maayong tao di na gid na mulingi sa inyo ha. Timani gid na ninyo be the more na kana magbinuang kanagong inyong ipatukar ng inyohang mga style din ha aga magbinuang-binuang mo dili na siya. Oh, kana mga temporaryong kalipayon, testingi gid na. Testingi gid na kay di ka magmahay sa ako. Bitaw oi. Wala ta nagkuan nagbahad-bahad ha, pero reminders lamang po sa mga mahilig mag two time din ha, ah. Sa mga mahilig mag-cheat na hobby, dili po na, dili na siya healthy sa imuha ha. Although it's like a fulfillment sa imuhang soul kay nalipay ka, na ay nag-validate sa imuha, na ini-appreciate laing tao sa imuha, but that's a temporary happiness. Dili ka magmalipayon na na. Dili ka magmalipayon because kabalo ka. Oo. Dili man na siya mistake. Ang kanang pag-cheat-cheat ni mo, dili ta kaingon nga mistake na siya. Mingon ka nga, kuan manggod ka na, kanang natindan lang man ko ka. I'm so huyang. Hala. Imuha man ang choice. O, gipili man na ni mo nga maingon anak ka. So, dapat panindigan na ni mo kung unsay consequences sa anak. Dawaton gina ni mo si Za. Hala? Oh, dawaton gina ni mo. Wala gitay mahimo, diha. Pero, remember, walay pagbasol gina sa unahan. Naagin na siya permanente sa iwet. Diba? Oh, so, maunang, as ka nang kung pwede, magtarong kasi mong life, dapat kontento ka na sa isa. Hindi na nato dungagan pa. Galabad-labad ka lang eh. Oh, galabad-labad ka lang sa ulo mo. Kung hindi ka pa sure sa partner mo, wag kang magtagal sa kanya. Kung ginagamit mo lang, natagalog na naman tayo eh. Kung hindi ka happy sa mong partner, o oh, ayun ang pagduga, ihatag na siya, ibuhiin na siya kaya para makapangita po siya sarili niyang life. Kay deserve po niya maging happy. Hindi pwede nga ikaw lang ang malipayon, dapat maging happy po siya. And that's giving her or giving him the happiness she or he deserves is actually a peace of mind sa imuha pong part. Diba? Kung gusto ka nga mo, mukuan dyan ka sa laing mga klase-klaseng mga tao, eh huwag kang mag-commit sa isang relasyon. Oh, pag ano ka, mapaka-single ka na lang. Taga Davao ko, Ma'am Cindy, eh ako ning basahon ha. Taga Davao ko, Ma'am Cindy, nagtrabaho ko diha sa Valencia Bukidnon sa may ginapadala na ako niya 4-5 taga Saturday, pero wala ko kabalo, nagbinuang na diay siya. As ako nagkulang niya nga tarong kaayo ko about sa iha, pero iyang gibuhat. Nako ma'am, grabe akong stress o depression, lamao ba? Ingon niya, wala ko nagdumot, pero dili ko kalimot, na-miss lang nako ako ang anak. 5 years mi kapin, pero diha na siya nagbinuang, nga naa na mi anak. Sa una, wala man dyan na niya buhata sa kuwa. Si Jamil Enohales. Jamil, kung regarding sa imuhang anak, wala ba ka nagduol sa mga duol, sa ilhang like, or sa inyuhang barangay, or sa kanang barangay nga duol anang imuhang ex? Matawag ba nako ni siya nga ex? Ex naman siguro, no? Nagtrabaho ko di sa Valencia Bukidnon. Taga Valencia ba ang babae? Didiki kukuan. Sir Jamil, pwede ko nimo i-message sa 101.7 XFM Bukidnon. Gusto na ako nga madungog gid ni imuhang istorya sa kinabuhi eh. Ang bihira lang gid sa lalaki ang ma-stress ug ma-depress kaning iyahamang gud. Luya pod oy. Sir, i-message ko sir B, 101.7 XFM Bukidnon. I-care of sa kuwa. Gusto na ako nga mabasahan ning imuhang istorya eh. And ayaw padala sa imong depression. Ayaw padala sa imong stress. Unang-una, sir, dili ikaw ang nawalan. Walay nawala sa imuha, siya ang nawadan. Remember, kung kinsa ang nagbinuang, siya ang nawadan. Ang ako alang, sir, padayon lang sa imuang life. I know for sure, one of these days, makitaan gid mo ang imuang anak. Ang imuang anak, mangita gid na siya sa imuha, whether you like it or not. Magpakaligun ka, manarbaho ka, mag-ipon ka. Because I know, one day, mabalik na siya sa imuha, makiluoy gid na siya sa imuha. Kanay mong 4-5 per week, sa kuha na lang na ipadala, sir, be. Char lang. Pero Bitobi, kanay mong 4-5, nga ipadala ni mo sa iya, ha? O, imuha na lang ng ipunon. Kaya, para pag-abot sa panahon, nga magpakita imo ang anak sa imuha, na kay mahatag sa iya, ha? O, kay murag, duda po daan ang mga ingon-anak. No? 4-5 ang ginapadala, kada simana, padung bagid ka na sa bata. Pila man yung anak, isara? Isa rin yung anak. I-message ko, be! I-message ko sa 101.7 XFM Bukidnon, sir. Gusto na ko nga mabalantan na ning imuhang istorya, ha? Ayaw lang pamalikas dito kay ang imong Disney Princess, di giniga pamalikas. Usahay lang. No? Kasagaran sa mabiktima na ako kay akong mga kabayo. Ay, kuansang kabayo. Gusto na ko ni makuha, sir, ha, again, Sir Jamil Enojales, i-message ko sa 101.7 XFM Bukidnon.

0: Thank you. Wow. Thank you.
1: On vocals, Mr. Michael Bolton.

Thank you. Thank you.

Oras sa 101.7 Nagsafang Bukidnon, alas 5 na sa buntag. O ganyan ang mga uluhang tudling sa atong mga balita. Sa balitang lokal, magtiayon, patay, human, nabanggaan o van. Sa balitang regional, 1.2 million pesos nga kantidad sa shabu na kumpiska sa gituhang miyembro sa MILF o kauban sa Maasim, Sarangani Province. Sa balitang national, human rights lawyer, gihagit si Cayetano nga magdala og 13 ka mga senador sa sesyon karong Lunes. Sa balitang international, US ug Iran nagbinayloay og pag-atake sa Gulf. Sa balitang sport,

0: sa usa ka concert.
1: Headlines. Headlines. Express Balita. Express Balita.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM. Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.

0: Doon, dinakpan ilaga si alias Ahmad, 31 anyos, minyo driver, residente usab sa nasgutang lugar. Napalita ang dinakpan o usaka sa sisig tuag gasebo sa kantidad nga 1,000 kapisos. Samtang, atol sa pagbadesert sa dinakpan, nakuha siyang posisyon aga usaka empty pack sa sigarilyo nga doon ay sulod nga 5 sa sisig tuag gasebo ang imanabanang mutimbang o 12.30 gramos o bypass money. Mukabat usab nga doon sa 12.50 gramos ang tanang nakuha nga shabu sa dinakpan nga doon ay estimated drug price nga 85,000 pesos. Kay baluan usab nga ang dinakpan nadakpan na kinis sa mga kaso o karon na nanas pangantukan municipal police station o kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung pagpayuhot o druga ang ipasaka batok sa suspect. Mga katropa sa pausab-usab nga dagan sa ulakat sa panahon kinanglan nga kanunay ligon ang atong immune system labi na sa mga breadwinner sa pamilya ngayon lang magtumar og Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
1: XFM Report. Balita Tulukan, Balita Sanglan, Express Balita, Express Balita.
2: Mga katong atong mga balitang lokal. Mga katropa, sugdi ang imong adlaw pinaagi sa pagtimpla sa kape nga Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, makatabang nga malikayan ang mga nangkarya nga mga balatian. Ilabi pa ning pabag-o-bag-o sa panahon. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix, puno kini sa antioxidant properties. Makatabang makigbatok sa mga nagkarya nga balatian, ingon man pakusgon ang ato nga immune system. Kini mapalit sa mga nagkaryang butika ug parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express Balita, Express Balita.
2: Sa balitang regional. Duha ka suspek sa pagpangawat ug tuli sa Tandag City, dakpan sa kapulisan. Ania karon ang report pinaagi ni katropa nga Ale Vicente sa XFM Agusan.
1: XFM Report.
3: Ana na karon sa karsel ang duha ka lalaki human malampusong nadakpan sa mga personay sa Tandag City Component Police Station tungod sa ilahang kalambigitan sa managlahing kaso sa pagpangawat og tuli sa Tandag City. Kay baluan nga niatong milabayng adlaw usa ka insidente sa theft o pagpangawat ang natala sa barangay Bungtod diin gipang sikwat sa kawatan ang mga baligya gikan sa usa ka military supply shop pinaagi sa kuha sa CCTV footage og sa paspas nga aksyon sa kapulisan daling na ilha og nadakpan ang suspitsado nga giila sa alias nga Tony, 37 anyos. Luwas usab nga nirecover sa mga otoridad ang mga kinawat nga butang gikan sa posisyon sa suspect. Pagkasunod adlaw, usa ka insidente sa robbery o tolis ang natigayon sa barangay San Agustin Sur diin dako-dako nga kantidad nga mitala sa 64,500 pesos ang nadagit gikan sa usa ka sari-sari store. Human sa gimong pagproseso sa CCTV footage og base sa mga testimonya sa mga saksi, daling gilunsad sa kapulisan ang usa ka hot pursuit operation misangpot kini sa pagkasikop sa suspitsado nga nailhan sa alias nga Pakpak dito sa barangay Bioto. Sa pagkakaron, anaanas kustodiya sa kapulisan ang duha ka dinakpan samtang giandam na ang pagpasaka og kasong theft og robbery with force upon things bato kanila ngadto sa korte. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus soft gel capsule matag adlaw alang sa nag kayo sang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: XFM Report. Balita Regional, Balita sa Regional. Express Balita, Express Balita.
2: Katapusan sa Balitang Regional.
1: Balita Regional, Balita sa Regional.
2: 1.2 million pesos nga kantidad sa shabu na kumpiska sa gituhang miyembro sa MILF o kauban sa Maasim Sarangani. Sa Italia, sa report sa Iron Top, pinagi ni katropang Ivan Pulunan sa XFM Jensen.
1: XFM Report.
4: At tumangon sa mga dinakpang suspect ang kasong paglapas sa Sections 5 o 11 sa Article 2 sa Republic Act number 9165 ugon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 uban nga madakpan sa gilusan nga bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 12 ning niaging adlaw sa sitio Mangelen Barangay Kamanga Maasim Sarangani Province pinaagi sa inusong puwersa sa PDEA Sarangani Jansan Provincial Office Maasim Municipal Police Station ug Regional Intelligence Division 12 Special Tracker Team Alpha. Sikop ang mga target nga silang alias Ibrahim, 43 anyos, nga usa ka driver o gialigarang miyembro sa MILF, o si alias Ahmad, 46 anyos, nga tricycle driver o polus residente sa barangay Buti, Gindulungan, Maguindanao del Sur. Nakumpiska ang 150 grams sa gituwang shabu, nga dunay standard market value nga 1.02 million pesos, o ang 50 mil ka pesos nga bypass money, cellphone o pick-up. 50 gramos niini ang napalit sa transaksyon samtang ang laing 200 grams ang narecover sa posisyon sa suspect. Sa pagkakaroon, padayon ng kapulisan sa investigasyon kung diin gakuha o supply ang mga nasampit o asa kini ga-deliver. Mga katropa, aron mapalambo pa ang kahimsog sa imong pananaw, tumar o Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan. XFM News.
1: XFM. Record. Balitang regional. Balitang sa regional. Express. Balita. Express. Balita.
2: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon. Alas 6:18 na sa buntag. Mga katropa, aron kanunay nga kondisyon ang ato ang panglawas. Gamit na sa H+, ang nga ginawa sa Yes to Health, ang nga Santhon Plus Herbal Oil. Okay, maayo kini mga katropa sa mga adunay pamaol, sakit sa tiyan. Maayo usab kini sa mga buntis, nga adunay panuhot. Ingon man sa mga adunay rayuma o kaha, arthritis mga katropa. Ang Santhon Plus Herbal Oil, adunay sangkap, nga olive oil, moringa oil. Aduna usab kini vitamin E mga katropa. Napasabot mga katropa nga dili madaot ang atong panit pinaagi sa Santhon Plus Herbal Oil. Kini mapalit sa mga nakaryang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express, balita, express,
2: samtang sa balitang nasyonal. Gipahibalo ni Senate President Pro Tempore Rui Gatchalyana nga imbitado si kani House Speaker Martin Romualdez sa pagdungog nga ipahigayon ni Senator Erwin Tulfo, Chairman sa Senate Blue Ribbon Committee karong Lunes sa Hunyo 8. Ang maong pagdungog gilauman nga maghatag og klaro o mas lawom nga diskusyon sa mga isyu nga ginasusi sa committee. Ang pag-apil ni Romualdez nagpakita sa seryoso nga kahimtang o inclusive nga proseso sa Senado sa pag-atubang sa mga kontrobersiya sa flood control projects. Laing hanay sa balitang nasyonal. Human rights lawyer gihagit si Gaitano nga magdala og 13 ka mga senador sa sesyon karong Lunes. Ania karon ang report pinaagi ni katropa nga Bong Umake Algabre sa XFM Davao Region.
1: XFM.
5: Gihagit ni Attorney Dino De Leon usa ka human rights lawyer si Senador Alan Peter Quijetano nga magdala kini og 13 ka mga warm bodies o physical nga mutambong nga mga senador sa session karong Lunes Hunyo 8. Sumala ni De Leon ang maong lakang magpamatuod kung si Quijetano paghihapon ang naghupot sa mayoriya ug adunay listimong gahom isip presidente sa Senado. Gihimo sa abogado ang maong hagit human sa mainit nga panaglalis kabahin sa liderato sa Senado. Ang kampo ni Quijetano nagpadayon sa pag-angkon nga siya ang pangulo sa institusyon bisan pa sa giingong opisyal nga deklarasyon sa quorum sa kaatba nga grupo nga gipanguluhan ni Senador Sirwin Gatchalian. Dugang sa mga abogado, andam sila nga mohilom ug moatras kung makapakita si Gaetano ug 13 ka mga senador nga personal nga motambong sa plenaryo. Apan kung napulo lamang ka miyembro ang iyang mahatag rangka nga gisaway ni De Leon ang senador ug gipangutana kung asa niya gikuha ang kabaga sa iyang naong sa pag-ingon nga siya gihapon ang presidente sa Senado. Katropa siguruhan nga lagsik kanunay ang imong immune system pinaagi sa Sanson Vitamin C para kalawasan lagsik firme. Alang sa Nikos sa Pilipino para sa Pilipinas, katropa ang Bong Umakyal Gabri, XFM News.
1: XFM Report. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
2: Mga katong atong mga balitang nasyonal. Mga katropa, nangita ka ba o healthy nga tea? Max Sanson Gold Herbal Tea ka mga katropa. Kilabi pa mga katropa sa kaliwat kanan nga mga parties nga imong ginaatinan mga katropa. Aron usab malikayan ang bloated nga tiyan. Max Sanson Gold Herbal Tea ka mga katropa. Nga adunay kamunggay, turmeric o cinnamon bark, kamong dagan usab o mga health benefits. Gipatam ispa sa stevia mong pwede usab inumon sa mga adunay diabetes. Ang Sanson Gold Herbal Tea, may usab kini mga katropa nga makapanormal sa ato ang blood sugar level o blood pressure sa ato ang kalawasan. Kini mapalit sa mga nagkaryang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Padayon sa pagatod sa ato ang mga balita sa Balitang International. US o Iran nagpinailuay og pag-atake sa Gulf. Sa Nantang Italia sa report, pinaagi ng katropang Dave Vineralaw sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
6: Gibutyag sa militar sa US ang ilang gipabuto ang upat ka Iranian one-way attack drones nga gilusad pinaagi sa Strait of Hormuz ug ang drone naghatag og direkta nga hulga sa maritime traffic sa rehiyon. Matod sa United States Central Command, ang US force nilusad pinaagi sa pag-atake sa mga Iranian coastal surveillance radar site sa Guruk ug Keshem Island aron mapunggan ang dugang mga pang-atake. Mitubag usab ang Iranian pinaagi sa pagpabuto sa ballistic missile ngadto sa duha ka military base sa US sa Kuwait ug mga pasilidad sa US Navy sa Bahrain. Sumala sa state-run Islamic Republic of Iran Broadcasting, matod sa SETCOM nga gibanabanang 7 ka Iranian missile ang nagpabuto ngadto sa duha ka nasud sa Gulf. Unom ang nasagang ug usang wala kaabot sa target niini. Nahitabo kini pipila ka adlaw human nga nagbinayluay og mga pang-atake ang US ug Iran nga mao hinungdan sa pagsaka sa tensyon ug naghulga sa huyang nga kasabutan sa ceasefire tally sa duha ka nasud. Samtang usa ka tawo namatay ug kapin sa 100 ang nasamdan sa pag-atake sa drone sa International Airport sa Kuwait niadtong Miyerkules, sumala sa lokal nga opisyal. Mga katropa, aron malikyan ang tensyon sa tag-anlaw niyong buluhaton, pag-inom pagtimpla sa healthy ng kape. Ang Santon Plus Coffee Mix, ando ka ni Mangustin, Malunggay o Soyabin. Alang sa Nikyo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang David Ralao. XFM News.
1: XFM Report. Balita sa International. Balita sa International. Express. Balita. Express. Balita.
2: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:24 na sa buntag. Mga katropa, alang sa Klaro og Tataw nga pananaw, Magvision X Plus Softgel Capsule ka. Nga adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Nga makatabang malikayan ang mga sakit sa mata. Ingon man mo patinaw sa tuang nga pananaw, ang Vision X Plus Softgel Capsule mapalit sa mga nakaring butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa Balita nga Sports.

0: Ang NBA updates idalit kaninyo sa Windsor. Kuhaan na ang imong libreng bets sa windsor.ph. Knicks nasakmit ang 2-0 nga labaw batok sa Spurs sa NBA Finals. Ano ka doon ng report? Pinaagi na katropang John Pagutayaw sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
2: Nasakmit sa New York Knicks ang 2-0 series lead human gipildi ang San Antonio Spurs sa dikit nga dula sa scoring 105-104 sa Game 2 sa NBA Finals. Nahimong yawi sa kadaugan si Jalen Brunson nga nahimo og importanteng steal og free throw sa ulahing segundo aron maluwas ang Knicks. Sa maong kadaugan, duha kadaog na lang ang gikinahanglan sa Knicks aron makuha ang ilang pinakaunang NBA championship sukad pa ni adtong 1973. Samtang nagpakitang gila si Karl Anthony Towns nga dunay 21 puntos, 13 rebounds o 4 assists. Samtang si Brunson ni talaog 20 puntos, 5 rebounds, 6 assists o 5 steals. Niyamot usab si Mikal Bridges o 20 puntos, 6 rebounds o 6 assists. Samtang si OG Anunoby adunay 17 puntos, 4 rebounds, 3 assists o 2 steals. Sa panig sa Spurs, nanguna si Victor Wembanyama nga adunay 29 puntos, 7 rebounds, 2 assists o 4 blocks. Samtang si De'Aaron Fox ni tala og 20 puntos, 3 ka rebounds og 5 ka assists. Mga katropa, para sa lean and fit nga panglawas ug aktibo sa sports, tumar pirmi sa pinakakusog food supplement nga gigama sa Yes to Health Incorporated, ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino, para sa Pilipinas, nanuka diri sa XFM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Report. Balita sa sports.
0: Ang NBA updates gidalit kaninyo sa Windsor. Kuhaan na ang imong libreng bets sa windsor.ph.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang pangkalusugan o health news.
1: XFM Health News.
0: Nagpahimang noong Department of Health kon DOH sa publiko nga magmainampingon sa wild diseases karong rainy season. Ang mga sakit nga timailhan sa ting-ulan o gitawag nga wild mao ang waterborne, influenza-like illness, leptospirosis o dengue. Ang waterborne and foodborne diseases, sakit nga gikan sa hugaw sa tubig o pagkaon sama sa kalibanga, kulera o typhoid fever. Ang sintomas sa influenza-like illnesses o trangkaso o sakit sa gininhawa mao ang kalit nga hilanat, ubo, sipon, sakit sa tutunlan o pagpanakit sa kalawasan. Samtang musaka usab ang risgo sa leptospirosis kung musulod ang kagaw sa mananapa sa samada samtang nagubog sa baha. Ang sakit nga dengue nagagikan sa mga lamok nga Aedes aegypti nga mangitlog sa mga limpyo nga nakapundo nga tubig palibot sa balay. Padayon usab nga nagpahimangno ang DOH sa publiko. Ngali kayan ang pag-ubog diha sa tubig o sa baha, ilabi pa panahon sa taga-ulan aron nga malikayan ang wild diseases.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
0: Mga katropa, aron nga malikayan ang mga nagkarya nga mga sakita, kinahanglan nga pakusgon nato ang atong immune system. Magsanthon vitamin C ka mga katropa alang sa tibok proteksyon sa imong pamilya batok sa mga nagkarya nga mga sakita. Ilabi pa ning pabag-o-bag-o sa panahon. Uning panahon sa tag-ulan mga katropa aron nga malikayan ang mga wild diseases sa pakusgang imong immune system. Magsanthon vitamin C nga mapalit sa mga nagkaring butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang showbiz. Sa taong balitang showbiz, mga katropa, Rico Blanco Nahimong higala ang tananiyang ex-girlfriend gawas lang kang Maris Racal. Ganito ang siren mga katropang balitang showbiz. Kung bakit siya pinaagir katropang Cinderella sa XFM Bukiton.
1: XFM Report.
3: Gibutyag sa aktor og OPM icon nga si Rico Blanco nga nahimong higala niya ang kanan niyang ex-girlfriend gawas sa iyang katakusang partner. Bisan og wala maghisgot sa iyang ngalan ang award-winning singer or songwriter, nasayod ang publiko nga ang katapusan niyang nakarelasyon mao ang aktres nga si Maris Racal. Gipambit ni Rico sa publiko ang pipila ka detalye kabahin sa iyang personal nga kinabuhi. Apil na ang iyang panglantaw sa pagpakighigala sa mga kanhing partner. Gikumpirma usab sa singer o aktor sa usa ka interview kamaayo ang iyang relasyon sa iyang mga kanhing uyab karon gawas sa iyang katapusang partner. Aron mas mapalig-on ang relasyon, pag-inom og Turbo Man Enhancer, pampadugang sa kusog, pampanindot sa love life. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon, katropang Cinderella, XFM News.
1: XFM Report. Showbiz Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Dang salamat katropang Cinderella sa pag-atod sa maong report. Mada inyong nadungog mga katropa ang report ni katropang Cinderella nga sumala ni Rico Blanco. Nahimo matod pa niyang higala ang tanan niyang ex-girlfriend mga katropa gawas lang kang Maris Racal. Base usab sa iyang pamahayag mga katropa, wala kini ginganlan na ang pangalan sa babae mga katropa. Apan sumala niya katapusan matod pa niya kini nga nakarelasyon. Hinungdan usab mga katropa nga nakatagna mga katropa ang mga netizens. Nagtagna-tagna na sila mga katropa kinsa katapusang relasyon. Kay lagi base sa nahibalan usab sa publiko mga katropa sa mga netizens ang katapusang nakarelasyon ni Rico Blanco mao si Maris Racal. Kamo ba usab mga katropa? Nahimo ba ninyong higala ang inyong mga ex diha? May gari ko mga katropa, wala mo koy ex.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa tuang mga balita, ang balita nga kakaiba. Nubintay nuwabi anyos nga lola sa o nga lola gibansagang gangster granny na crowdsurf sa usa ka concert. Imagine mga katropa, nubintay nuwabi anyos. O karon mga katropa, ito ang siren ang report pinaagi ni katropang Tatay Eko Lima sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
4: Kipamatugan sa 29 anyos nga lula na wala'y katapusan ng iyang kalipay bisan sa iyang pangidaron kumaan nakakuha sa Guinness World Record isip pinakatigulang nga taong nag-crowdsurf maisugod nga nakiraid taliwala sa concert sa crowd si Puling Kana na mas nailan sa internet nga si Gangster Granny ang crowdsurfing usa ka aktibidad sa mga concert kung diin giarsa o gipasapasa sa mga audience ang usa ka tawo ibabaw sa ilang mga kamot. Nahitabo ang talagsaong kalampusan ni atong nakalabay nga bulan sa concert sa country rock musician na si Brittley Gilbert sa Texas. Sa tabang sa iyang apo nga si Rose Smith, giarsa si Pauline sa mga audience samtang nagigda sa stretchers padulong sa tubangan sa timidad samtang gisinggit sa mga tao ang pulong nga granny. Katsupa, hanap ba imong panaraw pagtumar o Vision X Plus Capsule? Alang sa nagayusang Pilipino sa Pilipinas, katsupang ikulima. XFM News!
1: XFM Report! Express Balita! Express Balita!
0: Dang salamat katsupang Tatay Ikulima sa pagatod sa maong nga report. Adunay nagpasundayag o nag-concert atong adlaw mga katropa. Apan nakakuha og atensyon ang maong 99 anyos nga lola nga gibansagang gangster granny mga katropa. Pumano sa mga katropa nga nag-crowd surf kini. Aton sa mga concert mga katropa, pinaagi usab sa inisyatibo sa iya ang apo mga katropa kay kauban niya mga katropa nga nagtan-aw sa maong nga concert mga katropa. Mao ang iya ang apo o tungod usab sa gihimo sa audience ngadto sa maong nga lula mga katropa na kasakmit na inoon kini. Una kaangkon kini mga katropa o Guinness World Record title isip pinakatigulang nga nag-crowd surf. Nga na lang ang panghitabo mga katropa talagsaon apan nakaangkon og titulo ang maong 99 anyos nga gangster granny.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga kato mga katropa, ang itong naglangkob o nakalap ng mga balita, 24 oras. Oras na ito karoon mga katropa, alas 6:36 na sa bunda. Good morning! Good morning sa tanan na itong mga suking tigpaminaw.
5: Good morning!
0: Sa tanan usab na itong mga sukong tigpaminaw din. Good morning kaninyo mga katropa.
5: Good morning!
0: Ingon ba sa tanan na ito ng mga live viewers, sa happy watching o good morning mga katropa.
5: Good morning! Good morning!
0: Nagkakiraok na ang manok mga katropa. Ilabi pa sa taong mga estudyente nga sayo kaayo mga katropa di sa pampublikong mga tulunghaan. Kay aduna tay tulunghaan diri sa Malaybalay City mga katropa tungod sa kadagan sa mga estudyente gitunga tawo na nila ang ila ang nakatunga mga katropa dunay adlaw aduna usab hapon mga katropa nga mga klase sa mga estudyante tungod sa kadaghan na mga katropa. Wala nga kaganina mga katropa, sayo pa lamang ang uban mga katropa nang adlawon padulong sa tulunghaan tungod sa kasayo usab sa ila ang klase mga katropa. Unang adlaw karon mga katropa sa klase alang sa school year 2026-2027. Mga mausap mga katropa ang pagbukas sa klase karon nga school year. Gani mga katropa. Nakalabay lang nga semana, baguhay lang gyud mga katropa. So after one week sa brigada mga katropa, gisugda na dayon ang klase. O karon usab nga school year mga katropa. Ipahigayon na mga katropa ang tulo ka trimester. Nagpasabot mga katropa nga giwala itong first nga to sa fourth quarter. So kay trimester na lamang mga katropa. So katulo na lamang usab nga maghimo o exam mga katropa ang mga maestra. Katulo usab mga katropa nga mupailaom sa examinations mga katropa ang mga tulunghaan. O ang mga estudyante mga katropa. Apan, luyo pa man yan mga katropa. Di ba ginamalikay yan ang mga quizzes. So, naagyan mga katropa sa kanang sunog, kilay mga katropa. Ginagingon ang pag-study cute mga katropa. Sa taong mga drivers niya sa Baobao, Multicab, Motorola, ingon man sa atong mga habal-habal drivers. Good morning di kaninyo mga katropa. Good morning usab kay katropa nga Tata Dako pa nga kanunay nakatune in sa 101.7 XFM Bukidnon. Samtang nagmaniho karon sa iyang Multicab mga katropa, lanog-lanog gyud na mga katropa ang XFM diha sa iyang radyo mga katropa. Sa iyang mga pasahero, good morning di kaninyo mga katropa. Alas 6:39 na sa buntaga. Mga katropa, ang itong mga produkto de ay sa Yes to Health. Sama na lamang sa Santhon Plus Gold, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Vitamin C Visionax Plus Softgel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Softgel Capsule, Clear Skin Herbal Soap, Clear Skin Santhon Plus Herbal Soap, Santhon Plus Herbal Oil mga katropa, uban pang mga produkto sa Yes to Health. Mapalit sa mga nakaring butik at parmasya sa inyong lugar, mapalit usab sa Shopee o Lazada. Ato adining basahon mga katropa, basi malimtan rin ato mga live viewers nga nagkomento sa ito ang live. Kay katropang Mommy Juicy, Good morning, katropang Miss Hanilo Express, Balita XFM. Happy Monday. Shoutout lang ko dito sa Siapa, sa Aglayan kay Busing Ben at sa taga Bukaon Lantapan. Salamat, God bless, from Tinambunan Family. Sa tibuok, Tinambunan Family, good morning diha kaninyo, Tinambunan Family. Kay Uncle Darza, good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Oh, sa mga, ato ang mga... tawag ani mga doon na po tayo mga listeners diya sa somewhere diya sa Caraga region mga katropa din makuha usab mga katropa nga to ang signal diha. Good morning diha kaninyo mga katropa kay katropang Randy Ran Santisa sa matod niya listening o kay katropang Taha Torres Lorna. Good morning ma'am, good morning usab diha kanimo ma'am Lorna Taha Torres.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:41 na sa buntag mga katropa, musunod na di ay ang programang The Secret of Health, kauban si Dr. Remilito Hoy. Huwag sa dili madugay mga katropa ang programang Bus Ay, kauban si katropang Rusty Maricodino, ang mga station manager mga katropa. Karon ng alas 7 hangtod alas 9 sa buntag. Sa ngalan na lamang sa kinatibok ang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide, sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Maricodino, sa mga kaubanan diya sa technical department, sa pagpanguna ni katropang Rustom Villafranca, kauban nila katropang Dave Vinaralao o katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom, sa pagpanguna sa mga newshead, katropang Jonathan Lee Soriano o sa naginusara namo nga si Princess XFM Bukidon Bibi Cinderella. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tabios Army Scene o kini ang Express Balita.
1: Express Balita.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o pulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importante uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Inyong napakinggan ang The Secret.
1: of Health. Hanggang sa susunod na talakaya sa The Secret of Health. Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo o dinhi.
5: Ako pare, wali yung lima, pare.
6: Uy, pare. Kalma.
5: Inom. Relax ito pare, kaya murag didagan ang mga nangabalay pare sa kumpalan na ko pare.
6: Mauna kung ingon ni mo ba palabi magugag inom. Unya na lang ta uli pare. Ha?
5: Nga na ba pare?
6: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
5: Exciting!
7: Mga katupa, exciting!
1: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Hindi na katiniyo. Hindi na sabihin niyo sigo. Maayo ang Santon Plus. Maayo mo akong tulog. Ako kay hindi magpapatulog o bayo. Magkamatulog o duga na sa tagbali katulog. Malabiri ka tulog na din ko makatulog bayo ang tao niya. Maayo akong tulog. Magbando na gugo. Kaniya to bilo man. Magkamatulog o Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Premium T3 ang bago.
10: Kadaan lagi ko nga nag-take o premium D3, sir. Kaya akong trabaho, nasa hospital. Para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Live Testimony.
12: Din enyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Kita akong syunti. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
14: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
13: Ano man? O saan na adik ko?
14: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
13: Ha? Tinuot? Wala yun?
14: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
13: Salamat kayo, Day, ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
15: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick to wala gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit na katawan. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit na katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Kaninyo, tanang katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako na Dipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ang baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip city councilor. Kung ako maningkamot, dili nako pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
17: Tong, napilay niyong gasolina?
18: Uy, tay! Prato na kayo dito, tay! Mapultang pa na nato!

0: iyalah, naon sa maning akong multigab nga lahit na maning tingog si makina. Bako manuntan ni gasolina, malawag mo mga kaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mga ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mabalay nung. Hala, sukar karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, serbisyong katropa caravan at Barangay Managog, Covercourt, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, Desta, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, Comelec, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health, Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunayng mapasalamaton, kaninyong tanan, mga katropa.
3: Yung mata aga, tapulang jud kayo ka.
4: So, ay?
3: Layas dali kung di ka masugo.
4: Usa?
3: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lula, ha?
4: Okay, friend. Bye-bye. Mga katupa, exciting!
2: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, tatod ganinyo. So Windsor, win from within. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Kininga programa atong kaninyo di kagawad Artemio Goye sa barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
1: Bullseye! Oras ka tropa, alas 7:03 sa buntag!
2: Bullseye! Matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, o mga nag-unang issue. Targiton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuuran. Bullseye! Bullseye!

101.6 20.27. Kumusta itong mga ginikanan ni Hang? Ah, basin o ga nagsunod og tukog o di ba kay hanger o dili kaha bakos? Okay, basta first day of school mga katropa, murag pilit pa sa banig ang naong sa mga kaanakan. Okay, nasanay mga katropa. Ay, ating eskwela naman di. Ay, amin akong bakasyon pa. Muna nga mga ginikanan mga katropa, maglibog intawon o ga. Anong naman na si Dave Hiniralao niya? Ah, waga basa o kanang ha? Las no iberar matatama na, tarungan na. Hoy, mayong buntag di ha sa toong mga ginikanan ng intawon mga katropa sa ka buntagon pa nagdako ng baba. Sagit na rin, sagit dito. Ah, okay. Usa nang ADS? Ads? Ah, nag-sked sa A. Ah, okay. Sige. So, mga ginikanan na to di mga katropa. Nga sa'yo palang daan, wa na. Nagdako ng baba. Sinagitay mga katropa para sa ilang mga anak. Nga mubango na. Ako ba mga katropa? Ka-excited kayong wantong iskwilahan. Kaya nga naman, bago og shoes. Bago og school supplies. Siyempre, happy na usab ang ato ang mga kaigsuunan. Diha nga mga drivers sa mga katropa ng mga sweet lovers. Okay, kailangan na usap silang pasahero karong sugod karong adlaw mga katropa. Ang back to school, dakong tabang sa tuang mga ato mga kaisunan, mga drivers, mga katropa na to diha. Mga katropa, lakip na to mga vendors. Sabi na kay mahal kayong palaliton karong panahuna. Mahal kayong mga katropa ang gasolina o krudo. So, dakong tabang mga katropa ang back to school kay para madagdagan ang ilang income. Apa na itong mga ginikanan mga katropa, marag nagmugot na kay sugod na po ng obligasyon. Pero normal na mga katropa. Uy, nag-start na ang three tranches or tulo kahugna mga katropa sa pag sa ito ang klase. Ha? Ato ang sulayan o kuha ang update anagikan sa ito ang DepEd Bukidnon unya mga katropa. Naka para masabtan sa ubang mga ginikanan kay nagsugod na mga katropa. Ang usa ka adlaw nga klase, gitunga na siya o katulo mga katropa. Diba? Maayong buntag di Raul Imbrado. Good morning na lang mga viewers, listeners sa XFM Bukidnon. Maayong buntag. Uy, palihog ko og share mga katropa sa toang programa. Aron nito na mo'y puruan nga makadaog 50 pesos nga load ka na gikan mga katropa. No? Sa toang sponsor sa maong load. Daga kayong salamat at yung hagawad Artemio Gulye mga katropa sa may Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Nagpaminawa ni siya mga katropa. Abtech ang kagawad sa Barangay San Jose mga katropa, naka-focus kini sa infrastructure. Aro katropa ang maalibihan no ang mga panginahanglan sa mga katauhan diha. So, labi na sa isgutana na mga katropa nga comfort, komportable katropa o diha sa kanang tulay diha padulong mga katropa sa barangay maligaya kung ako na sayo. Ana pinagi sab na sa effort mga katropa sa tuang barangay council. Ayan, labi na mga katropa sa infrastructure committee. Pinanguluhan ka na mga katropa ni kagawad Artemio Gulye mga katropa. Mayong morning kanyang tanan niya, ha? Good morning usab ni City Councilor Jason Chad Ayala, tong amigo mga katropa nga nagpaalim karon. Kay ang tao katropa nga tinuray mo serbisyo sa katawhan mga katropa mao gyud padulungan. Ha, sa kahago mga katropa sa kakapoy apan way surrenderay. Nagawa Jason Chad Ayala ug diyan mga katropa kang City Council Kirill Din Layan mga katropa. Na taliwala katropa nga nabakante ang ato ang IPMR sa City of Malaybalay. Ha, anaa siya mga katropa nagpaluyog, gi-monitor mga katropa. Nga sa taong nahibawaan karong adlaw doon na ipahigayon nga election mga katropa sa 15 mahimo nga bagong IPMR. At usab din tutukan mga katropa ka importante sab din nga papel sa kadilingban labi na sa atong makaigsunan nga mga lumanda. Maaga pa nagising, maaga pa may gising, schooling na si baby boy. Tama ka, bago lahat ng manager ang gamit. Ha? Sana all! Sana all yung mga bagong mga gamit mga katropa. Katong katong mga estudyante diha, paminaw sa mo diha. Unahon tanay kay unang hugna pa man sa programa mga katropa.
mga estudyante di ang anaminaw, ayaw taon mo pagbagot-bot.

0: Pagbitay na inyo ang mga ngabil kung ang inyohang mga gamit dili bago. Pasalamat mo kay duna pa mo'y ginikanan nga nagpa-eskwila ninyo. Ha? Kay daghan kay mga bata karon mga katropa nga nangandoy nga bahalag daan nga sapatos, daan nga uniform, daan nga bags katropa ug recycle nga mga notebooks ilang gamiton basta lang maka-eskwela.
1: Tama!
0: Kamu diha, magsigi mong bagulbol kay ang inyohang sapatos baratohon? Ha? Inyohang bag kay last year pa? Bagulbol ka kay ang imuhang notebook, wala na sunod to imuhang mga paborito ng mga cartoon characters. Ay, luktukin na pag-ayo di ang mga estudyante. Kay lisod kayo ang panahon karon, lisod ang panginibugan, lisod ang mangita o kwarta. Ha, busa mga estudyante, agwanta ta, ha? Agwanta. O, yung mga ginikanan po, inyuharaban ng right, mga ginikanan, inyuhan ng obligation, mga ginikanan nga magbahatod o mupa-eskwela sa inyuhang mga anak. Busa tanan buhaton gyud para makaeskwela ang mga anak mga katropa kay para matagaan na to o ganindot nga kaugmaon ang mga kabataan. Matud pa ni Dr. Jose Rizal ang kabataan pag-asa ng bayan. Ha? Pero usaon man kun dunay ginikanan pipila ka ginikanan ang wa kana nahuna-unahan mga katropang importante day tagaang edukasyon ng ilang anak. Usap po ng obligasyon ninyo mga katropa ha, ang pagmonitor sa inyong mga anak ay bisan na or basin, kwartahan ka di ha. Ang imuhang ginabuhat, tagaan ra nimo og kwarta imong anak, patuyang kay di ka gusto nga mahasol. Usay ang ungo sa anak, hatag diretso. Basin og kamahayan sa banimo, imonitor sa imuhang anak ay basin o bisag asa na nagigasto ang kwarta. Bisag kinsa na ang barkada nga gikuyugan. Basin og unya makahibalo na nang kang wala sunod-sunod sa klase kay bisan siya nga wala klase ka wala si ma'am. Na dito ada sa barkada mga katropa sayo pa lang ga practice na og inom-inom. Og basin katropa og makasunod sa hiwi nga dalan. Makasimhot og utot sa demonyo na inyo ang anak. Bullseye. Usa bantayin na mga ginikanan ninyo ang mga anak ha. Thank you kay Tita Mitch, sponsored sa School Supplies ni Baby Boy. Mato pa ni Mami Josie Tinabunan. Oy, sana all my sponsor. Di ba, na mga sponsor, anak, ragod na. Kung lisod mo dan ha, huwag ka ng panalapi, lisod mo huwag ka ng School Supplies, ngitag sponsor. Mayang buntag dati ng Bunan family, Mami Josie Tinabunan. Good morning, Randy Santisa. Salamat kay sir sa imuhang pag-tanaw sa toang programa. Agan mga katropa, i-share nga to ang programa kay kung daghan mo mag-share diha, makita na to ng mga katropa, daghan usab nga puruhan nga makadaog ka o 50 pesos nga load mga katropa. At ang oras, alas 7:15 na sa buntag. Kabala kong kabisi kay ka mga katropa, pero si buhang pagkabisi, kinahanglan, masudlan ginaimuhang nga tiyan mga katropa. Ayaw og lakaw nga sunod na imuhang tiyan. Katropa pagkapi og Zanton na Plus Coffee Mix. Ang Zanton na Plus Coffee Mix mga katropa kini adunay mangosteen, soya bean powder og malunggay leaves. Katropa ang soya bean powder kini siya high in protein mga katropa. Busa ko nakainom ka og Zanton na Plus Coffee Mix. Murag gyapon kag nakapamahaw. Dili ka daling gutumon mga katropa. Zanton na Plus Coffee Mix katropa ang i-partner nimo sa kabuntagon. Ayaw inom atong kape nga para kanino ka bumabangon kay magkutoy gid mo tiyan ato. Basin mo pa ka kabangon diha, basin na nasukarap na ka diha mga katropa. Madre ta Zanton Plus Coffee Mix. So good news katropa, karong adlaw mga katropa sa mga naminaw diha, labi na sa to ang mga class coordinators, class members. Oy, mayong buntag ka ninyo ha. Sa mga naminaw diha, available na mga katropa today ha. Ihatod katropa ang itong produkto diri sa tuang sibianan. Mapalit diri mga katropa sa XFM. I-message mi mga katropa, yung mga kaila diha nga kaubanan na mo diri sa buhat sa XFM. I-message kay para katropa nga mahatdan ka o dili iba ka mga katropa na makapareserve ka og produkto. Kaya ito ang Zanton Plus Coffee Mix. Giilugan din sa tanan na mga katropa. Una nga maglisod ta og stocks kay permente siya mga katropa sold out. Permente mga katropa sold out ang ato ang Zanton na Plus Coffee Mix. Again ha, karong adlaw katropa available na itong mga produkto diri sa XFM. Saka lang mo mga katropa or message me. Ang ato ang station katropa na himutang diri sa second floor Talatala Building. Diri sa Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay City mga katropa. Kung nasayon mo katong sa PhilHealth nga opisina nga daan, kaniyan itong mga katropa, green nga building, mga katropa, naadari ang ato ang istasyon. Saka lang mo niya, makita mo signage na sa gawas mga katropa nga XFM 101.7 XFM. Well, mga katropa, di kita maghalangay at tuwas ang liliyon, mga katropa. Ihatod ka ninyo ang mga headlines sa mga balita ito nakalap surod sa 24 oras. Headlines. O nasa itong headlines sa mga katropa. Principal, gito ba ang aligasyon kilabot sa patong-patong nga balay runon sa eskwilahan? Headlines. Maulagin ni mga katropa, giyatuan tani dito sa barangay Kapitan Juan, mga katropa. Diin gitubag mga katropa sa tuang school principal mga katropa ang aligasyon. Mas mayon nang dunay pagpaklaro mga katropa kay aron nga dili mabahiran katropag dautan maot mga katropa nga imahinasyon no kini ato ang mga tulunghaan. Specifically mga katropa ato ang mga public schools mga katropa nga giingon ato nga libre. Pero ang uban natingala nga dunay mga balaryo no balayro noon na mo na nga dunay pagpaklaro katropa nga ato ang principal sa maong eskwelahan at ang inaunya mga katropa. Headlines. Samtang nga driver sa baw-baw patay human gipusil sunod sa bus terminal sa Surigao City. Headlines. Adunay update katropa nga itong Philippine Information Agency nga matod pa mga katropa. Department of Labor and Employment Philippines o Kasilak Development Foundation nag-turnover og medical supplies og eyeglasses sa LGU Kibawi. Headlines. Paliho kong balik unya dari katropang Rostom katong ato ang bed katropang Rostom sa katong impeachment katropa kay nawala dari. Bullseye! Kaya ito ang tutukan mga katropa. Ang XFM nakatutok mga katropa sa impeachment trial ng ipahigayon. Batok ang VP Sara Duterte mga katropa. O tutukan nato ni mga panghitabo sa Senado. Bullseye! Kung nga hantod kanus ahuman ng impeachment katropa, diha sabta magtutok ta mga katropa. Ka importante nga kamudya ato ang mga katropa nga naminaw makahibalo mo unsay mga panghitabo dito sa national. Aron dili ta malingla mga katropa o gadili ta madala aning istorya lang. Abi kay imong silingan na pabor ni PBBM, imong silingan pabor ni Sara Duterte, adito po ka laban kung asa ang panon. Mas may nang ikaw doon na kay kaugalingon katropa nga tindugan kung unsa ang kamatuuran nga imuhang nahibawan. Ikaw mismo mag-analyze mga katropa. I-internalize ni mo mga katropa. Hunonaon sa makadagang higayon kung unsa bagyod tama bagyod ni. Aron nga ma-practice na to katropa nga to ang katungod usab. Kaya isi party ka sa democratic country mga katropa. Doon na kaya kusog, doon na kay tingog mga katropa. At ang hisgutan unya mga katropa kay matod pa ha ang kining si Senador Erwin Tulfo. Legit nga committee chair sa BRC nang hulga mga katropa nga dakpo ng senador nga magpahigayon o ga blue ribbon committee hearing. Ato anang hibawon unya. Kung hinumduman mga katropa nag committee hearing sila ang blue ribbon atong June 4 mga katropa unya kato illegal daw to kay dapat karong adlaw alas 10 buntag katropa ipahigayon na nga committee hearing ato po ng atangan mga katropa kay live ka na sa to ang Facebook page. Sa nahimo katropang isog nga pamahayag ni Senator Erwin Tulfo katropa adunay banat usab si Senator Alan Peter Cayetano no gitubag niya ang kaisog mga katropa sa maong senador. Samtang sa katapusan mga katropa si Senador Erwin Tulfo nangayo og pasaylo. Pero atong liliyon mga katropa kung ang pasaylo ba ang gipangayo niya katropa kanabang sincere ba? Sincero ba siya sa pasaylo nga iyang gipangayo? Na doon na ba'y pag-angkon mga katropa nga dili siya ang legit? Kaya ato na tibang-tibangon mga katropa kayo, di ba? Ang papangayo pasaylo, daghan kay kaana o kanang basihan or sumbanan, no? Ang facial expression, ang tunada sa iyang script naman, ang tunada katropa sa iyang pagpamulong. Ato anang hibawon mga katropa, ato anang kada mag-istadihan na to kung kini ba sincere ba na mga katropa, na mga bright biyata. Dili kay, maon ang masakitan mo kay inyong uyab mangayog pasaylo mingon day mog Hipasailo na tika. Amo na masakitan mo. So diri mga katropa, pasuto ang programa bursa ito, hibaw-on katropa, unsa ang sinsiro nga pagpangayo ga pasailo. Katropa, alas 7:22 na sa buntag atong oras. Oh, nag-advertise na si Katropang Rusto. Katropa, no, sa ato ang matag-adaw nga paglihok, mga katropa, pagtrabaho, importante kay nga protektado ang ato ang lawas. Katropa, kanus amang kamanambal? Kana na bang doon na kay gibati, gihambing diyang balatian? O, karon katropa, nga lagsi ka pa, no, kinahanglan mo inom ka katropa o food supplement aron nga ang imuhang lawas maproteksyonan na batok sa mga balatian, mga katropa. Kay basin og muabot ang panahon, mga katropa, basin og muabot ang panahon, mga katropa, nga anabang ang imong bukol-bukol sa lawas na imong gidala-dala, nahimo na ng cancer. Delikado ka na. Bona nga, tumar kita katropa o gazanto na plus gold. Zanto na plus gold katropa nga tuang tumaron na. Balik na taot-taot katropa sa tuang nga programa nga Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Zanto plus gold user. Atong paminawon.
3: Ako si Briggs Flores, usa ka broadcaster o entrepreneur. Pamilyado og may mga anak nga tanan professionals na kaluoy sa Ginoo. Tungod sa kadaadlaw nga trabaho nga ginatawag og wala to, batiyon gayud nato ang kakapoy sa lawas o pagpangluya-luya. Nahimo akong CVA or cerebrovascular accident patient. Diin may maintenance na sa high blood pressure o LDL or bad cholesterol. Tungod din eh, misulay ako sa pagpalit o pagtake sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C o Premium D3. Diri ako na matikdan ang kalite improvement sa akong kayuhan. Busa ako kini girekomendayon sa akong kasin nga may colon problem ug akong pagkumangkon nga may problema sa irregular nga pagtubo sa thyroid gland o goiter. Dinhi dako kayo ang kalipay sa akong angkol sa dali nga kayuhan sa sakit sa iyang anak ug ako. Tungod sa Santon Plus Gold ug uban pa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Busa, mabuhay ang Yes to Health.
2: Santon Plus Gold, tapak Yes to Health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Jubilin, na ako'y goiter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, kinisitahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag, duha sa gabi. Unya, sa sunod sa usa ka bulan, ikupos na og nawala na jud ako goiter. Ako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Dunay malungde leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Zazong Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.

0: Usag adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa? Hoy apa? Apa?
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Unsing ano man ha? Alas 7 na bangon na kay malait na ka. Hoy, ay bangon na.
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan Pepeters, aol siya kagwardya. The best kid experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets na suna. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects, mabigid. Kamutol, testingin mo lang, camping kid yan Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalatas Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
0: Oy, nalong gamugot mo na yung mong dagway.
6: Oh, sakit kaya kuntian lula.
0: Ano man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinura kong kuto-kuto.
0: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Kung sa maling kape ang dapat inom?
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 User.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, pakurati mo kuya ba? Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige, par, pakurati na yun, par.
4: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.

0: At ang oras katropa, alas 7:34 sa buntag mga katropa. Pasensya no, doon na pa ko'y giya. Li-li dari mga katropa, mauna nga. Medyo nadugayan taog sulod. Romeo Evangelio Jujin D. Arnaez, diha kay Caparoso Ostad. 0395 LJ, nantaya kang Dos Boy Umaki. Marso Laya Villafranca, mayong buntag. Good morning. Salamat sa pagliili sa ito ang programa o salamat sa pag-share. Kani uban o paka-share, share na mga katropa. Para makadaog mo o galod, gikan rin sa XFM. Makadaog mo mga katropa o pahalipay, gikan ka na ni Kagawad Artemio Gulye, mga katropa. Well, mga katropa, no, diri kita sa ito ang balitang nakala pa sulod sa 24 oras. Ato sining palutso ng isa ka balita, katropang Rustom. No, paminaw mo diha mga katropa, kay basin o miyembro na sa inyong pamilya o dili ba kasuod niya higal ha, ang nalambigit sa ito ang mga balita. Kay matod pa mga katropa, principal, gitubag ang aligasyon kalabot sa patong-patong balay runon sa eskwilahan. Ang detalye katropa, pinagi ni katropang Hanilo Tabios na nukadgikan sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Gitubag sa principal sa Kapitan Juan Integrated School sa Lantapan, Bukidnon ang aligasyon kalabot sa giingong patong-patong nga balay runon sa ilang eskwelahan. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM News Team kang Mighty Gamo, principal sa Maong Tulungaan niyatong Biyernes, Hunyo 5. Gitinaw ni ini nga ang ipahigayon nga fun run karong Hunyo 12 sa kantidad nga 100 pesos exclusive matod pa sa mga estudyante ug mga ginikanan sa Tulungaan. Apan walay nakabutang nga compulsory kini ug dili pirmahan makuha ang card o ma-enroll alang karong school kung dili mo appeal.
3: Ang fun run exclusive gud siya sa ang 100 exclusive siya sa tanang mga estudyante o ginikanan. Pero wala gibutang didto gani makita ninyo sa post sa AA production. Exclusive lang siya ang 100 pero wala giingon compulsory. Nga dili mo permahan or unsa pa na makuha ang inyohang card or ma-enroll mo kung dili mo mag-appeal o fun run.
2: Giy makakusab ni ini ang giingong 150 pesos nga bayad kung dili makabrigada. Kundiin donasyon lamang kini.
3: Bayad? Wala man ang term nato nga bayad. Sukad-sukad pag-abot na ako diri, ako ginang gi-erase ng term nga bayad. Mudawa taog donation. Pero wala ko niingon nga 150 or kung mo-donate sila any amount.
2: Kabayan usab sa 500 pesos ang nga PTA. Gawas na matod pa siya ni ini kaysa parent-teacher kini nga organisasyon. Apan kung aduna pa'y balance ang estudyante sa nakalabay nga school year, dili kini makapiktos sa iya ang pag-enroll.
3: 500? Nawag ko'y labot sa 500 nga PTA. Ilahan na. Siyempre, ipaadto lang namo dito. Ipacheck pero wala ko'y labot. Pero kung maingon sila, katong tanan nga mga pangutana nila, katong 150 nga giingon, fun run. Pero kung muhangyo sila, kay dili sila muhatag ana, walay problema. Enroll ang bata, ihatag ang card.
2: Samtang, giawhag usab ni ini ang mga ginikanan kung aduna sila reklamo. Nga moderitso lamang kaniya aron matubag dayon ni ini sila. Gikatak na usab karong Lunes, Hunyo 8, ang pag-abli sa klase sa mga pampublikong eskulahan alang sa school year 2026-2027. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Senilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Maulagi na mga katropa itong giingon. Uy, ginikanan, appeal pud mo og meeting. Ha? Appeal mo og meeting mga katropa ba? Kay para bitaw nga makahibalo mo mga katropa unsa nang magipang meetingan diha. Makahibalo mo mga katropa kung dun na bay-bay ronon. Makahibalo mo mga katropa, unsa po dagin niyong obligasyon na isip ginikanan. Kaya base dagin niyong silingan, diha mga katropa, wa siya ni tambong og meeting mga katropa or wala ni tambong mga katropa brigada. Kaya doon na siya ika na nga kakulian. Ah, doon ay linog. Ah, linog mga katropa na ato ang nabati na sinati din mga katropa ang linog sa tuang sibyaanan. Nag-uyog-uyog ang kuan Rustom, ang ato ang computer. Makikita niyo mo sa tuang kuan, kamera, dili no? Kusog-kusog ni nga linog mga katropa. Bantay, pagbantay mong tanan niya mga katropa. Dili managan. Dili managan, tago ilawom sa lamisa mga katropa or unsa ba diha nga mga sulid nga mga butang nga pwede kamuluklok diha. Lalom sa lamisa, dili pwede mo dagan mga katropa ha. Kusog kayo ang linog mga katropa. Ato aning bantayan, pila ka magnisi, pila ang magnitude ani katropang Rusnom? Hantod karon na apa? Okay. Aftershock na ba ni? Linog paghihapon. Ang ato ang microphone din mga katropa, ang ato ang camera, ang ato ang computer, gauyog-uyog. Gauyog-uyog mga katropa, nakuhaan na to og kanang live mga katropa video nga panghitabo karong adlaw diri. Oh, wag yun. Hunong na. Ah, palihog daw ko di katropang Hanilo. Kung pila ka magnitude ni katropang Hanilo. Ah, kusog-kusog ang linog na sinati na to na rin mga katropa sa Malaybalay City, Bukidnon. Kumusta man diya sa inyong lugar? Palihog ko o comment sa mga nagtanaw diya sa Tuanga Facebook Live o sa mga naminaw sa radyo. 0975-474-9154. 0945-443-5869 mga katropa, ito ang numero. I-message me sa mga official Facebook page ang 101.7 XFM Bukidnon. Oo, nga, Mami Josie Tinabunan, kusog ang linog katropa nga ito ang nasinati in the station. Estimated mga katropa, magnitude 6.7 na mga katropa nga linog. At ang himangon kung asa ang epicenter ani katropang Rusnom, katropang Hanilo. Asa kang epicenter ni ini? Uyog-uyog in taon, mga katropa. Lipong kuda. Maraman taan ni kanang naka-shot, mga katropa. Lipong, ah. Ma-feel gina mo kay kami manggudara sa istasyon. Naami sa second floor, mga katropa. Oo, naami sa Pulumulok South, Cotabato. O, so dool, gigayo ta. Ha? Agoy, ang kinidaba, mga katropang, diri sa Cotabato area, ano? Kung makaremember mo mga katropa, kaniadto 86 ata itong nahitabo nga tsunami or tidal wave diya sa Cotabato area, padulong na ito sa Zamboanga Peninsula. No, laki pa nga ko ang mga lolog-lola, nga ko ang ginikanan katropa, naka-experience niya ng tago in taon sila dagan dito sa bukid mga katropa. Tungod sa tidal wave, daghang nakalas ang kinabuhi niya ito. No, kusog kayo ni, palihog ko ani Olga Post katropang Hanilo, 6.7 magnitude nga linog katropa unya ang sentro ani mga katropa, sentro sa linog na adya sa Pulumulok South Cotabato na tigayon alas 7:37 sa buntag. So amping ang tanan, amping di ta magkumpiyansa mga katropa. Ito ang hibawon kung duna ba'y mga balita usab dito sa laing area na ito mga katropa, pinagis itong sister station. Kung kumusta man dito ang mga panghitabo, kay basin doon ay mga gambalay dito mga katropa. Kinsa na ito na ha, katropang Rustom? Cotabato? XFM Cotabato ba? Or dool sa Jensan? Jensan? Palihog ko ang message sa taga Jensan kung doon ay makalabay balita o niya. Pero tipid ba itong oras? Ito lang sulayan ha? Maka-update nanta sila katropang Rustom.
1: Pulsaan.
0: So, balik kita sa itong isgutan mga katropa. Mahitungod ining Brigada Eskwela, kaning fun run, mahitungod ani mga katropang GPTA, General Parents Teachers Association mga katropa. Ang gitinaw, naon na to, kining gitawag mga katropa o Brigada Eskwela. Ang isa ka ginikanan, para usawa na hibawo, ang isa ka ginikanan, oblige ka nga murender ka o 3 hours sa pagbrigada. Tulo ka oras. Anya karon ma'am, mga kung ana kay pito man kabuo. Sa to pa 3 hours times 7. Mao lagi na. Abi ninyo wag yoy problema mga katropa kung iagi bitaw nato na o gana bang diplomatic kapag kaistorya. Oh, sabi ni saya pa pagsabot-sabot mga katropa og pagsabot. Oh. Aka may magpasalamat mi sa among informant nga kini nga mga problema sa eskwelahan, problema sa mga teachers gihatod sa mua. Kay buot pasabot ana dunay pagsalig sa mua ang mga katawhan. Kay dunay man mga ginikanan nga dili makaako og nawong-nawong og istorya sa ilahang mga principal. So kami diri sa XFM maning kamot mi nga mahimo ming patas balanse. Oh. Humana mo nga nakuha ang report ka tropa mo nang giadto dito sa Kapitan Juan og salamat kaayo ma'am madam principal di sa Kapitan Juan kay gitagaan gimini mo og higayon nga maka istorya ka ug matinawan kining tanan. Mabutan na nga, importante ka tropa nga makialam kita sa mga kanabitang whereabouts, makakailan po ta sa mga programa, makialam ta sa mga meeting, musalmuta, mga katropa, may kalabutan diha sa aktibidad sa eskwilahan. Kay para masayod kita unsa man ang mga katikaran diha, unsay problema kay basin og kanang information ni mong nakuha gikan sa second hand, mga katropa, no? Gisulti ra pud ba? Basin ang katobang pahuman ani katropang Ruston, pasudla. Basin mga katropa ba og katong giingon nga 150 nga amutan sa brigada, dili kito sa ingon nga amutan. Naduna man koy ginikanan nga dili katambong og brigada kay busy kayo, so ang uban magpadala sila og representative kana dawato na.
4: Tama.
0: Ang uban pud mga katropa walay representative kay mga datoon ang mga silingan sa mga katropa. Ang inang ginabuhat, ma'am. Mo-donate lang ko diha og 150, ma'am. May pang-snack ninyo, digi ko ka brigada kay pasagi yung bisaha, bisiha na ko ron. Oh, kana dawato na nila. Kinasing-kasing nga pagdawat matod pa mga katropa kay kana siya in donation form. Dili na siya amutan kung dili ka mo brigada donation. Pero syempre ikaw ang ginikanan, wala kaning apil og brigada, bisan og walay gipangayo nga bayad, maulaw sab siguro ka nga ang umang ginikanan nagpainit, nagrender og 3 hours nga pagbrigada diha. Para sa ilang mga anak kay obligado man ta ana nga mga ginikanan niya. Ikaw dili ka mo aton, dili ka mo bayad. Abi kay wala giingnan, wala sa batas na to, or wala na sa ato ang DepEd mga katropang memorandum nga magbayad ta sa brigada. Di na lang pagkamutunol. Kana nga, pangkonsuelo na lang na nimo ba? Pangkonsuelo na lang nimo, pang-snack na lang na nila diha nga nagbrigada sila diha, or pangdugang palit ba diha og materyales, or unsa pay pwede nga kahingungaan mga katropa sa classroom. Kaya mga maestra karon mga katropa, no? Aduna sila'y sweldo tuod nga dako-dako mga katropa, pero bawal man mga amutan. Sila intawon ang magmulo mga katropa, sila ang magkuot silang kaugalingon nga bulsa para igasto mga katropa. No. So, dili unta dakuon ba ang issue mga katropa? In fairness naman po sa to ang mga public teacher. Naningkamot sab na sila mga katropa nga manindot sab na ilang classroom, naningkamot nga manindot ang ilang eskwelahan mga katropa, kay kana sila ginatan-aw po na sila sa ilang inahan, which is ang DepEd. Oh, kung under DepEd Malaybalay, ginatan-aw, ginabisita. Under DepEd Bukidnon, ginabisita. Kining Kapitan Juan, under na siya sa DepEd Bukidnon mga katropa. At nung paningkamutan niyang hapon, makuha na to ang kinipong side sa DepEd Bukidnon para sila mismo mga katropa maghatag o katinawan about ani mga amutan. Again, giklaro mga katropa, kanang 150 or 100 or 50 pesos para sa brigada, dili na siya amutan kung dili ka mutambong. Kung dili ikaw mismo ang ginikanan, kung dili ka tantong baga, Pangkonsuelo, ikaw na mismo, ana ba? Ikaw na mismo. Kung di ka muhatag, huwag ka nang, kung way kwarta niya, naakay mga baligya niya, dahil ay tinapay dito, dahil soft drinks, dahil tubig dito ang mga nagbrigada. Dili man po na pwede mga katropa nga abi kay wala, dili na siya stipulated sa DepEd nga walay bayad ang brigada. Unya kay di man ka katambong, kay busy man ka. Wala na lang po kay itunol dito, ha? Kamagapog na wong. Kay kanay mong gibuhat, pwede na buhaton sa ubang ginikanan. So unsay buhaton mga katropa kung itolerate na? Unsay buhaton? Walay mang limpyo sa eskwelahan ang mga maestra ang mga lampaso. Di ba? Mayong morning diha sa ato ang amigang maestra mga katropa, Jovelyn Sikaya og si Ma'am Mera Flor diha sa kuan, Maria Flor diha sa may San Jose Elementary School. Good morning kaninyo diha, Ma'am.
5: Good morning.
0: Kamatuoran biya na mga katropa kay kami. Nami kauban diri maestra si Cinderella, maestra man gid na. Unya kami katropa, active pud mi nga volunteer mga katropa og brigada eskwela. Makita ginamo mga katropa o madungog mo ang sentimento sa mga teachers. Kay karon bawal na mangulikta og floor wax, bawal na magamot-amot. So ang ginabuhat sa mga maestra mga katropa kay para dili sila maradyo, dili mabulos ay. Ang ilang ginabuhat kuot silang kaugalingon nga kwarta. Oh. Unya, ikaw dihang ginikanan. Imbes nga mutuno na lang ka dito kung sa'y naani mo, magtagaw-taw ka diha. No. Matagaan ba og kanabitang hugaw ba nga imagination ng ubang mga ginikanan ingon ana din na sila dan ha? Pabalhin na lang nako ni ako ang mga estudyante. Atong balikan ang Kapitan Juan kay di man ta di ta pabor-pabor dire. Nagasayt ta, nagatan-aw ta og negative and positive katropa nga kanabang kanang resulta. no? Nagatanaw sa tadiri kinsa tama, kinsa mali. Kung na ay mali ka tropa, kita sa XFM, di kita magpanuko nga ito aginang pitulon. Kay dunay reklamo na po diya sa Kapitan Angel, Kapitan Juan Integrated School ka tropa, kay wada tarong ang klase. Atong balikan ang ato ang school principal anak mahitungod ni ining isyo. Kinahanglan man ato na nga patubagon sila, lesson pod. Okay, again lagi, kining mga ginikanan, uban ka tropa, tungod siguro kay maulaw sila o dili sila gusto nga makasilo usab silang mga maestra. Diha, dili lang sa Kapitan Juan ha, sa uban pa nga mga eskwelahan, mauna nga mga ginikanan, muadto sa bisag asa, o muadto dire sa media. Maayo na lang kay sa XFM ni Anhi mga katropa, nagpalaban kay kita, dili ta magtagaw-taw lang, dili ta magkuha og information pod, gikan sa gireklamo. No, kinahanglan nga kuha na to ang both sides sa mga katropa para po nga dili ta mahimong bias. Ha, moto to hisgutanan mahitungod sa Brigada Eskwela katropa. Ato sa nga palutson si katropa nga Dave Hiniralaw, nasa pikas linya na katropa ang Rostom. Okay. Atong palutson si katropa nga Dave Hiniralaw mga katropa, kung asa siya gibutang siya mga tiil karon. Kaya nagsugod na ang first day of school atong gitutukan katropa kung kumusta man ang pag-able sa unang adlaw sa klase mga katropa. Kay basin doon na po yung mga anak niya nga ka ng mga pupils pa ba nga makumbayot pa sa inahan. mga common scenario mga katropa panahon sa first day of school mga katropa. Dili ka lakawang inahan oy kumbayot ha nga sa mandire. Okay na? Kung bayot mga katropa ang mga anak kay ayaw lagi kumyai ma. Mga katropang Dave, mayong buntag ka nimo dia.
4: Live report. Yes katropang Mari, mayong buntag ka nimo katropang Mari, labi na sa itong mga soaking tipaminaw sa XFM 11.7. Atong gikahimutangan karon katropang Mari, ani kata sa Barangay Nueva Elementary School. Kundi ginapahigayon pa orientation o flag ceremony sa itong mga magtutungha. So taliwala na ni katropang Mari. Walay nang hila katropang Mari pero apan tanan nga kulbaan kaysa sa pagsugod katropang Mari gitay og uglinog ang ato ang eskwelahan katropang Mari kun diin sinati kini sa tawong mga estudyante labi na sa mga maestra o mga ginikanan. Sa ato na obserbahan mga katropang Mari nag-uyog-uyog gid ang mga kabilya diri katropang Mari nga sinyalis gid katropang Mari og patimaan kusog-kusog gyud ang linog nga natigayon karon sa buntagon katropang Mari.
0: Katropang Dave, 6.7 magnitude ang linog.
4: Yes katropang. Yes katropang Mari, nako gi-send ya nako gi-send nga reels katropang Mari, ma-flash ka unya katropang Mari. Kamulo pa yung speech sa tuang principal katropang Mari, wala pa ni nabantayan kay galanog-lanog yang tingog. Apan ni hunong kini kay mga ginikanan nang sagit na katropang Mari nga naglihok naman ang dalan katropang
0: isa,
4: Mari.
0: Isa po ni katropang Dave ba. Kana bitaw nga dunay mang panghitabo man, yagit ganong man yagit mang yun.
4: Adunay panagpanik katropang Mari kay sila gawas sa excited sila sa panghitabo karon katropang Mari, kiting abri na sa eskwelahan katropang Mari, ila mga tikiting nila nga hinaot nga na aduna ay nagyawat nga adunay matun-an katropang Mari, labi na kay bagong abri, bagong eskwela o bagong nga gamit katropang Mari, excited kayo
0: sa first day of school katropang Dave, dili sila excited sa unsay matun-an, excited sila sa classroom kinsa ang class advisory.
4: So, ang ato po ni Katropang Mari, doon na po sila pang status silang Facebook. Atong mga minahal nga anak, sa eskwelahan. Doon na po sila tag sa
0: nila mga indi. Proud parents.
4: Proud parents. Proud parents. So, sa atong observan ni Katropang Mari, ayon na lang ganit Katropang Mari, wala yung nangabuak ng mga jilusidari, mga samin, o ato ang mga estudyante, o mga maestra, ilang nang napakalma ato mga ginikanang, ilabi na mga bata Katropang Mari.
0: By the way, asa kakaroon location Katropang Day?
4: Barangay 9 Elementary School Katropang Mari. Diriragin sa ato ang elementary school sa nangitamungan, nahimutangan diri sa Barangay 9 Katropang Mari. Sintrobahin rin po ni Katropang Mari. So, kamulong flag ceremony katropang Mari na may lang katropang Mari nga panjod ato ang mga maestra katropang Mari nagpabilin sila nga kalma katropang Mari taliwala sa
0: ang kini ato ang eskwelahan sa Barangay 9 Elementary School. Doon na ba na duha ka andanad diha nga building?
4: Na ay duha ka andanad diri katropang Mari kun diin kamulong pag ginakonstruct let me kun tulo ka andana katropang
0: tulo
4: Mari.
0: Tulo ka andana.
4: So yeah, mura siya ni extension katropang Mari basin ato ni pangutana sa ato ang school principal. Later katropang Mari kamulo pag orient ato ang school principal ato ang vice principal diri katropang Mari para sa ato mga estudyante o mga ginikanan.
0: Usang orasa nagsugod ang ato ang flag raising diha.
4: Tagaod mga kwan katropang Mari mga 7:20 katropang
0: Maris. 7:20. Pero ang ato ang flag raising, usa kinang orasa dapat? Alas 7 ba?
4: Ang flag raising, depende katropang Maris kung makakorong. Pero usually, basta elementary school, 7 a.m. Magsugod na na katropang Maris. 7 a.m.
0: So, karon ang gisugda nila dan ha, 7:30. Kita sa una, kita sa una katropang nga Dave, gitawag na to ni Ugbayang Magiliw.
4: Oh, Bayang Magiliw ka. Yes, katropang. Hindi nito gina siya properly nga ngalan. So,
0: pagdali na mo, pagdali na mo, kay Magbayang Magiliw na, malay ta, masuko si ma'am, kusi una nga to ang bulog.
4: Labi na katumatimingan ka sa tunga, kasadalan, katropang Maring, nga bawal ka muli, hok. Kaya panpadala o pagrespeto sa to ang ato ang flag katropang Maring.
0: Kahinomdom ka na, ano, kasulay ka na, ano.
4: Okay, paghuman katropang Maring, malit man ta, kitakwaon man ta, o amursiko.
0: Amursiko.
4: Mga kwanda. Apuniton to ya sa mga maestra. So kana di dia puntahan na kwan kay kita nakaagiga puntahan na inana nga mga ganita
0: sa mga Eko Lima nakaingo pa siya o nga nakuyog daw murag nakaturbo. Kasulay daw siya anak katropang Dave sa una bunala daw iyahang lubot kay pag-abot niya kay iya ang imbes nga ma-flag racing ang iyahang balon nga giputos og dahon gikaon mahinuon niya dito niya nagkamulong flag racing na bunala ng lubot.
4: Nasampulan sa maestra katropang Marino.
0: Sige, go ahead. Yeah, say more report.
4: So, morning din sa katropang Marino. So, nagda-cover role ng itong mga estudyante din katropang Marino. At pangkaroon, kurog-kurog, nakakuyawan sila. Pero ang tension, nawala lang katropang Marino.
0: Nakakuha ba ka og video, anak katropang Dave?
4: Yes, katropang Marino. Akong gi-post sa itong reels katropang Marino. Kaya parang napuntay ko. Ma-observahan sa itong mga ginikanan ng mga itong mga viewers.
0: Katropang Dave, excited ka ayoko makita og mga pictures, rather video sa mga estudyante ka na bang mga grade 1 nga mukumbitay pa silang inahan?
4: Katropang Mari, sa itong observant si Katropang Mari, ang mga estudyante dari dili man ingon niya inanakaklingi sila mga ginikanan.
0: Pero tanaw na tuon niya kay basing nag-observe ra na.
4: Oo, kaya na pa man lang ginikanan. Mayaan ni pag wala nang ginikanan, dihan na ang exciting part na yun.
0: Tanawa, ayaw siya nagbiyaida na, tanawa ng mga grade 1 pupils diha.
4: Yes, katropang Mari, ato nang pick-upon din yung mga information din. Labi na karon niya, nagsumikad ang balik eskwela 2026,
0: not 2027. Pero so far, katropang Dave, ato sa flag raising, unya natigayon tong linog. So, ato asang i-confirm daan karon kay basin doon ay mga ginikanan ba nga naminaw ng estudyante na adiha. Walay nahitabo nga grabe nga kanabatang na hagbungan or unsa. Wala na tumba.
4: Wala katropang Mari, wala katropang Mari. Igo lang yun nga murag uyog-uyog lang yun ang ato ang yuta katropang Mari, ang ato mga establishment sa skulahan, ni Vibate lang siya. Pero walay mga debris nga nangataga kung dili mga samin nga nangabuak o kung sa lakto nga pag-istorya safety ra ang ato mga tutungha dali labi na ang mga ginikanan. So napakalma ra pud itong mga maestra kay timing man na sila sa open field. So igo ra nang gawas ang mga ginikanan.
0: May gani katropang Dave ba no nga ang paghitabo sa linog ang mga estudyante naa sa ground.
4: Yes, katropang Mari. So, malikayan na itong crowding bitaw, katropang Mari, nga magpanik bito sa pagdagan. Mas kuyaw magyud ang crowding. Kasi na kung ito mabanggaan, kundi matumban, mas kuan na hinoon, mas grabe na hinoon kaysa katong imbis kuan lang siya, ishake lang siya, walang tayo may tabo. Pero sa pagpanik, naka-trigger siya o mga
0: kasinatian
4: o naangol na hinoon ng mga kabataan.
0: Ato. Sige, katropang Dave, unya siguro, ha, sa itong pagbalik, basin makatawag-tawag balik sa imo, ha, tangis na daan ha, labi na katong sa mga ubos ng level, like grade 1, na magkutang lang update niya, basin na itong maistorya unya ang principal po niya, katropang Dave. Palihog ko.
4: Sige, katropang ato ang panikamutan, katropang Mari, ato ma-approach si school principal karon.
0: Alright, sige, say mo hanga final report.
4: Para karon sa ito ang mga katropa diha, no, ito mga sikiting na sumikat na yun ang balik eskwela 2026 o 2027, dapat nga ikatakot sa ito mga estudyante, abdik sa klase, layo sa sakit, maong ipa-boost na ilang immune system, pinagi sa pagtuman o santon vitamin C. Ang santon vitamin C, dili kini hapto sa tiyan, kinang acidic vitamin C kini, o para sa ito ang mga ginikanan, pagtuman na po o santon plus gold. Anang sa nagkiyos ng Pilipino para sa Pilipinas, anana diri sa Barangay Nuevi, nanukad para sa programang boost ay katropang Dave Hinaralao.
0: XFM News. Dagang salamat katropang Dave Hinaralao, labi na simuhang pahabol nga XFM News. No, live mga katropa diya sa Barangay 9 Elementary School mga katropa. Tama ba ko? Elementary National Elementary School. Diin mga katropa, actual timing gid katropa nga nag-flag raising mga katropa alas 7:20 mga katropa. Sugod man ang flag raising niya pagka alas 7:37. Ito, araning uyong kusog ang tayog, nanyagit ang mga ginikanan. Maayo na lang mga katropa, nga naa sila sa gawas daan mga katropa, naa sila sa field. Ya kang Floaty Jack, wash out kani mo from Japan na third floor. Mayong buntag kani mo diha. Diha usap kay Ate Darwin na batuli na antipatiya. Ha, ha, tawa ka sa estudyante nga beginner sa pero maabot sa imo. Lagi, lagi Ate Darwin daw eh. Hi ko sa kuang silingan nga mga dagapaminaw karon nga naa daw di balay karon kay Jubert da Batulina kang Krishna Lucky Perez o sa iyang bana nga gahi busok mga katropa tungod kay nakaturbo ha kang kuya tudot ay tama ba to okay. May buntag ka ni mo diha, Ate Darwinda, Batulina, Antipatia. Ah, ihaw o pig para deliver. Ah, matik na si Jonathan Soriano diha. Matik na siya diha. Bitaw mga katropa, itong oras sa nanganal mga katropa. Pero dili pwede nga mangawat ang oras mga katropa. Kaya ka na, dautan ka na. Ha? It's a big scene. Ito, Rosemary Diaz, Hazel Villapadilla de Guzman, kang Dennis John Hinita, Jason de la Cruz, maayong buntag kaninyong tanan niya. Salamat sa inyohang pagtanaw sa taong programa. Pero mas maayo, i-share guna ninyo, kaya di man na porn nga kamura niya mo mag-ulum-luum niya tanaw. Diya kang Marinella, oy, reporter man niya. Ha? Proud wife, oh. Diba kaya, muna gitawag na ito Marinella nga, career growth. Bitang mga katropa, balik tataw-taon sa itong programang Bullseye. Bullseye! Bullseye!
1: Oras, alas 8 na sa buntag. Oras, katod ganinyo sa Windsor. Win from within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.